0: Thank you, kida, kong Jeskay. Ha, correct kagid. Mas mayarit ka po rong batan. Nakita mo gilang taga-batan da eh. Happy birthday na kay Madam Marilyn Yabot. O na-assistant siya. May nag-birthday today. Madam Marilyn, kay Toto Bubit na nga kwan. Paring Bubit nga may bahay. Ang nag-isang babae sa kanyang buhay. May nag-birthday makaroon. Happy birthday, kid. Madam Marilyn Yabot. May nag-birthday today. Kay Ante kong kumari. Ama ko mo, Ante pa. Kumari pa. Dali lang dong. Aga kagawad Nancy Soto season nga ginapaagto na ako sa anda ay abo ko na ng manggustin ding dong. Bugana taro manggustin makaroon sa libako dong. Grabe ro harvest makaroon. Barato na lang rong manggustin. Daw si Quinta na lang rong kilot manggustin sa libakaw. Ah, hindi gani siguro basi mga 30. Yes, sa tindahan 50 eh. Oh. Happy birthday gid Ante Kumari kagawad Nancy Soto season. Una te mo sa tambak makaroon eh. Pero kagawa di mo at napnot madalag. Di ba ka, Kapitan Lisel? Ag sa atong amigo nga dati iya sa Camp Libas Dingdong nga nag-birthday makaron. O galing umuli o tayo mo sa antike. Kay retired, ano tayo mo nga rangko, sir? Major siguro, dahil kapitan ka to eh. Nagretiro ka, basi major na imaw. O basi kernel na. Daw kernel na yata. Kernel Tony Amante Tumnog una sa Borwanga nga naga-birthday makaroon. Happy, happy birthday again, sir. Tony Amante Tumnog. Umuli o tayo mo sa antike after kuhanang retirement. Pero imo dati sa Libas Bang. Kapitan pang imo ka to pero makaroon daw kernel na siya eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay nung lila na kay Nante Ninya Laurente, good morning. Thank you, kid. Kay nung binila, sir na. Sagamat kay nung binila sa manaming mensahe. Kay former Vice Governor Gabrieli Billy Caliso Kimpo. Ma'am, thank you, kid, ma'am, ha? Sa personal nga invitation sa inyong 50th Golden Anniversary. Golden Anniversary, ita MKWD comes September 28. Pero agang-agang, gina ko, ma'am. Pero thank you, kid, sa invitation ita MKWD, aga imong personal invitation sa inyong golden anniversary. Ita MKWD sa September 28. Pero one of these days, abanwa, hopefully before mag-September 28, maka-istorya tas rong chairman of the board it MKWD, former Vice Governor Billy Caliso Kimpo, kung mga issues and concerns nga ra, ang nagaputos banwa sa Metro Kalibota District bilang chairman at board of directors at Metro Kalibota District. One of these days, makamano-mano taro ato niya chairman of the board mismo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Captain Choyne Maglunso, nga kaina pagahon, nagamonitor. Thank you, Gid. Kay SB member, Vice Kitse Pulhinso Loses, nga Igsoon Engineer Titoy Rodriguez. Good morning, kid, SB Kitse. Good morning man sa imong Igsoon, nga nagapamati man makaroon Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez. Makaroon, sayod mo gon. Consent pagbuo arong Nestor nga ngagan, Engineer Titoy. Sayod mo gon, SB Kitse Loses.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5
0: Tawagin na dong, tawagin na dong.
1: Radyo, radyo, todo.
0: Pag-i-contact na lang si Attorney JM Hipte. Kay Bungso Nyo sa Marikina City, mauganon ko na ito. Ma'am Gima Tolentino, thank you, kid. Kay Maria Ronayle, ma'am, good morning. Good morning, uman. Happy birthday, kid. Paring kumaring anti kagawad ng si Soto season. Kay Rijan Prado sa mga taga Boracay, una kay Jober Matanggag, kay Jo Cholugo sa isa't Boracay, kay Francis Magallanes. Good morning kids sa mga Kawan, New Washington. Kay Roger Barintos Tupa, sir, thank you kid. Kay Ney Lison de la Cruz, thank you man, good morning. Pastor Roland Robias Tibulan, blessed Thursday kid, pastor. Kay Toto Andro Swalog Jr. to, good morning to, nasa tindahan. Nung Jigs Okwati Terasuna sa Olbuswang, SB Longlong Diasis, una sa Hibo Nabas. kay Abel Jai. Good morning. Wa tay tabidalita sa kabakganan itabugas. Katig 20 nga to. Gasokot yung tarong NFA. Sa Makato. Mayor lang koy. Ang bugas ko no. Ikutana tangani kay Mayor Langkoy ra Bill Jai. About ko no sa ginbarigyaan ni Tabugas it DA. Ara na sa linya. Upo ni kapamati si Mayor Langkoy Mationg. Iyan na sa linya na ton. Raton nga General Manager ita Kelco. Attorney Aril Hipte. Kuray nga ng pangutana. Sin ga agto? Rong reinvestment fund for sustainable capex. Pilarong nga itong nga ginaamot sa Kelco. Ah, saray nga nga RFSC. Aga, mga pila, man o nakabahorong tinipo naton saray nga nga pundo. Sa linya naton, si JM Attorney Aril Hipte. Sir, good morning, JM.
2: Good morning, Judith. Gamit ayad nga agahon sa atong manugpagamati. Parte sa imong pangutana.
0: Pero, attorney?
2: Yes, sir.
0: Bukon matat deficit do kel ko?
2: Ano na?
0: Bukon matakamot deficit?
2: Bukon man.
0: Awa.
2: Bukon man.
0: Gamo pati rokel ko na deficit man ay. Now, sir, ikaw kita dapat dumag-explicar ka na dahil nga gapamati makaroon si Judge Yobadi Marin eh. Gina-request na gid niya kung pwede i-explicar mo gid. Sin ka agturong reinvestment fund for capital expenditure?
2: Makaroon nga agahon. Anyway, mabalik kita sa pangutana ni mo. Raya nga reinvestment fund for sustainable capex or ginatawag na ito na as RFSC. No? Raya nga pundo nga rahay. Or kwarta nga rahay nga ginakulikta sa ato niya mga member consumer owners. Hayraya ay restricted fund raya it aton nga kooperatiba agraya nga kwarta nga rahay nga ginakulik kada bugan sa ato nga member consumer hay may dapat may approval gid ni ERC. Okay. Hindi mag-collect si Akelco nga wait approval. So rayang kwarta nga rahay ginagamit to fund do mga necessary procurement it aton nga koop kamariha. Okay. Sa pag makaiabi it aton nga sayakyan nga ginagamit it aton nga mga maintenance. Pagpakay ko anda nga equipment and tools, pagpakay it aton nga mga distribution transformer, pagpakay ko aton nga mga poste, pagpakay it aton nga mga conductors especially sa makaron nga nag-migrate kita from bare wires to three wires ay agtapos ginapabahuan naton do aton nga mga linya through nga mabahaw ba yung conductors para hindi mag low voltage do mga areas ay dahil raw aton nga mga conductors sa makaron yun it para sa kasayuran ni tanan ay mabuhay yun da nga naka-install at it's high time.
0: Okay.
2: May luhan dahil abo kitang abaton nga complaint nga may mga low voltage do mga area.
0: In layman's understanding, ano rong conductor nga ginatawag, attorney, para maintindihan ko mga pumuhin naton sa kabarihan?
2: Do bare wires abi nga ginatawag, hayraya ro kuryente nga wait putos.
0: Ah, okay.
2: Hay tagraya nga ginabakay naton ay insulated imaw ro yung ginatawag nga three wires nga kung siin. Kung may una nga sumabuhay abi man nga sanga o ano mga object ro na nga ga-disturb sa flow it current o
0: okay.
2: Kuryente. Ay hindi agi basta-basta mag-drip off o maghimo o magtuga it mga unscheduled power
0: interruption
2: nga ginatawag.
0: Okay.
2: So, ruyon do ato nga gina gamigrate kita di karuyon para ma-improve naton do reliability it aton nga serbisyo para sa aton nga member consumers. Una magkaroon pagbakay naton it mga kontador. So yun ya ron ginabakay naton doon.
0: Okay.
2: Mga safety equipment it aton nga mga line workers. Gabakay kita it property halimbawa gugta pero sabi nagbakay kita 5 years ago ito property sa Pandan para sa aton nga Pandan area office. So ruin ro ginagastos it aton nga mga co-op para sa ikamayad man it atong serbisyo para sa member consumers dahil for several years naginarkila lang kita it pwesto ito man sa Pandan.
0: Okay.
2: Iya man sa halimbawa, iya sa Kalibo. Sa kabuhayon, kung area office karon, siguro kung sino man doon nakakita in area office naton doon na karon, ging pakaayad naton, ging ayos naton, dahil roon nag-bayad abi it reinvestment fund nga rin, nag-amot, nag-contribute, kaya natong member consumers. At tapos, roon na nga, dalangpan sa area office nanda, hay bukumat manami. So, kinangan naton ayuson para presentable, agun ma-appreciate man itatong member consumer owners ruan na naging amot nga nakikita nanda kung si Ina gaagto. Rest doon na karunin sa substation itatong kalibon. Dati ron, hay, anang capacity, hay, 10 MBA yang ro substation di karoyon. Ging okay. Pataasan naton maging 20. So, ruyong nga TR2 ay 20 MBA yun doon ang kapasidad di karoyon. Ilo nga TR1 is due man doon nga i-upgrade dahil ro gamit na roon nga power substation, 10 megawatt, 10 MBA, sorry, ay magugang on doon yun na ging mga 70, mga 40 o 30 years old yun doon niya roon at nagpakita agun itayang medyo anang deterioration ko anang performance.
0: Okay.
2: Inangan na naton nga may luhan kasi next year do yun niya ron. So do yun rin mga ginagastos naton, especially sa time na akong Judith, abo kita nga ginahingabot nga i-improve para sa ikamayad itaton nga mga member consumers owners. Agmaroon nga ni ginatawag nga owners do mga consumidor naton at the same time dahil andang kwarta ro ginaamot para sa pag-improve itatong nga serbisyo.
0: Pila ro aton nga ginasukot sa or ginaamot itatong nga mga owner consumers members ita Kelco per month sa rayang reinvestment fund for sustainable capex.
2: Reinvestment fund abi Judith to na depende ro sa number of kilowatt hour nga ginakonsumo.
0: Okay.
2: Hindi na akong kabisado kung pilang sentimos
0: per kilowatt hour.
2: Per kilowatt hour do ginaamot it bawat isaya. Ang sa makaroon ay huwag ina po record sa abi kung pila ro sugod it ato niya investment fund.
0: Okay.
2: Kapahaw man di hapon dahil may gasugod, may gaguwa.
0: Okay.
2: Doon abi karno. Ag hindi man natin magastos do kwarta nga ron nga uwa it permiso it ato niya board of directors.
0: Okay.
2: So may i-release nila ro payment karon sa atong mga suppliers kung si kita kapakay kung magtao it go signal do aton nga board.
0: Okay. Tao kon mina kon eksaktoran may nag-comment abi ako eksaktoran ng pagintindi. Ana bing hambag ay do nga RFSC gin-implement ko no mga 2010 or 2011. Kon may bagyo or kalamidad ay may bunoton baga nga budget do nga kooperatiba. Ag pwede ang hugagon dong pundo kon na may una nga mga kalamidad. Hindi ko na pwedeng gamitin ng pundo sa normal. Normal nga budget itakil ko.
2: Siguro, hay, saga ro yung pag-intindi. That's why nga ni ro, word nga ni hay CAPEX.
0: No? Okay.
2: Reinvestment Fund for Sustainable CAPEX. Dahil sa mga capital expenditures, nga mga expenses, itato nga kooperatiba hay kato ginagamit. May una matakitang resiliency fund na ginagamit in case of calamity.
0: Mm-hmm.
2: So, pwede man natong gamitin doon yun nga reinvestment fund karon for calamity purposes. Pero
0: okay.
2: Hindi na natong pwede rin ilimit yata na for calamity purposes.
0: Mm-hmm. Nga ni,
2: Ila, sir, nga magkaroon kita it kalamidad iya dahil mapahuwi abiro expenses at natong kooperatiba.
0: Pero perwisyo kita ron? Perwisyo kita katon doon?
2: Sa aton nga mga igmanghod, iya sa aton nga pagpangabuhi adlaw-adlaw, agakita man naton nga nagdaliwan nga kalamidad ay pangamuyuan naton nga hindi kita maapektuhan.
0: Okay. So, hindi man gali nga bilyon gidong aton nga tinipon dahil nga ginaginamit. Paras makon, ginaginamit na to, may ongoing kita ng improvement eh. Pero atong gamit karon ron, di ba, RFSR atong ginagamit?
2: Gawa. Doon karon dokwan. Magkabalansi siguro, rough estimate ako, mga 100 million doon na ng medyo maintaining balance na if I'm not mistaken.
0: Okay. So, rin nga mga improvement ato na yung mga rehabilitation program nga ongoing, iara, rupundo na galing sa RFSC.
2: Tama, Ron, sir. Agtapos, do ginagastos it operations it ato nga co-op, hay karong ginabuo sa DSM, sa distribution, supply, at
0: metering charges.
2: O 1 peso and 61 centavos per kilowatt hour.
0: Do yun malang rugi na sukot itakel ko.
2: Ano na?
0: Do yun malang rugi nga distribution charges kagina to sukot. Do yun nga 1...
2: Do yun to kwarta nga gaagtugin lang kay akel ko. Bukon itro mga sa generation, sa transmission, tax, ay wa tarong gaagto kay Akelco. Do generation na bayad nato sa atong supplier sa IMAP, ro transmission ginapasa man naton to kay NDCP, ro tax nga ginakolekta ni Akelco ginapasa man naton sa National Treasury o sa government through BIR. Tanan-tanan doon nga ron, kutom nga mabilin kay Akelco, is doing a DSM, Agro Reinvestment Fund for Sustainable CapEx, or AMFSC.
0: Okay, sa DSM, di kararo aton nga sweldo, ro aton nga maintenance and other operating expenses.
2: Mga pang daily needs, ita aton nga co-op.
0: Office supplies, tanay nyo doon, sa operation aton, di kara.
2: Pang maintenance yun, ko aton nga mga operations.
0: Okay, klaro. Now, sir, matuwa ka timo ko Martes ito sa kwan. Legislative inquiry, gali ita sa gunang panalawigan.
2: May una ako nga ginan nga personal nga transaction ag hindi kita ko pwede ka agto ay mas importante ra akong igtunan ag uli abi na kon habaton do sugat man ag nakakommit yun kita kato aton nga ka istorya man.
0: Okay, di una kon pagpahabaon parte sa brown out dahil nga ginjustify matakil ko nag klaro man nga Rockel ko agro nga NGCP hay ni nga hindi ta mabaso ko ring frequent power interruption ko no dahil nga do problema ta planta ta ro ato nagidabakat kuryente.
2: Eh tama ron Judith no dahil do yun do naging epekto siguro it ginatawag natong pag impose it moratorium sa coal power plant itang gobyerno na
0: kusin.
2: Wagot bag-o nga mga generators nga nag-invest para sa dugang kinangano nato nga kuryente kada dagon
0: ag
2: raya siguro ruwahatan na o hakita it aton nga mga analyst nga kada dagon hay katinaas to demand it kuryente ag raya ro end result nga kung siin nabutang kita sa ayang-ayang especially iya sa Visayas ag part yun Makat Mindanao nakaabot yun ito ro problema kanta. So doon siguro dapat ma-address it atong gobyerno kung paano makadugang it dayang base load generation plant iya sa Visayas region. Aga gusto ko ben budget buon do oportunidad no raya mo gusto ko maging transparent aton nga mga member consumer.
0: Yes sir.
2: Rayang sa pag-abuton nga billing cycle nato nga ra day September 18.
0: Oo.
2: Gata ay sumata ato nga sinuktan it kuryente.
0: Doon na masakit.
2: Balita, pero hindi kita pwede mag tago na kung ano mga impormasyon nagkakagatapo dahil roaton abi nga bagayran sa ato niya taanang sa WestM brought about sa shortage nga agraya abi hay gabuoy kita it kuryente sa market dahil sa ato nga peaking requirements
0: ag, okay.
2: Para sa kasayuran itanan raya nga 364 o 365 million roaton na payable sa IMAP ag hindi man kita ka-impose it mataas yagi ag suno man sa mandato it aton nga ERC ay kinangan na 1 peso nga po aton nga ika-impose dahil i-impose naton it bilog so bawi sukto niya gitanan do dayang bagayran niya ra naton sa generators ay basi mag-abot ra aton nga bill sa 22
0: doon na masakit yun ah mabugat yun ang masyado ron. So pila rong increase makon nga September dahil July August nag increase kita dahil ko transmission ng generation so, charges eh.
2: 1 peso ro sa generation ro ginagataas daton. Ani maabot kita 16.
0: Sa generation tara ha, generation tara bukon tara ta natakel ko.
2: Oh, generation niya tara sir ha. Maabot kita 16.71 ro possible na rate generation rate naton for September.
0: So ma-increase nga 1 peso per kilowatt hour makarong September naton. Nga konsumo.
2: Sir, atong September, July na aton nga to, August nga
0: August.
2: Aton nga generation rate ay nag-abot kita in plus. Para na matugpa umin kita sa 16.
0: Okay, plus. So piso. Piso gid.
2: Oh, piso man. Pero kasunod niya kita sa mandato man it, ERC nga hindi kita magpagapaw 1 peso nga threshold nanda sa generation.
0: So next month may another pagit pila pa nabili next month October.
2: Babaw pagit naghapon ra atong inog settle kung mabayaran naton do kwan ay siguro mga katunga pata sobrang katunga.
0: Pila nga ni ro aton nga bagayran apat nga piso 5 piso.
2: Ay pata sir is gaabot kita 365 million.
0: So kung tunga-tungao na ton
2: ay gina-spread natin da, may 25% ay siyempre kung previous month nga to, last 3 months nga to, ay kung man kita gaging staggered, ay nga na nagagawa, mga 50%, yung ginaginayaran to cover all the payables. So, doon naman yung mga challenges natin sa mga ron. No? Bukanyak si Akiel ko, sa Region 6, tanan, electric co-op, sa Region 6, yeah, even the private DUs is experiencing this kind of high cost of generation rate, including sa Region 7 and 8, doon madaandang problema.
0: Okay, may nagpabot iya GM, basahon ko lang ha. Good morning, sir. Mangkot na ako, pwede gali katapit kurinti sa street light. May nakita kami nga nagatap sanda, abi namun bawal na sir kay panakaw. Illegal gito sa may buswang ko, no?
2: Ay, i-report iya, ituro ka to, nagot sa pag-apay.
0: I-forward ko, kayo mo lang, sir, i-forward ko lang, King.
2: Oh, hey, siyempre, especially makaroon, no, sa atong present economic situation, tanan, nagatinaas, do, bagakyanon, do, presyo tanan.
0: Panakaw ra, it kuryente.
2: Aas, o sinuruktan sa kuryente, katinaas. So, rato mga ibangon ba na okay mata maging resourceful pero dapat na sa patas ang legal ng bagi.
0: Okay. Inasir Genshin ko kay mo ha. Okay, ano ra sa sambilog ra sa ato nga ginaabaga ra yung nga kwan loses nga ra yung non-technical loses ra yung panakaw ba?
2: O, tama ron ay abaga ka ra tanan niya mga legitimate nga mga member consumers na nagabayad aga nagahampang ipatas. Pero iba ay nag-pon gihapon at paagi sa illegal.
0: Oh, illegal na meron eh. Siyempre, anat na ron yung street light tapos makunik at imong private at nga bagay. Illegal connection kita ron.
2: Hindi pa kung mautawan additional details kara doon mapatawag ko ro apprehension sa king forward mo kakon, Jujet.
0: Doon kakon gin forward nga kwan, hoy. May gin forward okay. Nga sa bilog pero isend ko lang kayo mo, sir. Agod nga mabawas-bawasan doon nga aton nga kwan systems loss. Bisan pa paano, ay mabaho rato nga nabayaran.
2: Hindi kita sa makaroon nga panimpo at Jujet para sa ikamayad nato
0: na. Okay. Sir, may nagapangutana, abi. Halimbawa, may kuni solar power, abi, mumagay, no? May nakikita, abi, kung sandang nga kung umabot yuta, halimbawa, alas 12, troadlaw, ay 100% or battery ko imong solar power. Masa nagabalik pagto sa akil ko, wrong power. Pero excess yun nga power, pwede ron, ano ron na, doon man do gina, gasugod gimata sa akil ko ron? Sa linya?
2: May inverter sanda, Judit.
0: Inverter?
2: Ang sanda nga, nag-apply iya for net metering services.
0: Okay.
2: Sa ato nga kooperatipa.
0: Oo.
2: Pero anda nga ron nga ginaproduce na solar o energy na andang na nai-import sa linya at Akelco ay ginabawas dun sa andang monthly bill.
0: Okay.
2: Okay. Pero ro ato nabing naobserbahan, agraya ay tama man ro reklamo at Meralco. Abo abi nga nag-illegal nga nag-install, nag-himo at dayang solar panel sa anda without proper coordination iya sa atong electric co-op.
0: Okay.
2: Kaya ay may masubo nga insidente nga natabo ina si Ipahay nga kung siin nagpagong sanda it linya dahil may ginakaian. Ay may una nagali nga panimag sa bilog ng bagay nga may solar panel nga nagbagaring at kuryente sa linya at kuryente ni
0: Akin. May na-disgrasya.
2: Oo, na-disgrasya ra aton nga layman. Ang
0: okay.
2: Swerte yung ani ay huwag mo namatay.
0: Okay.
2: Nagseryoso na pa man, Roana, nga dingdangop ng kasamaran. So, doon ko na itong ginaayo sa aton nga mga member consumer na hindi sana magkabagaka nga bukon man it malisod o proseso nga mag-apply it net metering iya sa aton nga akil ko. Bukon man it sobrang mahal ruan da nga pagabayaran. So, para sa protection itanan.
0: Okay.
2: Sige na, agda na ako, nga kung mahimo, hay, dayang makipag-koordinasyon man sa daya sa aton nga

0: Ling, paano kung zero? Halimbawa, wa ka timot habuog sa akil ko nga power for the force. Sa sangbugan, abi. Halimbawa lang.
1: Ay, wa ka matbayaran doon. May una kaya nga services nga, DSM ang di mga bayaran.
0: Okay. Pila nga niro ginabayaran nga ron?
1: Sa wa ka niya kung wa ka konsumo ay 5 pesos.
0: 5 peso din yang.
1: Oo.
0: Ah, okay. Pero okay man nga rin, di ba? Nakakabulig man. Del...
1: 5 peso.
0: Pero nakakabulig man ng mga so... Pero nakakabulig man, siyempre, yung imong excess nga power, ginahaboy mo man sa akil ko eh. Napupuslan man.
1: Nakakabulig, kahit pa paano.
0: Okay. So, importante man lang makaroon, mag-coordinate gid sa akil ko.
1: Para masaira namon kung sino may mga net metering, agad kung mag-kanda kami, preventive maintenance nato sa
0: okay.
1: Mga linya, maagtunan ni tato niya line worker, sabi, basi rin yung kwan, i-off mo anay ro, ay imong inverter nga mag-gabatuin ko, kuryente sa atong linya, kuryente akil ko.
0: Ah, okay, okay,
1: para
0: okay.
1: Para sa protection man ni tato, protection, nag-safety, tato niya line
0: workers. Line workers. Okay, sige. With that, JM, thank you, gida. Salamat gid sa tiyempo.
1: Sa tanan.
0: Thank you, JM Attorney Hipti, Itaklan Electric Cooperative.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nagtugod sa ito nga oras. May 29 minutos na nagtaliwan sa oras ka las 8. Hatod kinyo banwa, it Gold Eagle Beer. Pagkatapos umabak, relax, dingdong. Gold Eagle Beer.
2: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Kapin

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ako nga problema, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong ino.

0: hinugdan kong gabi. Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion.

0: Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
3: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sang aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtuga sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 ka mo.
0: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Dicon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Taunan Dicon.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: DTX 500.
8: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay?
7: Umawi ka na lang
8: sa DTX 500
7: dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
8: pang laban sa mga free radicals
7: na nagdudulot ng sakit
8: at pagkasira ng katawan.
7: Ang DTX 500
8: araw-araw bibili sa mga butik.
9: Sir Ramirez po, baka manalo ka sa Ginuma na, Ginebra na, Gins to Nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash at over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
11: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
12: para sa Seth Manalo.
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
9: Cash Shally na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
15: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
16: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
15: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
16: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
15: Opo, tapos?
16: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
15: Wow!
16: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
17: Todo comentario. Todo comentario. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Mabilis sa iyong papawid. Jujet the Jet Reyes. May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
18: Balik sa aton nga pagpangalagad, 42 minutos na nagtaliwan sa oras galas 8.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Hawan-hawan mensahe na kita. Good morning. Watat binalita sa Kabakgan at Bugas. Ikotana na tunda sa taga Makato. Kay Dr. Jones, good morning, Gid. Amigong Jet, good morning man kay Kagawad Judy Malba Santos. It Mabilo Kalibo, Kagawad Tubi. Agwa taita. Hamanit, watait bay sag isbe sa Idiot Makato. Ano ang natabo?
12: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Vice Mayor Ma'am Marcos Arosia. Oh, amay ni Bill Jai. Agwat at Vice ag SB sa LG at Makato. Ano na tabo? Ngawat at Vice ag SB. Ang sita ko narupunot mahugan ni sa printed hospital nga mabaho. Sita ko na pagdagarong kahoy. Diyos, matsabo taga kinatabo sa makatokon.
12: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Ay, ikotana na itong sa itong local government unit at makato. O na ano ka kinatabo sa makato.
12: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Kay Bujong Indayon asa DYJJ Bujong Panay sa Rua City Capiz nga nagpamirdihan kabi eh. Sayang lang, mga konsultant, haywa manit. Hugos ka konsultant. Dipisit malanggi hapon. Nagdugang pa nga ni sa dipisit doon, siyempre. Gahirkat ka mong konsultant. O, bayad ka't pinakamanaba sa konsultant nga ron, siguro mga 15. Ha? 15, 18, 20. May una pa yatang 40. May 50 mil. Ha? Nga ginabayad sa mga consultant. Tinagdugang pa sa deficit dun.
12: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
18: Ah, dugang dun makagwapo sa deficit at banwa. Damor nga mong consultant. Ah, tapos ay raw income ay pigado. Ah, mga nangan na i-plastar tabaga. Kung naman ito deficit, ah, raw atong economic enterprise. Ero gina baso iba karon do nga middle head economic enterprise eh. Ah, masagi na paguwa makon nga ineffective da. Buwan at epektibo. Ha? Ah, nga manager economic enterprise. Ah, si Miss Mergy Kimpo Jewel. Siya ba economic enterprise sabi nga rama kagwapo. Parang korporasyon to. Ha? Ah, negosyo to eh. Negosyo. Ha? Ah, dong economic enterprise department, imaurong nga nag-manage. It negosyot gobyerno. Negosyot ta probinsya. Negosyot munisipyo. Or barangay. Kundo nga barangay, ma economic enterprise department man, negosyot barangay. So, dong head it economic enterprise department, imaurong pinaka-manager gid. Ibo nag-manage ko negosyo. It local government unit. So, ginapagawa makaroon nga na-depisit dong mido dahil nga bukot epektibo rong manager. It economic enterprise. Ah, dong nga korporasyon. It negosyo. It local nga gobyerno.
12: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Pero may justification karon do aton nga aton economic enterprise department head, si Ms. Mergy Kimpo Jewel. Hamanita for the past 2-3 years, deficit dong nga mido. From 1 million in 2023, kumanot sa 8.1 million arayang-arang 2025. Ay dong kuwa, nagawa na eh. Makaroon nga 2026, gumawa rong sa 2025 ng audit report. Ang dong 2026, ay next year pa nato masairan. Kung ano resulta ita 2026 naton nga pundo.
12: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
18: Karon ko lang galing balikan doon. Kay Kapitan Bernabe Boy Aquino, Cap, good morning kid. Happy blessed Thursday man. Kay Engineer Bernardo Biray Moises. Okay na, nag-walking-walking siguro sa Puok GD Porday. Thinking it, visit rong Banuang Kalibo, Jet. Ako niyat ang pangutana. Kon ayhan rong mga wa hagabot sa pag-travel. To Manila ayhan ginaswilduhan gihapon bagat LGU bisan. Bukon it official travel dong pagpanaw, thinking awa man sandara, it office order, just asking jet for transparency. Kung doon nagpaganaw job order o contract of service, ay natural, no work, no pay ka eh. Siyempre, job order o contract of service, no employers relationship. So, no work, no pay. Yeah? Aga, wama sa day traveling allowances doon. Or kung ano, pero kung regular ka, aga bukon it official travel. Ah, bukon ha, ito official travel. Haywa ka timot swildo ron. Absent ka timo ron. Ah, kunay mong travel bukon ito official, automatic absent ka timo ron. Wa ka tingit swildo, absent ka ni.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Pero kung doon imong panaw official travel, ah, sanction doon imong panaw ngaroon official travel, hay, paid taron. Ah, ginabayaran ka timong gobyerno, bisan wa ka timong si imong obisina, bayaran ka gobyerno, ay, official travel nga ni eh. Pero kung an official travel, hay, natural, absent.
17: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Eksakto ako makagwapo. Good morning, kids. Skyler Chan, una sa Singapore. Kay Nay Patring ng Nancy Igos ng Giuseppe de la Cruz at ng Lian Sablaon. O, good morning ko no. Haring kay Jojo Panda at kay Jake at Lucas Clyle Rupa. Regarding sa krematorium, almost 100% na nga ubos ng pundo. 98.5%. O galing abo patang wa matambakan. Di ba nga ginaobrahan ron ita program of works haman kumabos. O yun pa ko tana nga asa makaroon wagid makalaruhi kita. Nag-inusisa man natin nga sanggulang bayan asta man lang sa pag-usisa wa manit natabo nga resulta. Eh, nag-inusisa kamo, nag-uyang ang kamot yaway. Nag-uyang ang kamot oras isbe. Dahil hasta malang gali ka mo, rekaron sa usisa nyo. After gali ka to, wagon man dahit binate. Dahil nyo makaroon, may binate yung natin nga SB. Wala na!
17: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
18: Yan yung nagagawa ito nga sanggulang balit kalibo makaroon. Puro na lang pasikat manwa. Ha? Magpinasikat na lang, puro lang umpisa ka mo. Wagin it resultang manami. Habang kung ano, perdi pa kamot SB Batan.
17: Todo, komentaryo.
19: Todo, komentaryo.
18: Have a great day, everyone. Thank you, Lord, for the unseen battles you fight for me daily. Arise, shine, for your light has come. And the glory of the Lord has risen upon you. Amen. Thank you, kid, ng Roland Goyo Tabora, kenong Noel. Kay Cap Yupemiot. Tim de la Sena ita poblasyon makato may nga pagpamati aga isbay ni Nerly kay kapitan ga kapitan kung madayon eleksyon aga bay pang madayon kagawa dati ta New Buswang Mila Innocencio Taiko blessed Thursday man Toto Josel kagawad Josel Arboleda Quadernal ita Sigkay happy morning kono kaya ihim masongsong Konsehal Jonathan Gumban Itsigkay agay Ninoy Laizon o aling kay kagawa Josel Arboleda Quadernal ita Sigkay Banga pwede mapaabot kay actually hay pwede mo man imaw isend sa ng program makagwapo di ba kapamati ka man ka na nababatian ko ikaw eh nagamonitor ka man message mo imaw Hindi unang gabi eh, message may mau. About kuno ko reklamo nga rata baho una sa kwan, tindahan nga bisan naka face mask ka ay nagagapos dong hugom. I-send ka na iro imong kwan concern. Karon nga gabi eh. Ha? Hindi unang gabi eh, send mo ka na unang gabi eh. Para automatically mabato na imong mensahe. Mausisaan na. Agma-aksyonan ita, pamunuan ita, ito nga kalibo public market.
17: Mabilis!
18: Normal man ang actually rubaho sa tindahan. Normal man ang rubaho, siyempre sari-sari na baligya. Unaon karon do mga gubok ng mga isda, kundi malason ka. Unaon karon do mga ilada ng mga karne. Ay tindahan tabiron eh. Hindi mo ta pwedeng mahambang sa katindahan ay amoy opisina ni Dingdong. Siyempre, tindahan yan eh. O galing, depende sa klasit baho. Kung no baho, hindi ito matakdan, ay ibang klase ko itang istorya. Hindi na amoy tindahan. Amoy dam site na yan. Amoy open dam site na yan. Presit dam site na doon sa Macau.
17: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
18: Gapati ako nga may tinindugan si Mayor Juris nga Rajet. Ananay hambawi sa mga regularya sa munisipyo, 60K gid ro andang bonus sa Paskwa. Gapati ako nga may hinambagan. Salot kay Mayor. Grabe ah. Ayos. Good morning gid. God bless man. Uri Jerry Bukan sa Mubo. Madam Rosie Isog Sandagaw. God bless you man. Kay Nick Andro Dolorso. A shout out ko no kay wa manibit nga gan di Karabusing Nick Andro Dolorso kung sino ginapa shout out. Shout out kuno kay asawa ni Ante. Eh wa man ikaw nakabutang nga gan niya. Ibutang para mag tamyota. Kay ni Rachel gani. Good morning gid ni Rachel Itura. Nga naga monitor makaron agsabat sa 9495 ita Northwestern Bizayan Colleges. Happy Skotob ang sana ka monitor. Sayo ko mga busy man kamo eh. Pero si Nini Rachel Itura, daily kita ko nung nga monitor. Ha? Adlaw gid nga nagapamati. Thank you gid Madam Rachel Militar. Aga kay Milodyo Mature. Wow. Classmate Milodyo. Oh, mahal ba nga pag-monitor kay Milodyo Mature.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Yeah. Thanks, security. Eh, nagapamati. Kaba manimo eh. Kaina ka pa nagapamati. Said mo nga niya nga nag-advertise ako eh. Nag-ads ako eh. Thank you, gini ni Rachel ha. Ito ra. Salamat, gid. Ay, si Milodyo ko na nagapag-greet man. Ay, good morning, gid. Toto Milodyo, classmate. Sino to kayo na? May nagapangutan ay ha. Ang solar energy nga ginakonstruct sa Agbanawan Banga, sa diin ginakonect sa NGCP to Akelco? Hindi. Sa NGCP natural. Siyempre, ano yan eh. Kapareho man ito wind farm sa Nabas, ag hydropower sa Maria Cristina, ay renewable energy, solar power. Kung mag-operate yun doon, mag-generate power, iya taron magto sa grid. Sa grid ba? NGCP. Ag ito taron na Mike Dilatore ginahaboy it grid sa spot market. So, pero spot market arong nagabaligya karon katon. Imo to nagabaligya katon, sa aton nga kooperatiba, libawa kinugang kita. It supply. May available nga supply sa spot market. Ito kita gabakal para habyan kita ta supply, additional supply nga power it with them wholesale electricity spot market. Halimbawa, dung Luzon ay bukod ito deficit ito ran nga power. Bukod ito plus ito Bisaya sa Mindanao nga may crisis. Kuwang kita sa supply. So, deficit kita. Total, deficit ano istoryahan. So, dahil nga may sobra ito sa kwan, may sobra sa Luzon, pwede kita nga habyan sa Bisayas. Pero gabaligya, ito rin nga excess nga power, ay moroga control, high CBSM, spot market. O galing, may presyo taron. Mahal-mahal yun doon ni Mau. Pag ito kita nagbakay kay WSM, Toto Mike De La Torre. So, raton nga nga power nga mga generate, in so far as my understanding is concerned, masugod doon, direkta sa grid, itin GCP, agro gabaligya takaron, kuha ng power nga ma-generate, hayrong wholesale electricity spot market or WSM nga ginatawag.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
18: todo. Hopefully, klaro na ako, Toto Mike De La Torre, ha. Good morning, gid sa taga CBM Phone Shop. Una sa Oyo Torong. Ag sa mga nagbaligya ko na Santos, una sa likod simbahan. Kay Kuya Idi Villarubin, Sima Religious Article. Ay. Sinintukain. Dali lang, ora. Ay, deficit na naman kita, oh. Mga nangan. may portion at aklan ka na ding dong, mga nangan, blackout na naman. Ah, ay may manual load dropping na naman nga naka-schedule.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Good day, in short, Jet Kitsin, Rokapitalista. O magitat pa sa matan ko atong investment. Ay, bukon na kitat investor sa Rokanda, ay bukon man kita nga true cooperative, tama ginong bini. Magulo ron sanda, ay kontrolado it ERC. Tama, agniya pagid. Mahaba ron nga istoryahan. Mahaba gid mang istoryahan. Wa pagid da nung bini, pero magtugid ako kay mo. Pahabol ko ta katornis sa mga nagkangawa nga double, triple dong pagtaas ko anda nga bill. Ano anang obrahon? Sin magto? Hay sa akil ko sana magagto pag mag-inquire para maeksplikahan sa datakil ko. Ha? Basi sa mo nagkasaga. Ha? Para mausi saan, umagto sana sa akil ko. Mas medyo personal ka rin umagtuig to. Sa akil ko, ang ito ka tayong mag-inquire. Pero ako nga rin nga power bill. Dati, 500, damatag 1-2 ta. Damatag 1-5 ta. Para maeksplikahan ka mo taga akil ko. Ha? So, agto ka mo. Libawa, sa kalibo ka, agto ka sa andagaw. Huwag i-explikahan ka mo taga akil ko. Kung ano rin na tabo.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Ah, good nga. Eksakto rong pag-explicar baga it mismo tang taga-Aklan Electric Cooperative. Bagsik ni Juan. Kay Amabile Jimenez, good morning, Gage. Shout out lang kay bro Arman Paruhinog sa Barangay Briones. Happy viewing, Gage. Good morning, Gid. Madam Amabella Jimenez man, una sa New Washington. Ay, Jet, pag-greet ako ita happy 9th birthday sa unga ni Dr. Christine Lynn Melgarejo nga si Dea Celestial Melgarejo. More birthdays to come. Papo and God bless. O, aling kayo makagwapo. Happy birthday daw. 9th birthday sa anak ni Dr. Christine Lynn Melgarejo. Nga si Dea Celestial Melgarejo. Nga nag-birthday. Ang satan nga nag-birthday. Hindi, dali lang. I-clarify rin natin da ha. Kung na si nag-agtorong gina-inuso ninyong kahoy, mahogani nga gin-utod. Ha? Karon sa may printe ita singinira, munisipyo. Okay la taron ko na dong kahoy hay halimbawa, gin-utod, anat munisipyo. Ginpalagarit munisipyo, inubrang kabinet para sa munisipyo, ginamit para sa munisipyo, wa ta kitat problema karon. Ha? Pero kung nung kahon ginausoy mo biljay, hay gin otod, pinalagari, inubrang kabinet ag gindaga sa bagay. Ha? Ag ito ta paggamita, iba tang istorya ron.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Pero ikpaklaro na ton doon. Good morning, Gid. Guwapang Ma'am Rosy Cuabaraman. O na sa Japan. Regarding sa mag-extend to 5 years, ita SK ag barangay election. Hay, pabor gid da ako. Kasi mayad mata hagos tanang kapitan. Sa kalibo, mga mahugod ag may kabagaka sa pumuguyo, purayang sa sang kabarangay nga magpilinanaw sa mga namatyan. Roan ng kapitan, dapat bailuhan in case madayon sa November to. Actually, hey, may nabilin pang 18 days before pilig si Uce. Tanan na biyaro ng isuriyahan nga ra, nga nagpasa sa Kongreso, sa Kongreso, sa Kamara, sa third and final reading, puro bill pa yung dananda. Deng napasa sa second reading Senate bill malang tananda. Puro bill, di magkaiba pang version. May kailangan pang ayuson karon. Alibawa, may pasa sa third final reading ita House of Senate, doon ang damatang version, i-reconcile pa ron. I-reconcile pa ta House of Representative ang Senate. Kung magkasinanto, ranag version before nanda ron, bagayon, agrong final version. Approve, ita both chamber. Lower upper chamber, dong final version it bill, banwa, isaka una yun kay Marcos. Pag kinpirmahan doon ni Marcos, halin sa paging house bill, mangin Republic Act Baguio, abag-o na naman doon ang numero karon.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
18: Tanawa na ton kung kwa na kung makahingagaw imaw it before September 28. Iyajit do mga kontador sa mga bagay sa ibabaw tatposte kay Epic Transformer may box para maiwasan dong illegal nga jumper ina sa Metro Manila. Iya ka ton man na baiya eh. Pero side ka man sa Pilipino arbitore, bisan ibutang mo pa sa pinakatuktukit bukid ron, Pilipino ga-ideya gilata ron. Ga-ideya gilata kung papaano maka-illegal Pilipino.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
18: Good morning, Jets. Wala na ang katapusang pagtaas yung kuryente, kaya magtipid na lang yung mga gumagamit ng kuryente. Tama, Vince Cristobal. Agro, may kayang magpasolar, magpasolar ka mo. Kung may kaya, may budget ka mo. Palin maglayero do Kongreso aga Senado, solar man na gamit, nanda. Hindi ko maagit si Arbitore Rimong Butambagon eh. Walang RFSC charges sa private distribution company. Nakreate lang yan para may bubunutin sa budget kung may kalamiti ang mga cooperative electric distributor. Nasa batas yan. Kapag magkaroon ng kalamiti, bugado pa naman sa itong hefte. Ito yung tura ng eksplenasyon eh. Kung gina-question nyo galing dong legalidad, kung paggamit ita RSFC sa pag-develop at pag-improve ko aton yung mga linya, aton yung mga open wire nga ginabailohan at pinutos nga wire para pag may tumog pang sanga, may subakang tuko, hindi mag-trip off aton nga kuryente, kung illegal, aron nga pagbakit mga post-it kuryente, then you can question that. Pwede na ito nga daghon sa proper venue. Pero doon tabirong explanation ta Kelco eh. Doon tarong explanation ni ta Kelco, Mr. Alexander Nabor. Reke Escalona, good morning, Gid. Marisog ideya ro mag-apply it correction sa Kelco sa Malay. Si LGO pa lang medyo gaagi ka sa buho it dagom. Hambay ni Reke Escalona. O bakit? Actually, sa Malay matuod. Hindi lang ga-apply kuryente. Kalisod gin mata. Kabuhabok ating ginaagyan. Negosyante ka nga ni. May mga endorsement at sanggol ang bayan. Only in Malay. Negosyo ka. Kailangan ka't endorsement sa SB. Sa Malay, gata ako nakabati sa Bilog Aklan nga kailangan endorsement it kwan. It SB. Nga dapat before dong mayor magperma, dapat may endorsement sanggol ang bayan. Oh, ayos na kita sa Malay. Ay gusto man itis, may makaangkit man sanda. Haman mayor, ikaw at ay, dapat makaangkit man kami.
20: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
18: Hindi pagsuluha, dapat ay sama-sama tayo.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
18: Good morning, Jet. God bless you always. Kindly shout out to GM Attorney Alicepti from Mampuli Sabal sa California. Auntie Dailin Ong de Filipe, good morning, Jet. Keep safe always, man. Kay paring nung buboy, Alejandro Bindanya. Padala ko akong ID sa NFA dahil hindi man ako kapanaw dahil sa akon sakit. Mat sa kalisod, maka-avail ita. Ano ra, bugas, nakapila man kami pag abot ko among pila, hay, wa kami pagtaw dahil dapat kuno hay personal duga buo. Ga inarte kong sanda. Adios. Sa kanora nung buboy na tabo. Sa parte sa bugas da eh. Dapat ko no personal gid. Isakto baro ako nga pagkaintindi. Dapat personal gid ko nagbakit bugas. Hindi ka, paano nga niro nagpabakit bugas ay hindi ka panaw. May sakit. Banwa.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
18: Dapat magkonsiderar man kita ha. Kung naman dapat magkonsiderar man kita.
20: Todo, komentaryo.
18: Thank you again kay Toto Roger Rosero Nagales sa pangutana kata ako regarding sa mga stalls sa sugurit covered court. Tama, matanong nga may mga may power dong LGO kamana ko Kaya lang kita nagapilit eh. Kama na ko mga barangay, munisipyo, provincial government nga magparinta during may okasyon. Waring dapat may ordinansa sanda nga ginabasihan about sa suok tanan. Ay, hot aron dapat. May taripa aron nasa revenue code doon, dapat may sa revenue code mo. Kaside man kita, hindi sanda ka presyo kung pilarong nasukot. Kasi ginabasihan rental fee at ordinansa. Tama ron. Ayhan, baga. During atitihan, dong 15K to 17K nga, sokta na'y rindo sa ordinansa. 15K to 17K, matsawa eh. Matsawa eh. Ang iba't arong pag-intindi karon busing eh. Kung kinabayaran niya tayo mo sa munisipyo karon, matsa hindi gani siguro mag-abot it 5,000. O galing, pag abot niya sa Dagom, may mga negosasyon na biro na eh. May mga internal agreement, under table transaction, kaya nag-aabot it mauron. Pero aktwal, rin nga mga stalls nga ron, pero ginakbayaran gilang karon aktwal sa munisipyo, kada stalls, hindi siguro mag-gampas 5,000. Tanan! Kung umabot man 15-20 asa 50 mil doon, doon nga ron ay internal agreement aron sa nagarinta ag nagamanihar. Kung sino man doon nagamanihar kung mga stalls nga ron, internal yan. Nga kasugtanan.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: At mabuhay man doon nga nagkakatabo gun. Makagwapo. Randy Samson sa Arabia, sir. Good morning. Malisod sitwasyon makaroon. Abo nga problema nga hindi masulbar. Tubi, MKWD, kulay brown. Problema sa basura. Sa New Buswang, 1 week kun wa ginakonekta. Tambak kun kalye koryen. Pero kuryente na ton, panay brownout. Ayo, tambak kita matun yung problema. Dugi na tubang itatun nga, gobyerno ag banwa makaroon. Dalidangit ha. Nagabugit mga lima kastol, suring atatihan, tapos anang maobra, ginaparintahan. Hindi lang, may nagamanage yun actually. Actually may nagamanage yun takaroon. May tawong nakatuka ngay mo, ito nagamanihar kata sa tanan. Basta ro ikaw, bahay ka timo at imong obligasyon sa gobyerno, mga 5,000 manang yata yan eh. Hindi ka nagagampa sa 5,000. Hindi mong ginabayaran sa gobyerno, sa munisipyo ha. Per stalls. Pero kung may una, matanga nag-aabot 15, 20, 30, 50 mil, internal yung agreement doon. Wow, tatyabot munisipyo ka ron.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Good morning, kid. Madam Blinda Taay. Huwag ako na magkapitan si Kagawad Mila. Ay, aksyon na rin nga problema sa barangay nyo sa New Buswang. Na, kita mo gilang. Dapat doon ginabuo nga consultant ay may economic background. Depende kung ano nga consultant ka. Kung sin ka consultant. Kung ikaw ay consultant ka o na economic development or economic enterprise, ay dapat may economic background ka man. Kung ikaw matahay sa legal, siyempre may background ka man sa law. Makagwapo. Depende depende sa consultant yung ginabuo mo. Sanang expertise ba at ginabuo nga consultant? Gapatitang nga complement nga competent si Ma'am Gay katodong Jet. Hambay ni makagwapo. Hambay ganin ni nung CI Joris Doctor Taimaron. Tama. Graduate imaw with Bachelor of Law. Ag justifiable man haman deficit dumido. May kapalpakan man ro mga project bukonit nayang si Ma'am Gay. Nag-message sa mga actually. Sa bilog sa rason naman ni deficit. Dahil ko tindahan. Inambay ko kayo na. Dahil ko tindahan. Dahil sa natabo sa tindahan. Ay, kung natapos na kung tarong tindahan nga ron yagi, ang hagamin nyo tarong, wa, sa kung tanong deficit na tuloy ang munisipyo. Ay, tanawa. Expectahan daw man, next year, deficit na naman yan. Ay, wa, pa-cooperate yung tindahan eh. Ay, sino pumaldo? Abo ang pumaldo. Good morning, Jet. Watching from Arca, South Taguig City. God bless to all. Una kagalis na Taguig City, Ricky Juarez Valderrama. Good morning, Jet. Abong savings. Anong abong savings? Deposit nga di abong savings. Wow, savings. Paano ka magka-savings nga deposit ka nga ni? Ha? Hamba ganing deposit eh. Ay, Diyos mio. Sa asawa ni Auntie Buding Clarito. Ano ba name ni asawa ni Auntie Buding Clarito mo, Nick Andro Dolorso? Ay, Diyos mio. Kay General Cesar Gomez Taiko, good morning, Gid. God bless you always, man. Nuna sa inyo, Buswang. Mayroon pa ko si Julie Bay, pwedeng maki-CR na sa Civic. Agi sa may kantin, hindi magamit. Ay, budiga nga ni Tres Hermanos, good morning, Gid. Late comers, okay lang. Better late than never, kuno eh. Hey, Wing Wing, Toto Erwin Mercado, good morning, Gid. Good morning kuno sa Kalye, Guapo, kay Gerald Agrandi Siaton. Nga nagpamati, makaroon. Alas 9.14 na, dali na, Gid, dong. Ato na, Gid, sentensyan daw. Agod sang pasakan yan kita. Dali, Gid, ah. San upa mag-city ang kalibo? Hay, nako. Ah. Arong chance sa gilangit kalibo ng magsyudad pag naaprobahan ng bill. Bill nga nakapending. Huwa man nga ginatalakay. Naka first reading pa yung yata. Ro bill ni Congressman Marquez. Nga tanan nga capital town it probinsyang wat syudad automatic mangin city. Na doon do chance at kalibo nga mangin city. Pero kung maunat city rong malay. Ro yun nga ron nga pag-asat kalibo mapatay. Mapatay na yan. Abo patang kinangan nga iuson sa kalibo. Ah, bago maging syudad.
20: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
18: Okay lang. Medon. Hindi, magtaas waton nga buwes. Eh, pag nagsyudad kita, sigurado ito nga tax, taas yun man.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Ara, ara, ara. Hamay ni gay, haman deficit. Dahil daw sa income ko market na piktuhan, doon nga ng hambay, dahil sa tindahan, hindi makakuliktat eksakto rato yung munisipyo. Dahil nga ni ko sitwasyon, sin, paano ka makakuliktat tama? Ay haroon do sitwasyon ko atong tindahan. Rato nga mga negosyante ay sige lang, tiis-tiis lang gid bisan na riba karon. Sumara na nga ng iba eh. Ha? Ginsara na tarong stalls. Ay iwa man ka kita, riba, ito nagpatindog sa printe ko ng mga bagay. Ito sa mga talipa pa, naghagali nanay. Samtang wa parong wa bagong tindahan. Dilwa. Ha? Perde rong negosyo. Nga ni pati rong munisipyo, perde man. Hindi ka makakulikta at eksakto. Dilwa ka sa eksaktong lugar. So kung do tindahan na tapos akong gagira sa eksaktong gintagana nga 450 work 450 days, hapos lang yung takunta. Muta lang ng kita. Hapos nakakulikta at eksakto munisipyo. Wata ko dahil na deficit wato ni economic enterprise. Hindi ba kung ginabinaso nyo si Kimpo Joel? Ha? Ineffective ko na yung Mau. Ay deficit since 2023. Arong economic enterprise.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Agparty sa covered court. Okay, sige. Ay, eksplikahan ko na kita ko covered court. Sa revenue code ba na meron eh? Halin pa ko 2020. Agro nga revenue code, inog-revise yun. Inog-revise yun ato nga, 2026 na kita, Madam Gay Kimpo Joel, di ba? Dapat gina-revise yun ato nga 2020 revenue code iti libo. 2020 pa, aro nga ginasundan, aktuwal nga taripa, itato ni economic enterprise karon since 2020 pa, ay wa pa ma-amend, wa pa ma-revise. Dapat every 5 years ng revenue code gina-revise. Ay, sa mga huwag nga ma-revise. Ay, ba't sa si Mayor, ay, hindi magsugot pa. Nga-revise, bakod kong krisis ang ginatubang natin makaroon.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
18: Kahigogid ka sa lahat niyo, Boss Wang, sir. Ahay, tumpok nga basura dapat. Pro Council mag-initiate para mahimos. Hindi magsalig sa LGU. Tama kagid karon. Tama kagid. So hugato naton kung ikaw tagaling, basi karon lang ganami kon din yung barangay.
20: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
18: Good morning, Toto Roger Lucero Nagales. Mayad gid nga pagpamati. Saving sa mga members ita LGU Kalibo maton jet. Uyapon lang gid dubukonit buaya. Samantalang sa pudar atong kwarta andat ang ginasamantara mga buweset nga mga buhayang palpak nga nagapamuno. Nagaugtas na natong yung mga puwet. Kay Cloyd Beltran, oy, thank you, kid. Good morning. Alas 9:18 na. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
20: Todo komentaryo.
1: Todo komentaryo.
21: Kapoy.
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
23: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa king. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinomog ako, adlaw-adlaw tumuduwag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto, kapon?
7: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
8: Ag harap pa mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Caliboaclan.
3: GX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GX 500, Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mando sa Kadichar. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na haganhaga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian kong Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
3: Samson Gold Coffee Mix.

0: Apat na kahon ng ating...
1: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Walang komentaryo. Walang kamuhan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras, alas 9:29 na. Under the table transaction, gidman. Correct. Sugan ng ordinansa. Kung pwede man gini, internal agreement. Actually, no, ana matang obligasyon kay it mga nagarinta sa stalls nga ron. Kaya anda matang gina, obligahan. Halimbawa, roan ang bagayran. Dahil ka po, aabisan at permit eh. Tanan ng mga nagarinta at stalls, nagabot permit doon sa aton nga, Mido. Sa atong economic enterprise. So kung ano rin ang ginabayaran karon, pila rin ang ginabayaran, anda matang ginabayaran sa munisipyo. Now, abago may una di karon nga nag-manage, may tao nakatuka nga nag-manage kung mga stalls nga ron, kung sino rin nga garinta, sino dapat mag-garinta karon, rin nga presyo, kung pagparinta. Liwan ha, liwan ta, saan ang ginbayaran? May ginbayaran yung sandaron sa munisipyo, pero may anda pa tang ginabayaran doon sa kung sino man nakatuka nga mag-manage it mga stalls nga ron. So, the ordinansa, what at problema? Dahil kung ano nakabutang nga taripa sa ordinansa, sa revenue code, ay revenue code doon ginabasihan eh. 2020 revenue code, wa pa ni ma-revise doon. Anda matang ginabayaran, doon dapat bayaran, alin sunod sa ordinansa? Kung may una ginhambay nga ng abot 15, 17, 20 mil, hay do yun nga ron, hay hambay. Kung ani, internal taron nga agreement kung nagarintag, nag-manage ko mga stalls. Pero anong obligasyon sa munisipyo, anda matanggin bayaran.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Ah, okay. Okay, doke. Ako buon, consultant, business 101. Ay, Diyos mo. Sagabat! Ikaw, runag sabat, sang pamutana. Magini, una ikaw, gatawit, kaklaruhan. Sa akon yung kutob nga maintindihan. Kung di ko matagaling ma-explicar, ikutana ko ta sa nakaintindi. Claude Beltran, good morning, umana. Tama si Mama Gay. Sino ka na nagabasuhay? Kisa magabasong maton, hay mag-isip et solusyon, bukunit dumot pa. Idumok pa si Ma'am Gay. Bukon yang it mga politiko o mga korakot or korap o mga lipores nga nagasamad sa alkalde o ako kay mayor, panipa ay kung ikaw kunta mayor, ay bukon ikaw or mayor eh. Kung ikaw takunta, sipot sa natanan o galing na problema, bukon ikaw do mayor eh. Yeah. Kon kita galing roga mayor. Ama ni RB. Yan ibig disiplina ro mga taxi driver nga what sapatos, what blazer. Wa na kay uniforme. Magliko waga paro sige ginasinyas. Tama ka ting to RB. Kapo ta bala, bala kon RB ko no. Agangan matang si mayor patakan daro mag traffic. Ay make up matod may traffic enforcer kita eh. Sana bahala karon. Amo mo say patay ta iba nga mag-manage say pwede man LGU mag-manage. Agudugang pas in cap LGU kon moron nga gaabot it decide ka man na ba. May una nga ni nga mga kwan, may mga transaction ti kon i-manage it munisipyo palin dong transaction. Ha? Paano rong outside, ha? Outside nga transaction, paano rong mga under the table kon ipa-manage mo tanan. Agbay una kita gihapon don. Basi kung nung maglala pangani ko, ipamanage sa taga-munisipyo.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Dahil doon yung malatabi rin ginabayaran sa munisipyo. Kung pilagat ang ginabayaran sa munisipyo, doon man ginabayaran. Ita nagarinta sa munisipyo. Pag boilit permit. Kung may una matanga naghambay at nagaklaim nga mga 15-20 mil ginarintahan nanda sa nagamanihar karon, nagapadagagan karon, ay andaw taron nga internal agreement, ay haman nagsugot ka mo, kung tawa ka mo magsugot. Ha? Ay mahagali, ag nagbayad yung lagi ka mo sa munisipyo eh. Bumayad ka agi sa munisipyo, ito hagos 5,000, tapos nagbayad

0: kaya pa sa nag-manage. Dapat hindi ka lang magsugot. Galing sumugot ka man eh. Sumugot ka eh.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: No problema. Kuwag na kitat oras. Eh, inaga naman ah. Pareho man doon makagwapo nga nagreklamo ka nga gin-rape ka. Pero nagpasugot ka man. Ay, rape with consent. Gin-rape ako pero wa ka nagreklamo, nagpasugot ka man. Ambag mo gin-rape ka. Hay, wa ka man gani magsinggit. Wa ka man magreklamo gin-rape ka. Hay, dahil nga may consent. Masama ron man lang ron ah. Rape with consent do ana karon nga sitwasyon makagwapo. Kotan a si RB base sa iyo ni RB Torre. Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Sangagan kong bilog nga Foresight Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikinyo temporaryo. It mahida iton mahilwayon magagom nga gaon nito Webes. More power sa programa. Thank you good three hermanos ah. Hingagaw pa. Bukas ulit kung luluobin. At luluobin yan.

0: Tama, matsanagtot option nga wa, manit option. No choice yung inatawag ron, makagwapo, no choice. Ah, may option ka man na, pero wakat option. Hay, no choice kagun doon. Ah, no choice kagun. Trabaho lang walang persona dan banwang nagabamati mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Rancho Rancho Todo. Mga pasaway sa lipunan, may resbak na Rancho Mabilis sa himpapawid to jet the jet race. Komentaryo, at inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, ka.
4: Sorry, handa sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitagpulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun namakuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas gi sa D3 Bio, ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, na mapabakterya man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tao subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala? Kamu na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: correct
5: system, or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: awa na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka nga balusin na sugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
4: That's why kisagang basa sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes sir JP, oh. Immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid no special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa atong lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Makabut ka. Okay. So makatulad to sa atong main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa no. Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So, sumong adlaw ton anta, kung paano wala makabulig si D3 Bio, sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni siyang mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria, ini produces those happy hormones, serotonin, and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kunayo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kaya may ara iban pareho lang man sila Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagaspor biotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala kang kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gigiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung giinom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton yung mga suki, no? Ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500. Kag D3 Bio, ilabi na kong ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag kong naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging, amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag-vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigeon lang nilang pagtumaros ang DTX 500, may TCL Kaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
1: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa, at manami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. What madula ang namin

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Ribeiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa ako nag-ano it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
6: Kapoy! Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Southon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo.
9: Isa ka-teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Southon Gold Coffee Mix. Nagkapi.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, kuya po, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, kuya boy.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayon.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagkidait, pagpakamaayo sa nag-aisanan ng Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pakaisuryan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sining kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pakaisuryan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jonel. Sa itong mga tigbalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo nga mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, diri na kita sa ngaa, gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mong yung topiko, kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton sila. Muna yung natawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapungga ng pagtigulang, pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubo si mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natin mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahanta, ha? King kapamati ko sa GP gapon. May nakasulod. May dala almas ng kabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na.
2: May intercept
3: da yun. Amo na ang topic ko ta karon.
2: Sige. Alright. Sige. General, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na, it starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cellular cells, ganyan.
2: Again, the most basic structure sa lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic. Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imputinae are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Kailan na natin ginambal ni Cell Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
1: Uh-huh.
2: Inatawag na
1: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung matured siya.
2: Gulang na.
1: Okay.
2: At hindi naman sa puslan.
1: Uh-huh.
2: Halimbawa sina your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off, pababaw, kakakakas. Gahin
1: okay.
2: mo buling.
1: Okay.
2: Gahin mo buling. Ang imo naman nga ibang nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells. That's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days. Now, your intestinal cells works the same. Mabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya, okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya, ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
1: Nagatinguha mabuhi, ha?
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bayla na, lain. It's a different topic. Dito okay. Tanay nga nag-proliferate. Gadamo.
1: Gamultiply siya.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iyang mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na iya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, ikaroon ang imuon sa immune system, iyan na kudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna ang tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kagay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginay mo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong matabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant, sa
1: okay.
2: Kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man ako kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga, nagamango ang cellula. Una, basi genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: But silingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Basi, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi ganit ko kilala, engineer nga, kung mama na ila bata, gina-check nilang family history.
1: Maalalaway
2: ang pamanahon sa ila sining nga bata.
1: Basta maayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Hindi lang, ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang
2: to.
1: Hindi
2: na lang pag-ibalik. Hindi na to. Oh, ano ba? Buta na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amo niyang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na, gainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos ka, very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na, magkakansar ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo, sige-sige, uyat, magka, problema ka.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or imo ginakaon.
1: Uh-huh.
2: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Aha. Uh-huh.
2: Oh, sige, mga which is very unhealthy sa lawas. Later on it will mutate the cell. So muna, ano nga tong panagangda? Simple. DTX 500 nga protector sa cellula.
1: Okay, okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas nimo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tida mo damo the cells. That's why, need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why naging budget? Pwede na twice a day. Di why naging once a day? Supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit tiyan ko, dok. Mamba lang doktor, pilay mo edad. Yadok 50 sobra. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit dapat gina-screening ka na for
1: prostate
2: PSA. Prostate specific antigen. Kedra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kagpapa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay.
2: Anong gainom ka? Yo sir, plainom ko beer, tag whiskey. Ano na kadugay niya mga 30 anyos na unche?
1: Okay.
2: Yung kasigarilyo ka? Yo sir, pit. Unche. Yung pala kaong ka karne? Plakaong ka karne? Huwag ka kaon utan? Yo dok, plakaong ko karne. Unche.
1: Nagka-contribute
2: bili. Huwag ka ka-exercise na wala. Te. Tanan nga mga precursor for cancers ara.
4: May pamangkot ang doktor nga wala na implant ni Sir TP.
2: Ano?
4: May multiple sex partner ka. Kasi sa prostate, it's either you don't have it.
2: You overuse it
4: or you don't use it.
1: Okay.
4: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanamig ito, utan. Utan. Nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuni ang ga-act sang scrub, amuni ang ga-tinlo sang imo tinai para magwato tanan, pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
2: So sige, utan, detect fiber, that is the best
1: okay.
2: For cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
4: accommodating kay Sir JP.
2: Oo, gusto ko hindi masayang imong agin research. So engineer, sa atong tagpalamati, for now let's deal with that mutation sang selula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC and utan.
1: See you. Na nga nagatulog ang gidya kay Sir Boy kung musing ka sigarilyo ha.
2: Doon wala man.
1: Wala.
2: Doon pariyo pa lang magamba si Boy nga ano nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon si mo. Kamalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina or 8.
2: Amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5. Sige.
4: So yan ta sa bong no, paano ba mag-react ang atong immune system when it comes, when it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa buong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod,
1: sa
4: eskulahan. Nga abala, wala na-check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
4: Tingin rasonan ng usually nga, tamaan ka damo, bisya sa sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may
4: eliminate. Hindi namon may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
4: That's why makalusot din kisa. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na, that's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri gapila estudyante mo bug checking,
4: that is good. Delayed lang pero ma-maintain ang safety kag ang main problem gini, what does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no?
1: Uh-huh.
4: Pusbong adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga bala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga selula kaga active, Sir Boy.
4: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwardya man, mabalang gwardya. Isa lang ko service sa shin, I think di ko naman anugap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or a mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bacteria na nakasulod. Paano bala? Paano?
1: Hindi ba Sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
4: Hindi.
1: Hindi pa.
4: Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At yun ko na ang bago.
4: Ang bago.
1: Pero ang mga daan niya may memory na nasa.
4: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
4: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Oh. Okay.
4: Ang ubrahon ni gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga kasulod sa lawas mo. May mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila ginali ang ila lipid bilayer ni, kag or ano man dang ila panit nga na, gasten na dayon signal sa aton immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
1: So, okay.
4: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
4: Katuan na nila dayon ang site kundi eh nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Amo tingnan Sir Boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal.
4: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense pag, ba?
4: Pagsulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dalanan ni sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
4: Kung if pinakasimple yon mga form, may ari na ni sila yung mga chemical signals.
1: Okay.
4: Nga ma-detect na yun sa immune system, okay, sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang imo macrophages kay imo neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders na ina. Kung hindi na matap na, da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
4: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang jutay pa lang, kung hindi man nadamo, nga sulod sa imo.
1: Mm-hmm.
4: Ikaga padamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
4: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bacteria kag virus ni, gina-check na dayon. Kung hindi kaya sang macrophages, kag sang imo innate, asang imo innate immune system, ang invaders, masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells. No?
1: Okay.
4: Ini amo na nagasulod yung general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
4: Ay, may ari ko din, may ari ko din.
1: May antidote na ko din?
4: May antidote ko din, may armas ko din para siya.
1: Ah.
4: Or, mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, hindi ko na siya kilala. Ay, kuhain nyo ko bisample.
1: Oo.
4: Ha? Kuhaan na siyang kinatawag dendritic cells. Makuha na siya sample. O, ari, yari siya, amunin siya, paano niya siya patsyon?
1: Uh-huh.
4: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient, amuna ka komplikado sang depensa sang aton lawas. Ti, ang lain da kung magdamo na. Kaya kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or, kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, sobra-sobra ka damo na,
1: overwhelm
4: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
1: Okay.
4: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
4: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kay, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
4: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ang ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo kaya bata, kung ginakubahan ng bata, ay makonvulsyon.
1: Okay.
4: Pero kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanatad na.
1: Uh-huh.
4: Pabatuan na yung lawas.
1: Mm-hmm.
4: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasunod ang D3 bio da. D3 bio, when is labot kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio yaway da ilabot. why man siya ganit? Tulokon niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo, pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3B, yung nga ginihimo sa lawas sa ang ginatawag nga monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Di ina sila, ah, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sa natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yawe, natural ya. Himo niya sa nature, kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa atong lawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagawa pag ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, why
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 Bio makabuligin sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
4: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even ng mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells. Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra.
4: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang na
4: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. But again, that will be a topic on another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 Bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 Bio. Kumusta tang kaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang armas. Asang ginatawag ng mga mikrobyo para matap na dayon kung ikaw naka D3 Bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 Bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-aatubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 Bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
4: amo maning tap na sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
4: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pag ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract, which basically whitens your skin from the within, ginapataas ang glutathione level, and of course, dasig ang repair, kaglayo ka sa wrinkles, key ginapataas mas ang vitamin C, nga rin sa guava extract, nga sa DTX Beauty Soap, ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, no? Pero kada agaya, ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga kapi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkakapi ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang ato nga intestine. Ha? Kinanglan, mga kapi kita, D-Tex Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber, nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy. Nami pagini siya, kay nami ang aroma. Sir Boy?
4: Ang pinaka-importante yun, may DSE, ang ginatawag na DTX Coffee Mix that basically helps fight, detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa, gusto mo fresh ka all day, ha? Natinloan pa yung mo chan, layo ka sa colorectal cancers, kay may chia seeds, ha? Mag-DTX Coffee Mix, kakapi ka na, ga-detox ka pa. Kung gusto mo niya, double barrel, nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo yung maghubin, gusto mo yung maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha? Mag DTX Premium Coffee. Nang DTX Premium Coffee, may ergotayonin nga rin sa gano mushroom, no? The herb of immortality. The basically, ang nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee, ang buong pinakadugay ang antioxidant sa atong lawas, ha? Ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag na oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yung magpahubin, ay amo na niya. Amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee diretso unta na ni kung gusto mo yung nami. Ah, nami ang imumud taga agaga you home ka, ay isni ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore forming probiotics. Ngayon niya kapatay sa init sang tubig sang imo kape, kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of spore probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine gali kasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gid ang natural flora

0: pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-clinicas probiotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga atong nga gut, ara ng mga maayo nga mga akuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakan-on man ini Sir Boy sining aton nga mga clinicas for biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo Sir Boy, ano ang maayo?
0: Sige, tawag yung mga trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kay tag-ululan na mag-D3 bio.
1: Salamat
0: sa... Ako si Boy Zuleta, Gambal, good morning, and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rooney Albao. I-Albao mo. Salamat! Kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:36.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita.
1: Magandang tanghali Aklan, magandang tanghali Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petsa Agis na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2026.
0: Todo balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong Raylene Ortega Ributa.
2: At Katodong Gisrel Narvar.
0: Todo balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, at ang aming website na www.radiotodo.ph. Headlines, balitang lokal, Aklan, may pinakamataas na inflation sa Western Visayas ngayong Agosto.
0: Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang lokal, 2,542 na mga senior citizens sa Altabasa nakatanggap ng 3,000 na tulong pinansyal.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balita, ancestral house sa Barangay Mobo, Calibo na sunog. Apoy umabot sa second floor.
0: Todo balita.
2: Samantala, dalawang babae hinampas ng helmet sa ulo sa Calibo.
0: Todo balita.
1: Para naman sa headline balitang regional, kulang na supply ng kuryente, pangunahing problema sa Visayas Grid, ayon sa NGCP spokesperson na Alcantara.
0: Todo balita.
2: Para naman sa headline na balitang regional, planong power barges at battery storage ng DOE para sa Visayas Grid power crisis, band-aid solution lang ayon sa NGCP.
0: Todo balita.
1: Sa balitang national, negosasyon sa umano'y nagbibigay proteksyon kay Senator Bato, isinasagawa na ayon sa DILG.
0: Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang national, Gatchalian nananawagan na ipagpatuloy ang edukasyon reforms matapos ang PISA gains.
0: Todo balita.
1: At unexplained the wealth ni Duterte, tatalakayan sa prosecution sa Lunas.
0: Todo balita.
2: Apat na doktor ni Romualdez pinagdadalo ng sandigang bayan sa Setyembre Ages.
0: Todo balita.
1: Para naman sa headline balitang international, mga bansa kinundin na ng Houthi attack sa oil facilities sa Saudi Arabia.
0: Todo balita.
2: Samantala, Trump nagbigay pugay sa mga biktima ng 911 na attack.
0: Todo balita.
1: Para naman sa headline balitang showbiz, balitang artista Coco Martin nagpasalamat sa suporta ni Julia Montes.
0: Todo balita.
2: Dako naman tayo sa balitang sports, Pacquiao target si Stevenson sa exhibition fight.
0: Todo balita.
1: Sa headline naman ng balitang pangkalusugan o health news, DepEd ituturo ang wastong paggamit ng contraceptives sa grade 8.
0: Todo balita.
2: Dako naman sa business news, sa balitang pangnegosyo, 4.38 billion pinsala sa agrikultura dahil sa bagyo at habagat.
0: Todo balita.
1: Alas 11:40 na, sa detalye naman ng balitang lokal, nagtala ang Aklan ng pinakamataas na inflation rate sa Western Visayas noong Agosto 2026 na umabot sa 10.7% mula sa 8% noong Hulyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng 2.7 percentage points ng pagtaas sa inflation rate ng lalawigan sa loob lamang ng isang buwan. Mas mataas din ito kumpara sa 8.4% na regional inflation rate sa Western Visayas noong August. Ang inflation rate ay tumutukoy sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na direktang nakaaapekto sa gastusin at purchasing power ng mga mamimili. Dahil dito, mas malaking bahagi ng kita na mga residente ang maaaring napupunta sa pangunahing pangangailangan habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Nakatanggap ng tig 3,000 tulong pinansyal ang 2,542 ng mga senior citizens sa Alta Basaklan sa ilalim ng Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Isinagawa ang dalawang araw na pamamahagi ng tulong pinansyal sa 14 na barangay sa bayan para sa ikatlong quarter ng 2026. Layunin ng Social Pension Program na matulungan ang mga kwalipikadong senior citizen na mahihina, may karamdaman o may kapansaran at walang ibang tinatanggap na pensyon. Sa pamamagitan ng programa, mabibigyan ng dagdag na suportang pinansyal ang mga benepisyaryo para sa kanilang pangunahing pangangailangan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang detalye, balitang lokal, nasunog ang isang ancestral house sa Cardinales Compound, Barangay Mobo, Kalibon nitong Miyerkules. Kung saan umabot hanggang second floor ang apoy. Ayon sa pamilya ng may-ari, napansin nilang nasusunog na ang dalawang palapag na concrete house. Kaya agad nilang iniligtas ang ilang kagamitan sa tulong ng kanilang mga anak sa kanilang mga kaanak at mga kapitbahay. Mabilis na kumalat ang apoy sa second floor matapos tamaan ng apoy ang bahagi ng sala na yari sa plywood. Sa kabutihang palad, wala sa loob ng bahay ang mga miyembro ng pamilya na magsimula ang sunog kaya walang naiulat na nasaktana. Agad namang rumesponde ang BFP Kalibo, BFP Numancia at MDR Monumancia upang apulahin ang apoy. Patuloy ang investigasyon ng BFP Kalibo upang matukoy ang sanhi ng nasabing sunog.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pa ang detalye, balitang lokal, nagtamo ng pinsala ang dalawang babae sa ulo matapos umano silang hampasin ng helmet ng isang lalaki sa Barangay Puok, Kalibo. Ang mga nagre-reklamo ay 40 anyos at 31 anyos kapwa residente na nasabing barangay, habang 39 naman ang inireklamong lalaki. Batay sa investigasyon ng Kalibo PNP, pauwi na umano mula sa trabaho ang dalawang biktima nang masangkot sa away ang nakakabatang kapatid ng isa sa mga babae at ang live-in partner nito. Nagkasakitan umano ang mag-live-in partner kaya humingi ng tulong sa pulis ang isa sa mga babae. Habang iniingi ang pag-responde ng mga pulis, nilapitan umano ng lalaki ang kapatid ng kanyang partner at sinita kung saan bigla umano nitong hinampas ng helmet sa ulo ang babae pati na ang kasama nito na nagtangka pa sanang umawat. Dinala sa kustodiya ng Kalibo PNP ang lalaki para sa kukulang disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para naman sa detalye balita ang regional, kulang na supply ng kuryente mula sa mga power plant ang pangunahing dahilan ng nararanasang problema sa Visayas Grid. Ayon kay Regan Alcantara, Public Relations and Communications Lead Specialist ng National Grid Corporation of the Philippines. Ayon kay Alcantara, halos 4 na buwan ang hamon sa power system ang kakulangan sa supply. Dagdag pa niya, hindi lamang anya Visayas ang nakakaranas nito, kundi maging ang Mindanao. Ipinaliwanag ng opisyal na hindi transmission na distribution ang pangunahing problema. Sa halip, kulang mismo ang nalilikhang kuryente mula sa mga power plant para matugunan ang pangangailangan ng mga consumer. Lalo na kapag mataas ang demanda. Dahil dito, mas kumukonti anya ang power reserve ng grid at tumaas ang posibilidad ng power interruptions kapag hindi sapat ang available na supply para sa pangangailangan ng mga consumer.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, para sa kaugnay na balita, a band-aid solution lamang at hindi pang matagalang solusyon sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas ang planong pagpapadala ng Department of Energy ng power barges at battery storage sa Visayas Grid ayon sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Lumabas ang naturang plano sa isinagawang legislative inquiry na ang aklan sa guniang panalawigan kaugnay ng kanarasang power shortage sa rehiyon. Ayon kay NGCP Public Relations and Communication Lead Specialist Regan Alcantara, sa katanuyan ay may naitutulong ang battery storage sa pagpapatigil ng supply ng kuryente, partikular kapag biglang nagkaroon ng aberya ang malaking power plant. Gayun din, sinabi ni Alcantara na bagamat makakatulong ang mga ito upang matugunan ang mga agarang pangangailangan sa kuryente, hindi pa rin ito inuituring na permanenteng solusyon sa problema. Iniit niya na kailangan pa rin may balik sa operasyon ng mga power plant na nakaranas ng problema upang tunay na madagdagan ang supply at matugunan ang kakulangan ng kuryente sa Visayas Grid.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11.46, sa detalye naman ang balitang national. Nakikipagdigosasyon ng Department of the Interior and Local Government sa umano'y mga taong pinaniniwalaang nang bibigay proteksyon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ayon nito kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Sabi ni Rimulya na alam na ng mga otoridad ang kinaroroonan ng senadora, ngunit patuloy ang pakikipag-usap sa mga umano'y tumutulong sa pagtatago nito. Pagtitiyak ng kalihim, maaaresto rin ng mga otoridad or ng mga otoridad si De La Rosa. Patuloy namang pinaghahanap ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ng senadora kaugnay ng warrant of arrest na ilabas or inilabas ng International Criminal Court dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa drug war or dragon war noong administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Uli nakita si De La Rosa noong May 13 nang dumalo ito sa sesyon ng Senado bago umano nagtago kasunod ng naganap na pamamaril sa loob ng Senate building.
2: National. Iba pa ang detalye balitang national na nawagan si Senate President Win Gatchaliana na ipagpatuloy at palakasin ang mga reforma sa edukasyon matapos makapagtala Pilipinas ng pagtaas sa tatlong pangunahing larangan sa 2025 Program for International Student Assessments o PISA. Ayon kay Gatchaliana, dapat maging batayan ang resulta ng PISA sa pagtalakay ng 2027 national budget, lalo na sa learning recovery, early childhood development at teacher education. Batay sa datos ng Department of Education, umakyat sa 367 na puntos ang reading performance ng Pilipinas, 20 puntos naman na mas mataas kumpara sa 2022. Umas din sa 373 na puntos ang science at 371 na puntos ang mathematics, dagdag na 17 at 16 puntos ayon sa pagkakasunod. Sinabi ni Gatchaliana na nagpapakita ang resulta na nagsisimula na lang bumunga ang mga reforma ng Learning Recovery Initiative sa sektor ng edukasyon. National.
1: Samantala, in unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ang susunod na tututukan ng prosecution sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos nitong tapusin ang presentasyon ng mga ebidensya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, susuriin sa naturang bahagi ang mga bank account ni Duterte, gayon din ang mga record mula sa Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council. Sinabi ni Tolosa na nais ng prosecution na pabilisin ang paglilitis sa pamamagitan ng paghiling sa depensa na aminin ang authenticity o pagiging tunay ng mga dokumento mula sa bangko. Samantala, napagdesisyon na ng prosecution na hindi iharap ang mga testigo nito kaugnay ng confidential funds dahil sapat na umano ang mga ebidensyang nakalap batay sa testimonya ng mga naunang saksi. National.
2: Samantala, pinapadalo ng Sandigang Bayan 3rd Division ang apat na doktor ni dating House Speaker Martin Romualdez na itinakdang pandinig sa September Adjes. Kabilang sa mga doktor na pinapadalo sina Dr. Roddy D., Dr. Rogelio Libardes, Ali Barnes, Dr. Kurt Allen Sibayan at Dr. Rosalio Torres. Nais ng Sandigang Bayan na malaman ang kasalukuyang kondisyon ni Romualdez at kung maaari na ba siyang manatili sa paggamutan o kailangan ng ilipat sa kustodiya ng Philippine National Police o PNP. Pinapadalo rin ng personal si Romualdez sa pagdinig sakaling bumuti ang kanyang kalagayan. Kasabay nito, dinig din ng korte ang motion ng kampo ni Romualdez na humihiling na manatili siya sa mga nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan matapos umano siyang makaranas ng anxiety attack at cardiovascular event. National.
1: Sa iba pang detalye balita ang national, kinumpirma ni Senator George Kiko Pangilinan sa Senate Impeachment Court na formal nang nagpahayag sa Senator Dante Marcoleta na kanyang kagustuhang makibahagi sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng manifestation ni Senator Erwin Tulfo na humingi ng paglilinaw kaugnay ng 16-vote threshold na kailangan para sa conviction ng isang impeachable official gaya ni VP Sara. Ayon kay Pangilinan, dati nang nagpadala ng komunikasyon si Marcoleta upang formal na ipabatid ang kanyang kahandaang makibahagi sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings. Ipinarating umano ni Marcoleta ang kanyang formal request kapwa sa Senate President Advertising Officer upang mapayagan siyang maging bahagi ng paglilitis.
0: Todo National.
2: Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang ka-40 na Pilipino seafarers na sakay ng crude oil tanker na MTCIDR na inatake habang bumibiyahe sa Strait of Hormuz. Dumating ang mga seafarer mula sa Dubai noong Martes ng gabi sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kung saan sinalubong sila ni na Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Patricia Ibon Kaunan. Ayon kay Kakdak, nasa mabuti at ligtas na kalagayan ng mga seafarers at nakahanda ng muling makapiling ang kanilang mga pamilya. Ang Saudi flag MTSIDR nang ay tinamaan ng hindi pa nakikilalang projectile noong Agosto 31 habang naglalayag sa Strait of Hormuz. May 16 pa na Filipino seafarers na sakay ng barko nang mangyari ang pag-atake. Dalawa sa mga ito ang nasawi. Samantalang namang si nagpasalamat naman si Kakdak sa mga otoridad ng United Arab Emirates at Oman sa pagpatuloy sa reputation ng Filipino seafarers.
0: Todo National.
1: Alas 11:52 sa para naman sa detalye balitang international. Inundin na ng ilang bansa ang pag-atake ng Houthi rebels sa mga oil facilities at airbase sa Saudi Arabia. Tinamaan ng missiles ang oil facilities sa Aban Narana at Chizana. Gayun din ang airbase ng Khamis Moshaita. Sugatan ng insidente o sa insidente ang 73 na katao kabilang mga bata at kababaihan. Pinangunahan ng United Nations ang pagkundina sa naturang pag-atake at iginiit na hindi dapat madamay ang mga sibilyana. Nagpahayag din ng matinding pagkabahala ang Qatar habang binabatikos naman ng Bahrain at Houthi rebels at sinabing dapat managot ang mga nasa likod ng pag-atake. Samantala, nagpahayag ang Russia ng kahandaan sa pamamagitan o namamagitan na upang makatulong sa na maresolba ang labanan sa pagitan na ng Saudi Arabia at Houthi rebels.
0: Todo International.
2: Sa iba pang detalye, balitang international, nagbigay pugay si US President Donald Trump sa mga biktima ng September 11, 2001 terror attack sa isang seremonya sa White House. Bahagi ng programa ang 21 na talampakang steel beam na may bigat na 17,000 pounds na nabawi mula sa South Tower ng World Trade Center sa New York. Binigyang pugay ni Trump sina New York City firefighter Jeffrey Palazzo at Willis Crowther na tumulong na magligtas ng mga tao noong umatake ang mga terorista. Sinabi ni Trump na hindi nakakalimot ang Estados Unidos sa trahedyang naganap 25 years na ang nakalipas. Nasa 2,977 na katao ang nasawi sa pag-atake na isinagawa ng Al-Qaeda sa ilalim ng pamumuno ng Osama bin Laden. Hijack ng 19 na terorista ang 4 na eroplano at ginamit ang mga ito sa pag-atake sa World Trade Center, Pentagon at isang lugar sa Pennsylvania.
0: Todo International.
1: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista.
0: Todo balitang showbiz. Balitang showbiz.
1: Todo pasasalamat si Coco Martin at kay Julia Montes dahil sa malaking pagbabago at pag-unlad na naiambag nito sa kanyang buhay. Ayon kay Coco, malaking naging tulong ni Julia sa kanyang personal growth, personalidad at pananaw sa buhay. Kaya naman hindi niya maiwasang ituring ang crush bilang isang hulog ng langit. Ani Coco, si Julia ang naging gabay niya sa direksyon ng kanyang buhay at malaki ang naging papel nito sa kanyang mga pagbabago bilang tao. Samantala, nang tanungin si Julia kung kaya niyang mamuhay kasama si Coco sa isang lugar, nasalat sa buhay kaya nang gininto ang lupa sa Sigabo. Mabilis ang sagot niyang kakayanin niya basta kasama ang aktor at ang kanilang mga mahal sa buhay. Binigyang din ni Julia na hindi naman sila lumaki sa yaman at pinaghirapan nila ang mga biyayang tinatanggap sa kasalukuyan.
0: Todo balitang showbiz. Balitang showbiz.
2: Dako naman tayo sa business news, sports news o balitang pampalakasan na target ni retired Filipino boxing champion Manny Pacquiao na makakaharap ang undefeated US boxer na si Shakur Stevenson sa isang exhibition fight bago matapos ang taon. Ayon sa kampo ni Pacquiao, pinag-aralan nila na may isa katuparan ang laban matapos hindi matuloy ang nakatakdang rematch nito kay Floyd Mayweather. May 25 na panalo at 8 talo si Stevenson. Kabilang dito ang 11 knockouts. habang hawak din niya ang WBO Junior Welterweight title matapos talunin si Teofimo Lopez sa New York. Naging silver medalist din si Stevenson sa 2016 Rio Olympics at kabilang sa mga nangungunang pound-for-pound boxer. Samantala may record si Pacquiao na 62 na panalo, 8 talo at 3 draw kabilang na ang 39 na knockouts.
0: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
1: At para naman sa detalye balita ang pangkalusugan o health news, ituturo ng Department of Education o DepEd sa grade 8 ang wastong paggamit ng contraceptives bilang bahagi ng reproductive health education sa mga paaralan. Kinumpirma ito ni Education Secretary Sonny Angara sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang 2027 budget ng DepEd. Matapos itanong ni Akbayan Representative Percy Cadania kung kasama sa kurikulum ang tamang paggamit ng contraceptives. Ayon kay Angara, bahagi ng kurikulum ang responsabling reproductive health at mga paraan para maiwasan ang hindi planadong pagbubuntis. Nilinaw niyang maagang itinuturo sa mga mag-aaral ang tungkol sa katawan at mga bahagi nito habang ang aktual na paggamit ng contraceptives ay itinuturo sa grade 8. Iniling naman ni Ken Danya sa DepEd na isumite ang sa komite ang curriculum standards para sa pagpapatupad ng comprehensive sexuality education kung saan sumang-ayon naman rito si Angara.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dako naman tayo sa business news, sa balitang pangnegosyo. Pumalo na sa 4.38 billion ang kabuwang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa pananalasa ng bagyong Maymay, Neng at Luis, gayon din ng habagat. Ayon kay Department of Agriculture DA spokesperson Arnold De Mesa, pinapalaki ang pinsala sa mga pananim na palay na umabot sa 2 billion. Nasundan nito ng gulayan at iba pang high value crops na may 1 billion na pinsala, habang nasa 500 million naman ang naitalang perwisyo sa fisheries sector. Dahil sa pinsala sa mga taniman, tumaas din sa 20 hanggang 40 ang presyo ng ilang lowland vegetables sa mga pamilihan. Gayun ding tiniyak ng DA na sapat pa rin ang supply ng pagkain at wala namang malaking pinsala sa livestock industry.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Mga katodo, alas sa 11:58 na din yung napakinggan. Ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli kami, ang inyong mga naging tagapagbalita, katodong Raylene Ortega Ributar
2: at katodong Jisrael Narvar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag Tuwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga. Kadagahon na akong nga ginainom, wow na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon! Todo,

0: Ay, nagyong tradlaw, Banway, Itakalibo, may tradlaw, probinsya, Taklan, welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, ita programa nga Todo Action. Magkaroon ka daw kita, ita Webes, ita just na kita, Banway, sa buwan, ita September, dagon 2026. Oras na lang, Banway, kagapag-aabi-abi, kagapag-apadamyaw, ita may karga hapon, may kapagpamati, sa itong magasuki, nga tagapagamati, sa kabilugan nga Banway, Itakalibo, kabilugan nga probinsya, Taklan, sa kutob, kumagabutan ko, ito nga pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon itato nga pagililiba ruang kong gikinyo Banwa ang pag-welcome pag-panamyaw ita maayad-ayad nga Udro Adlaw. Hoy, kamusta sa ito nga magasuki nga mga taga pagamati kapinggit sa mga nakatutok magkaroon ka nga mga panyempo kabay now nang in okay Banwa ruanton nga Adlaw ita webes now kapinggit sa ito nga maigmahon ang nagamonitor magkaroon ka nga mga panyempo sa ito nga pag-pangalagad. Sa ito nga mga negosyante sa Bainkrag kong Kalibo Public Market at kama naman sa Bainkrag kong Kalibo Shopping Center sa aton naman katodo sa aton naman bulantero Banwang nagkatutok na magkaroon karaga Udro Adlaw.
1: Action.
0: Nakailabas na kita.
2: Action para sa bayan.
0: Sa ito malaga mga imangon, sa ito nga mga tricycle drivers, sa van, nga jeepney drivers, ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pinagkabaga mayor nga daganon, ni Tato nga Banwa Itakalibo, na kama naman bilog nga probinsya, Kitakyan, siyempre mga katodo, sa pinagkabaga terminals, no, yeah, sa ito sa sentro ito, Banwa Itakalibo, sa eastern, nga western part, kung ito nga probinsya, nga magkaroon ka nga mga pa-orazon, nga po pa-away mga katodo, rato nga mga drivers, araw iba, nga patay ka Banwa ita pago ilabas magkaroon ka nga mga panyempo. Ah, grabe kasi ngayon, no? Ato nga tiyempo, yes, ato sa Banwa Itakalibo, ang ipila ka mga Banwa. So, kapingit, yes, ato nga primero distrito, kung ato nga mga probinsya, Kitakyan. Pero sa western part, kung ato nga mga probinsya, no? May mga Banwa kita. Ang sigidas ka mga katodo, nga ugan-ugan, pero iya ka ton sa primero distrito. I mean, kung wagi kita nakasamit pa itatubi, ugan mga katodo, no? Nga magkaroon, ginagkabagakan. Ah, itapila na ton ka mga mangunguma, no? Kapingit niya sa first district, ita ato niya probinsya katakan kay Giltak na Runggugta, bangod niya ni Gawa Pagid, no? Nakasamit ita ugan mga kaabyanan. Sa ito nga mga igmangod, ginagapamati man, sa tag-satag sa nanda ka mga panimagay. Samtang iba na ito na magkatodo, masako pa sa pagdigamo, no? Kapingin sa mga ulihi ka na nagpahaom. Na ita pang ilabas, magkaroon ka gandaw ita Webes. Araw iba, nagpahilay-hila na kay bago tapos kita ilabas. Kapingin sa mga timprano, pakain na nagpreparar mga katodo. Nga ni magkaroon ka mga panyampo, nagasusandi ay na nagpahilay-hilay. Araw ito na pinagkimanghuran, no? Sa mga kabanwahunan. Ang sa kopitaton na probinsya Kitaklan. At siyempre doon sa mga wapay na nakailabas, kamulang bahala, magpreparari ta inyo nga pa yung nagahon, magkaroon nga unto. Kay kami man doon magatudkin nyo, itapila ka mga balita. Ang nagkaganabu iyan sa Banwa Itakalibo, ang gabilog nga probinsya Kitaklan. Ang aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba.
1: Action!
0: Talagang mga katodo nga magkapartisipar sa itong pagpagayag makaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon na concern niya gusto ipagabot sa itong pagpagayag makaroon ka nga daw. Pwede ka mo nga no, magka-comment sa itong pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live. Sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya atong gito nga pagatawa at ligwa no, sa kabilugan ko atong nga pagililiba. Siyempre mga katodo, hindi ilang man, no, pagkalipatan nga i-like, i-share, dito nga pagpangalagad, magkaroon ka nga hapon. Para mas mabunan to, no, nga mga katodo, makapamati, maka-update sa pila ka mga balita, kapigid daw sa mga balita, lokal nga aton, nga pagataw at ligwa sa aton, nga pag-ililiba. Aga siyempre mga katodo, para nga maging mas updated ka mo, no, sa managakanabo, sa bukos na to, nga probinsya Kitakyan, paki-palo, no, doon mo na Facebook page, mga katodo, ang Radyo Todo Aklan 88.

0: para automatic, no, every time na may inagabagan news and public affairs program, may mga breaking news yung natatardong radyo todo iya sa probinsya Kitakyan, makabaton ka mo na itang notification agod, no, nga mangin mas updated gig ka mo sa managag kanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Ngani, pakipalo, pakilike, aga pakishare, ado aton nga pag-ililiban sa Webes nga edisyon, ita aton nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa Rondek nga pala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia makarog nga hapon. Pagaiban kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa andako nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magatsik kita mga Katodo, no, itapilag ka mga balita direkta sa aton ng mga municipal police station sa bilog na aton niya probinsya Kitakyan. Pilag ka mga insidente banwa ka nagkaganabo sa bugos na aton niya probinsya. Kaya kami una ka mga Katodo, no, ng mga nagkaganabo, no, ng mga aksidente or insidente banwa sa bugos na aton niya probinsya Kitakyan. Igabasyada ron, no, sa aton kagapag ililiba pinagindu na nasa report ni Katodong Jasrel Nermar. Kama naman doon pila ka mga balita direkta man sa aton ng munisipyo kay Tabanwa Itakalibo. Pila sa mga aktibidad gagin pati gayon itaton ng LGO Kalibo. Magkaroon ka nagadlaw ita Webes para man sa bilipisyo. Ita aton ng mga ibang hod kapinggit sa mga kalibunhon. Ang nagamonitor sa aton ng pag-ililiba sa aton ng pagpangayag makarong edisyon ita aton ng pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Pinabanwa sa mga balita nga itong pagkatawa at ligwa pagkatataron sa itong pagpagayag macro cray edition itato niya pagpahalagan sa mga katodo yan sa itong pagpagililiba kapin 2.4 million pesos arong danyos mga katodo gagin aywan itasulog ragyuntad kahapon asasangkapan ni magayin sa may barangay Mubo sa Banwa Kraita Kalibo kapatandaan nyo kahapon tagdato ka ragagin basyada katon ni katodong John na Kabisilya matapos to Banwa maabo nga nagapabot katon ita impormasyon may kantanan mga katodo sa naguntad nga sunog kagapon ang akong sa siin doday karaga 2.4 million pesos ay based ang da banwa sa operational procedural manual ang nga ginasunod itaton nga tagsa-tagsa kamaga Bureau of Fire sa bilog na to no, nga probinsya Kitakyan mga katodo that's why makaroon no, dapat maging alerto kita aware kita banwa no, kapingid makaroon nga grabe kasing karong init ato karaga tiyempo agod nga malikawan na ton banwa nga magkaginabo o karonday karaga insidente mga katodo kaparyas ita ronday karaga sunog dugangan pa kabanwa no, nga mabudlay nga makapenetrate mga katodo raton niya fire na no, una karon sa barangay Mubo kay kagapon do aton niya nagrespondi karaga Bureau of Fire nga halin sa Kalibo ito naglibot no, sa may area karay tabanwa katanuman siya mga katodo para nga karesponde sa nasambit karaga lugar matapos nga magyuntad kagapon ronday karaga sunog una karon sa pamilya Cardinales sa barangay Mubo sa Banwa Itakalibo. Kay makaroon nga pa dahil pagit Banwa, no? Roday ka nga investigation. Ita aton ka nga Bureau of Fire Banwa para nga matumod. Kung nano ka nga magkatodorong rason, hamaan nga naguntat kagapon. Roday ka nga pagkasunog ko nga ray ka nga pa ni Magay. Although may inisyal ka na Banwa nga mga information. Ang base sa linya Krita Corriente matapos. Kahapon, no? Nga nag-brun out mga katodo. Gulpi nga nagbalik rong supply ita Corriente. Mga katodo, iya sa aton nga Banwa Itakalibo.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo
0: samtang sa piyakabahin, pila pa kabaga balita sa aton nga pagililiba makarong edisyon itato nga pagpangalagan araw dahil ka makatodo nga proseso ita pagpanao o pagpili makatodo itray ka nga binipisyaryo nga makabaton ita 20,000 pesos nga educational assistance sa aton nga pila ka makabarangayan sa Banwa Itakalibo sa pinaagi now sa programa itaton ka nga presidente ang bawat barangay makikinabang programa katodo ay ginpuna no sa pila ka mga barangay iya sa aton sa Banwa Kalibo may pila ka mga reklamo ang gagin pabot ka na Banwa rumpila na ton ka mga pumuyo may kantanan sa ray ka pagpili no mga katodo ita roday ka nga binipisyaryo sa pila na ton ka mga kabarangayan karong iba ka na Banwa nag pabutsyag ang manmana wagin manabi ka na ginpaisayod sa publiko ginpublish abi una nagabasayuran ka na Banwa itaton karon nga pila kami manghod nga may kapasman nga makabenepisyo maka-avail itaro dai kana nga programa daw kay sa ato nga pagkasayod banwa may pila kita ang kabarangayan makatodo nga prior pa nga mabaton do dai kana nga pundo makatodo nga ginatao sa pila naton kabaga kapitanes ay nagpagwa ta kana banwa it abiso no ro mga kabarangayan agin inform dong pila kabaga pumuyo agin na post na karoon kabaga social media account no ita barangay sa mga interesado banwa nga mag submiter kung pila ka makina nga nun banwa pangagan amang katodo aga bahala nagali karoon magkandun mag pili basta magkatodo gin informar no runga publiko at sa bilog da banwa no sa mga ginapuna magkaroon ita pila na ton kamagigmangod amang katodo sa pila ka mga kabarangayan kay nakitanta ka gabi no sa pila ka mga social media account gagawin paabot ka na banwa itapila na ton ka mga residente like ko na sa may barangay Briones sa Kalibo may iyaman sa may barangay New Buswang mga katodo may kantanan sa prasante ka na senaryo mga katodo iya sa aton nga banwa it Kalibo standby
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
0: Samtang sa piagabahin, pila pa kabaga balita sa ato nga pagililiba, makarag edisyon, ita aton nga pagwaragwag. Aton ka na banwa nga Aklan Pulisa Provincial Office na kabaton, it na puho tanan kabaga motorsiklo, gasarang nga magamit. Makatodo sa Unified 911 Response sa bilog naton nga probinsya kay Takan. Mabawda banwa gabulig na no, sa aton nga Aklan Pulisa Provincial Office. Makatodo nga para mas maging madasig pagidro pagresponde. Makatodo if ever nga may una karon nga maraga panawag no mga katodo nga maga pangayo kra ita responde sa aton nga mga kapulisan aro day kra banwa nga napuo kra ka mga motorsiklo intended ra no, sa aton kag municipal police station ag ayhan sin o nga mga PNP station ya sa aton nga probinsya kadakan dong maswerte nga makabaton banwa itray kra ga motorsiklo mga katodo nga dabaton it aton nga Aklan Police Provincial Office
1: pagana sa
0: kay si katodong Justrel Nerbarging Commission naton para nga makabuo ita impormasyon na sa kay Police Major Aubrey Ayon para aton nga Public Information Officer kong Aklan Police sa Provincial Office para man sa benepisyo ita aton nga mga igmanghod mga katodo kapinggid sa mga nagamonitor sa aton nga pag-ililiba.
1: Action!
2: May boses na muling ang manghahari sa himpapawid ay maririnig.
0: Samtang sa piyakabahin, pila pa ka mga balita sa ito nga pagwaragwag bakarong edisyon ito aton nga pala tuntunan. Araw dahil ka na makatodo nga problema sa isla ka na itabura kay partikular mga katodo sa roday ka nga nagapatunga ang problema sa ray ka nga Bilmuda no partikular adong Boracay Island Livelihood Motorbike Owners and Drivers Association na mga katodo matapos nga ni nga gin-rebook ay tatol karagasang ang bayan ito banot malay doon na karoon nga accreditation ang nagligad mga katodo na batayan ninyo no si Mr. Ray Maming pero after no itry ka na interview na ton mabukita ang mga minsay nga baton humalin sa isla ka na itabura kay mga katodo nagapabot man no kung anda karoon nga sentimento no particular banwa sa grupo ni Mr. Ruli Maming mga katodo kay Imaura Banwa ruginasugid nagdaog mga katodo after gagin eleksyon banwa para nga maresolbar aron day kraga problema mga katodo kay uwa nagakasundo mga katodo ronday kraga pila kraga miyembro or opisyales akong Belmuda una sa isla kara itbura kay mga kaabyanan nagligad daw na istorya naton si Malay SB member Dodoy Ray Hilito mga katodo Renato Hilito no itabanwa kara itamalay suno sa anay kraga pagpahayag katon nga ginpatungan aron day kraga problema mga katodo nagkakasugot no mga katodo nga mag patigayon ita eleksyon agod nga maresolbar no rode kraga problema awaling during sa ginpatigayon kraga banwa nga eleksyon mga katodo between no sa kay Mr. Rolly Maming runag daog kraga katodo sandig sa pagpabutsyag kato ni SB member Renato Hilito ay si Mr. Rolly Maming ana mga katodo agabasi sa informasyon nga ginpabot kato nga supposed to be dapat rong tanan nga mga dokumento nga kinahanganon mga katodo itry kraga asosasyon ay dapat i-turn over sa nagdaog kra banwa nga presidente itrunday kra nga asosasyon pero wagid banwa no maitao sa ray kra nga grupo no ni Mr. Ruli Maming, aso paalin imaw no makapunction as bago ka nga presidente no kung nga bilmuda mga katodo, that's why no nga makaroon kay natunga no roday ka nga mga miyembro agos nga rumayuriya. I think iya sa kay Mr. Ruli Maming mga katodo asandig no sa anton ka nga mga impormasyon nga nabato numalin una sa isla kara Itburakay na no, mga katodo may kantanan sa nasambit ka nga problema mga kaabyanan agagindugang katong ka no ni SB member Hilito mga katodo ang if ever banwang may una matang bagong grupo abi ang magpa-credit sa aton karang sangri ang bayan itabanwa karay tamalay na no, mga katodo ginpabutsag na katon nga sa gihapon banwa prioridad arunday karang mga miyembro banwa itabil muda ang makigambit mga katodo sa runday karang asosasyon at karong katuyuan man ang karang banwa no, nga para ma-reconcile na runday karang problema na no, matapos na runday karang problema banwa kay wa man nga ni inintindihan na no, mga katodo sandig sa pagpabutsag akong official kara itabanwa katamalay na no, kay gimpadagin kara banwa runday kara nga eleksyon na no, mga katodo una karon sa may area kara itabarangay Manok-Manok no particular una karon sa barangay hall no itabarangay Manok-Manok na no, mga katodo which is una karon presente no root presensya ani SB member Renato Hilito kamadaman ni Malay Mayor Promi Bautista na no, mga katodo taga Databo no roday karang eleksyon na no, mga katodo una man dong presente presensya it aton karang nga MTRO Boracay representative balin sa aton nga Malay Municipal Auxiliary Police na no, mga katodo aga sa co-op don no para nga maplansana no ag maayos roday karaga problema mga katodo that's why ginpaagi no sa eleksyon na no, mga katodo ag ato karon ang resulta ang rung mayoriya na no, mga katodo ay landslide no daog si Mr. Ruli Maming na no, mga katodo ag duin dum problema nga ginpatpat katon ang dapat ginaexpektar nga iton over roday karaga mga dokumento nga kinanganon ugaling wa gid banwa maitao mga katodo sa grupo ni Mr. Ruli Maming mga kaabyanan. Kay Basi, no? Kay Kainabi, no? Istorya kami ni Mr. Ruli Maming. Masako pa ibang mga katodo, no? Para nga magkatao imaw itanakro nga pagpahayag man. Kay papatpat naton kung nanog ibaga rumpa aplastada. No? Kay umpisa, no? Nga gintukod runday karang grupo. Partikular, no? During sa pag-accredit, itry karang asosasyon. Sa umpisa palang banwa, mingko, wagid lagi, no? Nag-karasugot. Agasta sa makaroon, no? Magkato imaw man diya po dong sitwasyon. Mga katodo, that's why siguro nga, hindi man ka muna mag-kagasugot. Ay, araw, i-revoke talang rin nyo karang accreditation, no? Sapat ato karang sa Angriang Bayan, ay itabanwa it malay.
1: Pagkana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
0: Kaya mga katodo, rin pinag kapagabalita, no? Ato nga pagkatawat, ligwa, pagkatataron, sa ato nga paghililiba, magkaroon karang hapon.
1: Aksyon!
0: Sagya po, napadayin ka mo nga magkapadagay inyo karang mga mensahe. Pila ka mga pagpadamyaw concern niya gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makaroon ka nagad daw. Kaya itong ito ka pagkatawa at ligwa no, sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba.
1: Action!
0: Mga imbukada na ibanwa nga minsahe nga gimpadaga sa itong kagapagpangalagad. Maigig nga hapon na may kapagpamati sa itong nga magkatodong nagamonitor makaroon na sa Isla Kreita Boracay. Nakakanday bro Russell Senyeres na sa Barangay Yapak sa Senyeres family. Una sa kay Papang Sunny, good afternoon. O naman kaday pare Romel Kahilig sa Barangay Manok-Manok proper sa Cargo Port sa itong mga truck driver una. Nagagaw ilabas makaroon sa karinderya ni pareng Romel Kahilig. Una sa kay Pipoy John Paul Argelia sa kay paring Jerome Madraso sa Tambisaan. May mga hapon no. O naman sa kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. Kay Agaon makaroon sa Pongsod, Germany. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpura sa Thailand. O naman sa kay Ma'am Bel Orzola sa Hong Kong. Nag-monitor man, no? Yes, sa itong pagparagwag makaroon ka nga hapon. Kay Sir Roger Lucero Nagales, good afternoon. Always good nagkatutok sa itong pagwaragwag. Kay Migo Carly Tornea Santiago sa Isla Itaburakay. Kay Gregorio Arias Joven no, sa Libakaw ang nagapamati, no, sa mga kaapintaw na sa Banwat Libakaw na kay pare Charlie Insik Sarza. Kay Mananapas Valenzuela sa mga taga-barangay San Ramon sa Banwa Itmalinaw. Kay Jason E. Season sa Banwa Italibakaw. Kay Kagawad Michael Villanueva Sulina una sa Banwa Itanuman siya sa barangay Lagin Banwa West. Ano man siya, no, nagapamati kay Ariel de la Cruz Amel Garrio, good afternoon, listening to your program from ARZ. Oy, sa ato niya mga prison guard una sa ARZ, no, una karon sa pagpaguna, no, ni retired police lieutenant colonel Sir Ariel Nakar, no, nagamonitor gin sa ato nga pag-ililibak. Aman namin na magkaroon magkatodo raton karon nga ARC arong sundanan una, no, sa aton karon nga ARC mga katodo, nagapamati una raton nga mga kaapin, raton nga mga prison guard una nga nagamonitor una kay prison guard Ibisate mayigid nga pagpamati ag sa talantanan, ha, raton nga mga prison guard, no, sa Aklan Rehabilitation Center. Oy, kay Toto Carlos Aguano una sa Banwat Nabas, ako mga kasimanwa, no, excited ba karon do mga taga Banwat Nabas hinduna sa Sambua, ha, between, no, sa Team Itnabas, no, mga katodo ag Tisha Bagong Kalibo. Agida abangan gidro ray kay baga players, no, si Emmanuel Iman Kado. Mga katodo, gra na karon nga team nga magarepresentar sa Pangibabaw Nabas kontra Hinduna, no, sa Tisha Bagong Kalibo. Ngani mainit gid na pag welcome itong mga Nabas, no, no, mga katodo kahapon pag abot una sa Banwa Itanabas. Kay Mama Rin Alonso sa Silang Cavite, happy viewing. Kay paring Bernie Javier, oh, sa mataga Parkside, may nga pagpamati. Bawi naga, Biyernes na naman, sigurado may duty na naman si paring Bernie Javier. Siyempre sa mataga MMTF Aklan Chapter, kita-kita naga sa Parkside. Baka namiton paring Bernie, mabuhay na kuwakado sa Parkside. Una sa Kaiser Villaruel, ha, sa barangay Tambak sa Banwa Catayo, Wasinton, nung gwapo ngayong bangod ni Kapitan Alex Villaruel, no, kay DRV Dion Villaruel. Una siyempre, no, sa kay former SB member Longlong de Asis sa Banwa Catnabas, nagapamati man magkaroon sa ato nga pag-ililiba. Sa ato nga mga negosyante, una karon sa Oyotorong, no, nagamonitor kay nung Woody Navarra. Siyempre kay nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center. Kay nung Harley Dito Mas sa Harley's Bindungguan. Kay paring Junel Gregorio sa Gregorio Family sa Bacauzur. Kay Sergino Ambito, rungwapo nga principal Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Una sa Arcangel Balete. Sa maalwan na mag-asawa kay si Ramon

sa ato nga mga amigo na sa Capitol kay Bro Yulio Garbo sa Mataga Global Paint, no, sa Purok 5 sila sir naguna sa RG Paint sa Banwag Kara Itno man siya na una sa tag-ana kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth Garbo. Aksyon. May 31 minutos banwa na kataliwan sa oras kat alas 12 oras magkatodo. Atod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Kanino sa aton yung magkatodo, sa aton yung maigmahod. Kapingin sa mga mahilig una magkape, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurduhon naton yung kape nga aton ginainom. Hayrong kape magkatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itaton yung mga kagawasan. Ginarekomenda ginamuro panginomit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sagya po na sarang mabakardong More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Kay mabo na ton yung magkatodor, nagpahayag, nagpabutyag, kung ano kay piktibo sa andang mga gawas, umpis ang asanday nag-inom. It More Power, no? Kapalasgid ni Auntie Jessie Marte, nga sukit More Power, ay nagapamatigid makaroon sa Marty Family o na sa Roast Avenue, iya sa Banwa, It Calibo. Sa aton banwa nga pagpanumbalik, ato nga pagdetalye at aton gidedlines nga balita, dugang nga mga minsay nga gimpaabot at atong mga igmaod, balik ka daton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga-Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred

0: Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Anciriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong yung mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa Sinigatiyon.
3: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
5: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
3: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
0: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: Southon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihutin mo man abir o yung sikreto ka, Paul?
10: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
11: Agharap pa mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Todo Aksyon! Pagana sa pananghalian, Todo Aksyon! Todo Aksyon! May balita, may aksyon! Todo Aksyon! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo! Todo Aksyon!
15: Halin sa tagapagapangalagad sa tagapagililiba, may 44 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas 12.
14: Todo Aksyon!
15: Sagiya po na, padahin ka mo nagapamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchola.
14: Aksyon.
15: Daw yan sa mga pagililiba, do magkaroon kraga hapon, happy viewing no kay Ma'am Rusi Isog. Una karon sa Barangay Andagaw no sa Kalibog nga monitor. Iya sa ato nga pagililiba sa kay Sir Reggie Ribukan, una sa mga taga Barangay Mubo no sa Banwat Kalibog nga monitor man speaking ita Mubo kay Paring Jiver. Cipriano, no, maayday gid nga pag pamati.
14: Todo,
15: no, mga katodo, iya sa ato kag pagwaragwag macro edition itato nga pag pangalagad, no, sa ato ang kag pag ililiba macro kagad daw ita Webes.
14: Todo, aksyon.
15: Una man sa Station Drug Enforcement Team, no, itato nga balay Municipal Police Station sa Islat Boracay kay Police Master Sergeant Teddy Dalisay, no, aga sana makaibahan una Now, ginagam monitor sa Anton nga pag-ililiba.
14: Aksyon!
15: Now, yas ato ginagam pagpagalaga dahil siyempre sa Team Loyal, Itales o PNP nga nagpamati man. Now, magkaroon ginagamagapan niyan po sa Anton nga pagwaragwag magkaroon edisyon it Anton nga pag-ililiba.
14: Todo! Aksyon!
15: Yan ang magkatodo no, sa pagtao italigwa sa pinagkabagabalita. Now, gato'n nga pagkatrataron magkaroon edisyon it Anton nga pagwaragwag. Now, sa Anton nga pag-ililiba magkaroon ka nga hapon, may kanta ng dama katodo no sa nabaton nga mga motorsiklo no ita Anton karon nga Auckland Police Provincial Office no mga katodo nga based sa Anton karon nga information no nga nabuong mga katodo pagagamiton da ita Anton nga mga otoridad no mga katodo sa Unified 911 Response no mga katodo sa Anton nga probinsya kaitaken. Now, kay Roday ka nga mga motorsiklo banwa sa lang da magamit kay sino ka na banwa rung mga maswerte na ton nga mga municipal police station ang makabaton banwa no itry ka nga mga motorsiklo nga anda baton itaton nga Auckland PPO
14: Aksyon
15: mabahuda mga katodo nga bulig no nga sarang nga magamit mga katodo pag once nga may una ka nga managapangayo ka ta responde. No kay makaron abi norong tawag no mga katodo isa ako baga ko may magatawag isa baaro makunamat no mabudlay no nga maka go gagiro aton karon yung mga otoridad sa kawad-an man makatodo kon amat no ita aray karaga baga patrol car
14: aksyon
15: no ita aton karon yung mga otoridad no mga katodo kapipa kon magdugungan duray karaga pila ka baga responde akay kon motorsiklo anytime banwa no madasig lang no imo kon nga pagpanaw. No, pag-responde ba, no, if ever, may una karoon yung mga emergencya, nga kinanganon ka na magkatodo, nga makaresponde sa nasambit karaga lugar. So, yan sa ito talaga, probinsya katakan, mga katodo, may una, no, nga napuwo ka mga motorsiklo, rung na baton, doaton nga Auckland Police Provincial Office. So, si katodong General Nermar, ato kay naging komisyon, no, parang pakipag-agutan, si Police Major Aubrey Ayon, no, ruanto niya Public Information Officer, akong Auckland Police Provincial Office para nga matauan na to, no, ita impormasyon aruanton nga mga igmanghod na o mga katodo kapingid no iya sa ton nga probinsya kera Itaklan.
14: Todo, aksyon!
15: Sige, partner, paki-contact lang si katodong Jesrel, no, antes na ton ipamati aruan na ikon nga interview, no, sa kay Police Major Aubrey Ayon para nga matauan kita, no, ita pila ka mga impormasyon na o mga katodo na tuhoy sa ginapresentar na ito niya balita, magkaroon ka nga hapon, yas ato niya pag-iliba.
14: Aksyon!
15: No, yas ato nga pagpangalagad, no, mga katodo, para nga matawaan na ito, no, ita impormasyon, aro ato niya mga igmangod, kapigid, no, sa mga naga po pamati, makaroon, no, sa tagsa-tagsa, nanda, kamaga, panimagay, kay dayalagin, no, inisyal na ito niya information karang, nabato, numalin sa ito niya Auckland Police Provincial Office nga, sarang dayabanwa magamit, no, mga katodo, para sa Unified 911 Response, no, ita aton nga mga otoridad.
14: Todo, aksyon!
15: No, antes natin yung duna, balikan, no, dahil karaga problema nga, no, una sa may isla Taburakay, no, particular, no, sa roday karaga nagapatunga, no, nga problema, sa Boracay Island Livelihood Motorbike Owners and Drivers Association, no, mga katodo, nga ginaputos makaroon, no, ita... pila ka ba komento, no, mga katodo, una sa isla, ginagabot ka rin sa punto banwa, no, nga gin-rebook, itaton ka rin sa sangri ang bayan, ita banwa ka rin tamalay, no, Rwanda ka rin nga accreditation, agnagligad, nabataan naman ninyo si Mr. Ray Maming, no, mga katodo, ng imaw, nagatindog, no, nga presidente, pero sandig sa pagpabutsyag, it pila ka mga miyembro banwa, nga para nga maayos kong taro, day ka rin problema, gin-pakamayan, nga gin... patong anto ni Malay Mayor Promi Bautista and then dong chairman sa Committee on Transportation at ang karagasang ng bayan at Malay na pinagi kay SB member Hilito ag nagkasugot no nga magpatigayon it eleksyon agrong mayoriya banwa nga nagbuto agin pili nga presidente Belmuda hay si Mr. Rulli Maming ana mga kaabyanan.
14: Pero
15: problema ay supposed to be dapat ginaexpektar nga rumpila ka mga dokumento i-turn over no sa bag-o karaga presidente nga nagdaog mga katodo nga si Mr. Rulli Maming o galing wa gid karaban wa gid tao kanda. So paano makapangsyon aruanda karon nga asosasyon bangod gani wa kara makatut mga dokumento nga dapat gin turn over sa bag-o nga presidente. Pero bago doon makatodo, check na rin linya ni katodong Jezreel Nirmar.
16: Radyo Todo Live Report! Report!
15: Sa Special Communication, katodong Jezreel with the report. Please come in.
17: Katodong Reynald Makabaton Garanoro atong karanga Aklan na Police Provincial Office no ita magkapin sa pugo katodong Reynald no ka mga motorsiklo magaling kar sa ating karanga DILG no katodong Reynald ang mga motorsiklo is PCX katodong Reynald no nga unit haling kar sa atong karanga DILG
15: at tagal no tag parang daw medyo kwan mo katodong sir medyo kwan medyo in max parang style Garanoro
17: jet ski parang jet ski katodong Reynald
15: manami ron eh. Di ba doon yung kwan? Doon yung kwan tagi na handom nga bak yun?
17: Di kita maganda with makarang katodong Reynald. Pero do halgay, sa bilog ka na ka mga motorsiklo katodong Reynald is na magkapin sa 200,000.
15: Ay, kayong kaya mo, sinsilyo pa ang gimo ron. Hindi rin kaubos, hindi rin kaubos katodong distress sa kabaligya at ikayaparan sa dungon.
17: Basi kung may 1,000 ka na po, tang.
15: Ay, pangabuhi.
17: Ina katodong Reynald, no, kay Police Major Obreayo, itatong karang PIO, no, itatong Aklan PPO, is expected katodong Reynald, kasi next week, maabot niya katodong Reynald, yung karang pugo ka motorsiklo, at ang wapakara katodong Reynald, it, ano ba nga, it mga stations nga, posible nga pagkatawan, di bali, ano pa katodong Reynald?
15: So makaroon, katodong Jusel, uwa patara mabuitan atong karang Aklan PPO.
17: Wa pa katodong Reynald dito patakar sa regional office no nga pugo ka mga motorsiklo ba intebera katodong Reynald da pugo kar sa Lilo aga pugo man no ya kar sa ating karanga Aklan na PPO katodong Reynald no agre nga mga motorsiklo ay pagagamiton na katodong Reynald kita tong ka mga first responders katodong Reynald no kung sino man pero makaunang baton itawag kahalin sa atong karanga 911 unified number nga katodong Reynald no nga ginaging ano ra ging kanda kita tong karanga kapulisan no katodong Reynald so posible ka nga unang makagamit isa atong karang mga traffic investigator katodong Reynald kasi sandara unang makaresponde no sa mga aksidente no katodong Reynald sa atong karang probinsya agar iba ka na katodong Reynald depende pa kung sa si mga istasyon iga distribute no ra nga mga nasabitang mga motorsiklo so may atong pakipag-angot kay Police Major Obreayon no katodong Reynald atong karang pamatian para man sa kompleto karang detalye.
15: Okay, sige, go ahead partner.
17: Mga katodo makibahan tumakono si Police Major Obreayon itong karang PIO itong Aklan PPO regarding sa nabaton no itong karang otoridad niya pumbilog kara ka mga motorcycle ya kara sa itong karang Aklan na PPO. Ma'am, good afternoon. Aga pwede mo kong matawat background ma'am regarding sa karang in-distribute ka itong mga motorcycle ma'am.
18: Yes sir, tama dun sir, noro aton niya Aklan Police Provincial Office sa pamunuro ni atong Provincial Director na si Police Colonel Arnel Inico Ramos. Nakabaton kita sir no it daya nga ra nga napugo nga ka motorcycle daya nga ra sa is motor vehicles ino ra sir nga scooter type ino sir bali daya nga ra sir is nabaton naton kahapon through sa aton nga DLG secretary naton sir no and then ito man karon sir presente sa ceremony ro aton nga provincial atong governor naton sir nga si honorable Jose Enrique Miraflores sir during sa pag turn over it daya nga ra sir nga mga motor nga ra, sir.
17: Ma'am, sa pagbato na ito, ma'am, ito nga mga motor, ma'am, alin do magiging impact ka, ma'am, sa atong karang community? Matapos kung yes. Sakaling madistribute nyo mo, ma'am.
18: Yes, sir. Daya nga ra, sir, no, is intended imogid ra, sir, no, para magamit na magkaroon kita mobility and capability. So, it aton nga mga responders naton, mga first responders naton, in connection, daya nga ra, sir, sa aton nga Unified 911 nga emergency hotline number na 8 aton nga DLG sir no nga kung siin syempre dayon nga sir mas madali ag mas madasig abi sir ido dalagan do pag abot ag pagadto it aton nga mga responders gamit do motor sir.
17: Ma'am, saray ba ma'am nga ging tao katong nga ma'am ita DLG nga motorsiklo mas mapanami pa ag mas magiging visible baro atong karang mga kapulisan niya sa atong karang Banwat Kalibo actually sa province naton ma'am.
18: Yes sir, tama dun sir. Mas mas expectaron tagid it aton nga kapulit aton mga pumuyo sir no although ginaabrawon na naton makarasa dasay na ginapractice na nga ginaton nga susod it limang minuto dapat makarespondero aton mga kapulisan pero mas expectaron tagid naton ag mas gina assure tagid naton sir noro mas efficient ag mas madasig nga responde it aton nga mga ano sir aton nga mga kapulisan syempre mas kapin sa mga daganon abi naton nga ramana sir no. Mas madali nga maabot it aton nga ano sir aton nga mga motorsiklo suruin do pagasaligan it aton karon nga mga pumuyo naton sir.
17: So, expect ma'am, itatong ka na ma'am nga pila ka mga aklano no, nga mas mapadasig ag mas mapadali pag-idro pag-responde sa pila ka mga incident and accidents ma'am yakar sa itong nga probinsya sa buli kita yung motorsiklo ma'am.
18: Yes, ay tama dun sir, kasi doon din mataro, ano, di karon dedicated roraya nga nga aton nga nga mga naku nga motorcycle na kung siin nga ni i-distribute mandadayon sa masunod sir sa mga stations iya sa probinsya at aklan sir.
17: Ma'am, since wa pa man kita karamamit information ko sa sinyo mga stations, no, yakara sa aton karang province, iga-distribute diya karang mga motorsiklo, ma'am. Since makara, ma'am, siin nakabutang rumay ang mga motorsiklo nga, ma'am?
18: Sa makaraon, sir, no, ito parang sa regional officer, no, pero kumbaga no, physical pa lang na, physical yung gid nga mga motor na itong duwa kaya sa ato, however, eventually dahon yun man doon iya. Pero din yan, sir, gina-ano doon, sir, gina-assess doon makara, ito niya pamunuan, itong provincial director, kung siin da imaw bagay at nagkakaangay ibutang, sir, doon yung mga motor nga, sir.
17: Di ba yung mga motorcycle, ma'am, possibly, no, numabot niya sa itong karang province, ma'am?
18: Expect taron siguro natin, kara, sir, no, maybe next week siguro, sir, iagun doon aton karon nga mga motorcycle, and then magamit yun doon imot aton nga mga patrollers kung siin da sanda ika-distribute doon yung nga mga motorcycle nga, sir.
17: So, ma'am, pag abot it mga rin motorcycle, ma'am, sa mga expected or mga stations natin, ma'am, ano ra, pagkatagayunan para at mga blessing, anay, bago ka nagamitin, itatungo ka ng mga tropa, ma'am?
18: Actually, kahapon, sir, na blisingan yung imaw. Nakadepende pagid sa aton yung mga stations pagid kung magpatigayon, matasanda i-separate niya pag-blessing. Pero initially, sir, na blisingan yung datang mga motorsiklo nga kahapon mismo, sir. Pag turnover pa lang, sir.
17: Ma'am, di ang motorcycle gali pag once nga nag-abot yun sa mga police stations sa ato, ma'am. Alin itong mga posible malang ma'am mo expect na itong makagamit kara atong kara mga investigation na investigation department or sa mga traffic investigator na ito, ma'am, doon posibleng makagamit ka na, ma'am?
18: Daya din nga, sir, is para giday mo sa first responders. Kung baga daya ro pagagamiton it mga police naton nga una-unang makabaton or una-unang makabaton, nag-una-unang tawagan it aton nga tactical operation center it kanyang mga istasyon nga kung sin sandara ro una-unang mag-responde sa mga emergency calls and mga police response naton, sir. So, do gagamit it daya nga raser nga atong mga motorsiklo nga raser. So, intentionally, para ragid mo, sir, sa pag ano naton, sir, mas maipanami pag-idro, implementasyon naton, it atong nga mga unified 911 naton nga mga tawag, mas immediate nga responde, sir, kararaan na nga goal it daya nga mga motorsiklo, sir, nga iga-deploy, sir.
17: So, mabahogid, ma'am, galing nga bulig, rong daya nga 911 unified ka na, ma'am, nga pagtawag, no, agad mas mapadasig pag-idrong pag-responde at mga kapulisan, ma'am, yan sa probinsya Takan, ma'am.
18: Yes, sir, tama dun, sir, no, kasi as per record natin, sir, umpisa kita January, hasat dayang bugan nga, sir, no, 2026, may aton karon, sir, nga 180 plus nga mga tawag nga nakaton sa 911. So, makita natin, sir, nga indeed aktibo gidman do aton, nag-participate ba aton nga mga pumuyo, nga gina-recognize nanda, sir, nga may aton gidman nga unified 911 nga ra or hotline number na kung sin pwede nandang tawagan, agree nga, sir, kumbaga ongoing at abira sa nag-operate yung imo ka, mas magadugang pagid do aton karang kapasidad kung baga nga i-maga-responde sa madasig nga pamaagi pag iyon ka aton da atong mga motorsiklo nga ra, sir.
17: Basi pwede natin, ma'am, imbitahan do mga atong karang mga aklano niya mga wakpa karat idea regarding sa mga 911 nga na, ma'am, para makasayod siya na pag one since no one matalo pa kayo may mga incident or accident nga matabo sa nang lugar, ma'am.
18: Yes, sir, tama dun, sir, no. Aton nga Aklan Police Provincial Officer, no. Sa pamuno rin atong Provincial Director na si Police Colonel Arnel Ilico Ramos. Padayon kita nga nagpaabot sa atong mga pumuuyo nga i-utilize nanda o ganito nanda hindi magduha-duha nga magamit itdaya nga nga hotline emergency numbers nga ra, sir, no, nga ginpatigayon gid ang atong DLG Raya nga ra. Daya hayo tatlong ka numero ang gid, sir. 911 yang gid imo ra, sir, mas madali pindoton, mas madali imo i-dial, mas madali ma-memorize daya nga ra, sir. Kung wa kamot mga numero sa mga istasyon, bisan dayang numero lang, sir, datawagan, i-dial lang nanda ra, sir, may nagasabat karon nga aton nga call takers kung siin daan dang concern nga station daan dang gakinahangan sa responde ina karon, sir, sandara yung kaon nagkakontak sa atong mga police station sa sugod it limang minuto ginapingawaan doon atong mga kapulisan and emergency response team natin. Actually, bukod niyan dito, ITNP, di ka raro nagagamit sa raya nga rang na-cursory. Yung emergency hotline number, ina madikawan sir do aton nga Bureau of Fire na kung siin saan daman din in charge pag abot sa mga emergency calls na ina man mag-responde, sir.
17: So, sakot, ma'am, 911, ma'am, do atong karang mga katapot, MDRR mo.
18: Yes, sir, ina man doon saan daman. Mm-hmm. May igahaboy man dahil concern na the information sa atong MDRR mo. But first and foremost, ina ra aton nga Bureau of Fire nga in charge man tanda para magtao it mga emergency response sa mga pumuyo naton, sir.
17: So, ma'am, with that information, ma'am, magitao mo ka, ma'am, abugin niya salamat, ma'am.
18: Yes, sir. Abo lang yung salamat, sir. God bless sa itong tanan, sir.
19: Todo Aksyon!
15: O, katotong Jusrel?
17: So, nabataan na ito katotong Rinald, no? Napagpayag ka ni Police Major Obrayon, no? Itatong karang Aklan PPO. Regarding sa rin pag-abatuno, no? Itatong karang Aklan Provincial Office. It, mga motorsiklo nga na katotong Rinald. So, expect, no? Itatong karang mga atong karang mga Aklan, no? Katotong Rinald, pag once ka nag-abot, pero rin mga motorsiklo sa pila ka mga police station niya sa itong karang probinsya nga mapadasig pagid, no? Parang madugangan pagkita itong Rinaldo, kapasidad itong karang mga kapulisan nga mas madasig na makaresponde, no?
15: Kung may ag madasig, may katotong Jesus Rekara, kung sa 911 ka mag-agi, madasig, mag-responde, no? Ito nga mga kapulisan. Ay, kung amat, kinay, kung sa kwan, kung sa mga hotline number police station or sa mga telepono ba, o abutan ka pa ita mga ting 30 minutos.
17: Hmm, doon yan ang katotong nga Rinald. Aga, doon yan ang 911 katotong Rinald. Bisan siyang kating kara umagto, no, bisan may ina, mga signal katotong Rinald. Isa,
15: ay, waman, waman, meron na gawin. Bisan naman timutlog doon, ay pwede ka timukatawag katotong Jisrael.
17: Doon yan katotong, kasi sinya ni, hamba ni kara ni Police Major Ayon kina katotong Rinald, nga may magkapin niya ni kara sa 180 plus. Pero mga nagtawag, no, sa 911 karang numero, pagaling kara ito January sa makarang September. So, medya, ano matimok katotong Rinald, effective matimaw, nung klase kara it, parang, away no nga
15: ay pag ganito pag pag ano pag ganun pag exhibition kay motor ka to sige kita tawag
17: ay nagtawag na kita sa atong kilaga katong Rinald
15: yung kusin ni one man ka man nagtawag ay
17: ako ta nagtawag sa personal tang account ay wala ka at may diyan may mga contact kita sa mga atong mga amigo na sa naman siya
15: ay parang gimanta ba di gimanta ng mga binta basta kinagagin si Kat ay kakita lang abong contact
17: na karo sa atong mga amigo ang mga taga MDRR mo naman siya buong niya salamat talaga pinamati masadala ka doon
15: pagkita kay Motong
17: kapag tawag ba nga karog-karog kaya sandait akig. Sorry mga katotong Rinald, rong pila ka mga information regarding sa pagkabatunon niya nino nga motorsiklo itatong karang probinsya nga magaling kar sa DILG katotong Rinald. Expect na to next week. No katotong Rinald, nagkaroon mga motorsiklo nga ra, magdagon niya sa itong karang Aklan na Police Provincial Office, agay ga-distribute yagi man katotong Rinald sa pila ka mga police station, niya kar sa itong karang probinsya katotong Rinald. So bago kita matapos, no, ginatamyo rin katotong Rinald, it happy birthday. Nora kun karang amigo nga si Mark Steven Ruiz no nga naga-celebrate kana karang 25th birthday makarang katodong Rinald nakarsa bahin karayta Metro Manila katodong Rinald. So Monday ano matipon na nga report magkasi tong area of responsibility para sa todo aksyon na kuman si katodong Jisrael Narvar ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
19: Radyo Todo live
15: Amogin nga siya mata sa report ni katodong Jisrael Narvar na may kantanan sa naging patigay karaga pagkimag-angon sa kay Police Major Aubrey Ayon, no? Dato yung Public Information Officer kung Aklan Police Provincial Office.
19: Todo Aksyon!
15: No, so, una na, no? Sa pag-inako pa, ita-aton ka regional command kung PNP, Roray Kiragina Puo, ang kamagabotorsiklo, no? Ginabaton, nagiga-distribuer, maswerte, no? Naton yung mga municipal police station kung makabaton, no? Itry Kiragina motorsiklo nga paggagamiton para, no? Sa Unified 911 Response, ita-aton ang mga kapulisan.
19: Todo Aksyon!
15: Hoy, nagpapasamati kay Madam Luimi Santa Maria AKA Bukol Queen sa Dubai nagamonitor makaroon ka nagabaga panyempo. May mga hapon ba si Board Member Jupiter Gallinero nagpamati no sa ato nga pag-ililiba makaroon ka nga udro adla. Una ka na ipart Rudin Pilayo siya ni sa matagabarangay Mutag sa Maru Alay kay Papang Ninito Kasitsin.
19: Aksyon!
15: No, nagamonitor gid no sa ato nga pag-ililiba aga siyempre no sa tanan ang mga miyembro Malay Community Riders Club nga nagapamati sa aton nga pag-ililiba. Sa aton panuwa, no, kapag panumbalik, ato kayo hindi na, no, kapag tatar, itry ka naga sa Gyapon, concern, no, ita sa piyakpan ka naga grupo, Koga Bilmuda, No, magkatodo, matapos nga nagpabot man kada kong sentimento kay nagligad na matiananda si Mr. Ray Maming, no, magkatodo, aga sanding man ito sa pagpatpatkato ni SB member Dudoy Renato Hilito. Aga during pag-election, ayon nagdaog ana, ay si Mr. Rolly Maming mga kaabyanan.
19: Aksyon!
15: May 6 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita ala una pagkatapos sumabak. Relax! Gold Eagle Beer. Magabalik kita magkatodo pagkatapos palit dugang ng mga pahanumdom.
19: Aksyon!
20: Kapoy!
21: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
22: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kapena.

Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut

0: of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niyo yun?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-open na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
5: Uh-huh.
6: Sabi sa akin ni, ano eh, nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban
6: City? Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
7: Sampon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southern Gold Coffee Mix.
0: Ako si Amelia. Ipwede pagig ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugin mag-ayo. Pero sa nagtumagin sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto kapon.
11: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una e servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko basra kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
12: Ag harap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Caliwa, Aklan.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow.
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Aksyon, pagana sa pananghalian. Todo aksyon, todo aksyon. May balita, may aksyon, todo aksyon. Todo aksyon, ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
15: Balik sa tagapaga, pangalagad, may 15 minutos banwa na kataliwan sa oras sita ala una.
7: Todo aksyon.
15: Hoy, happy pamati ha, sa ato niya mga van driver na sa GMS Terminal. Ginagamonitor, magkaragaragay mga pan-GM po. Una, sa gwapong dispatcher. Kay Park Barok Distura, una kay Nong Janing, may bagang pagpamati kay Tonet Alayon.
7: Kaya
15: siyempre, no, una sa terminal man, no, ita Altabas Calibo, nga van, no, nga biyahe, kay Nong Boy Cheryl de la Cruz, nga naga po patungka magkaroon na sa terminal sa Barangay Estancia Calibo.
7: Kaya
15: siyempre, sa mataga si Oil, una sa Osmeña Avenue, no, kay Hard de la Cruz, maayad ayad gid nga odtro at law. I-check tayo Banwa Rulin yan ni Katodong Ruli Boy Herrera direkta sa Toga Municipio kita Banwa Itakaribo sa pila ka mga balita do aktibidad programa gaging patagayon itaton nga LG o Kalibo standby.
7: Radyo Todo live report report
15: sa line number 1 Katodong Ruli with report please come in. Proceed Katodong Ruli. Oh, dalang kita kay gina-activate na itong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera.
7: Todo, aksyon!
15: Direkta, no, sa ito niya munisipyo kita Banwa Itakalibo, no, para man sa benepisyo ito ito gabi kalibunhon, kapingid, no, sa mga nag-monitor, no, magkaroon ka nag-hapon sa aton nga pag-pangalaga standby kay aton ka nag-balikan, haro ang nagkaroon nga linya.
7: Todo, aksyon.
15: No, para man sa impormasyon, no, ita aton yung mga katodo, kapingid, no, sa managa po pamati magkaroon na no, mga katodo, mga empleyado it LG Calibo gin paidagom sa mental health seminar, no, ang mga katodo. Sa yung taro detalye, no, pinagi sa report ni katodong Rolly Boy Herrera.
7: Todo, aksyon.
15: No, agadugang pag mga balita, no, direkta sa ato, gabunisipot Calibo. Balikan taro linya ni katodong Rolly Boy.
7: Radyo Todo, live report.
16: Report! Report!
15: Take two, Katodong Roli, pasok!
17: Yes, Katodong rin na ba ongoing makaroon rong 2 days seminar, no? Nga nagsugod makaroon nga daw. Ating mga empleyado na tuwi sa mental health, no? It ating mga empleyado nga ginatidang makaroon ng seminar kung ating karanga local government unit pinagi sa ating karanga God na sa mga ni sa
15: Oh, dalagid, no? Kay nauto din naman duulin niya ni Katodong Roli.
16: Toto, aksyon!
15: No, mahina ka siguro na nagkaroon yung connection, no? Nasa ton karaga munisipyo, no? Ita banwa kara ita kalibo, no? Magkaroon karaga baga paniyang po or naga bisyo gidman, no? Rung din niya, no? Ita komunikasyon, no? Magkaroon karaga hapon, no? Mga katodo iya sa ton kagapag ililipa.
16: Toto, aksyon!
15: May mga hapon, ha? May kapagpamati, no? Kay Sir Hamilton Cabales, no? Sa barangay Nyubuswang. Nagamonitor o naman kay Atong Oreta sa akong mga kasimanwa sa Banwa Krait Napas.
16: No,
15: nga excited na rin iba no, para hindi na sa Sambua itatisya bagong kalibo ag pangibabaw Napas. Balikan taro rin niya, Katodong Roli, pasok!
18: Yes, Katodong Rinal, no, ongoing magkaroon rong 2 days mental health seminar kung aton nga mga empleyado kung aton karanga local government unit it banwa it kalibog ginapitiga magkaroon sa vineyard nga mag-opisya magkaroon nga adlaw ag pagkatapos sin agaman nga adlaw nga may tima nga kahayag ag pag-om no para malikawan nung pila naton ka mga empleyado nga maka-commit kun alin man importante sa pila ka mga asod-asod nga report nga pag committed kinatawag nga suicide katodong Renard not only nga reyahay applicable sa atong mga empleyado kundi applicable man sa ada karang mga panimagay katodong Renard nga kusin masyado nga nangin nakataot atensyon rong mga estudyante itatong nga mga ginikanan nga amogid rong involved sa ginatawag nga pag-commit it suicide, no? Ag kahapon man nga daw, rong aton nga mga porpisa, parent leaders, yes, sa Banwat Kalibo, sa 40, ako na 16 ka mga kabarangayan, yes, sa Banwat Kalibo, nagpatigayan man ito ginatawag nga regular monthly meeting, no? Yes, sa fourth floor, kung aton kara, nga new municipal hall building at Banwa at Kalibo, no? Pinagi sa atin karang municipal social welfare development office nga ginapamunan ni Mas ni Ma'am Luli Espino, no? Para nga raya ikuha niyaman sa da, no? I-remind sa da karang mga responsibilidad at obligasyon para sa kung alin man nga pagabuton nga mga benepisyo kung aton nga mga beneficiaryo kung aton nga raya nga 4-piece sa tag-satag sa man ka barangay. Murayrong sambato sa mga ginistoryahan ag pagpili yun at bago man natin ang mga opisyalis kit aton karang nga mga parents leaders kung aton nga 4-piece iyaman sa Banwa at Kalibo. Magluwas ka ron, wambat ibang mga aktibidad, no? Katodong Rinald, ang ginapatagayan niya sa aton nga municipal hall at LGU Kalibo, no? Majumatulutaway po dahil gani nga wag kita tayo pagkita ng mga empleyado po dahil gani nag-undergo sa ginatawag nga mental health seminar sa Vineyard makaroon nga adlaw. Amurero ato nga na ato yung mga informasyon nag-report no alin sa ato nga municipal hall at LGU Kalibo para sa todo aksyon ako naman si Katodong Roli Boy Herrera Radio Todo kaibigan
16: Radio Todo may balita may aksyon ang aksyon ang bawat balita hindi palalampasin ng Radio Todo Radio Todo
15: abogid nga sigamat na sa report ni Katodong Roli Boy Herrera direkta sa ato nga munisipyo Itabano ang Kalibo.
16: Aksyon.
15: No, mga katodo, yan sa itong kagapagpagalagad, sa itong kagapag-ililiban, no, sa nabilintag mga minuto, ako ato yung kagapagwaragwag makaroon ka nga hapon.
16: Aksyon.
15: Kaina, no, na-istorya na ito si Mr. Roli Maming, no, mga katodo, may kaantanan, no, sa Roday karang problema, no, sa Ray Karagaburakay Island Livelihood Motorbike Owner and the Drivers Association or Belmuda, no, mga katodo, no, kay may una karaga problema nga sa number tani ka ina, umpisa pa mga katodo, ganag start, no, nga gin-accredit ko, ato'y karaga sanggo niya bayan, itaban, white malay, runday karaga asosasyon, nga mingko uwa unyagi, no, nagkasugot, dung pila ka mga opisyal.
16: Todo, aksyon!
15: So, naligad na istorya mo na ton, si malay SB member Dodoy Renato Hilito, may kantanan, no, sa runday karaga problema. No, kay nagligad na bibanwag nga sesyon, itaton karagasang ng bayan, No, kung nagtaliwan ka naga September 3, Banwa, may una ka naga gin-aprobaran no, nga resolusyon doanton ka naga sangguriang bayan nga nag-revoke sa Roday ka naga accreditation akong Bilmuda Banwa una karon sa isla kara Itburacay. Agagus awirman Banwa, roaton niya mga pila ka mga miyembro una, roaton niya mga abal-abal. No, kay nababasahan man aton sa social media post no, ita aton nga mga igmangod sa Boracay. At the same time, mga katodurong pila ka mga opisyales, ita runday ka nga Bilmuda. No, mga katodo. Subangod nga ni nga uwagid nagkakasundo Banwa, runday ka nga pila ka mga miyembro, aga opisyales, mga katodo, tasambit nga asosasyon, ginpatungan da Banwa, no, ita aton nga pila ka mga local officials. Nauna karon sa Banwa karat Malay, particular si Malay Mayor Promi Bautista, agron chairman sa Committee on Transportation, kuaton ka nga sangguli ang bayan, pinaagi kay SB member Hilito, agod nga maayos, runday ka nga problema.
16: Aksyon!
15: No? Para man nga matawaan na ita solusyon, maayos na, runday ka nga problema. No, nagkasugot Banwa, nga magpatagayon ka nga makatodo it eleksyon, agod nga maayos na, Roday ka nga uwagid pagkailintindihan.
16: Aksyon!
15: No, aga Roday ka nga eleksyon, ay wala gina ito makuan kung kanuna ginpatagayon, pero rong eleksyon Banwa, ginpatagayon una karon sa barangay hold, no, ita barangay Manok-Manok. Aga una, dong presensya ni Mayor Promi Bautista, kama naman dong chairman sa Committee on Transportation, ang si SB member Hilito, roaton ka nga taga Licensing Department, representative alin sa aton nga Malay Transportation Office, may representative man alin sa aton nga Malay Auxiliary Police. No, mga katodo, agod nga maistoryahan, umaplansya na, Roday kaga problema. So, mingko nag-aabot-abot, no, 145, no, hagos or masobra, no, ka mga nag-attender, no, mga katodo, aga base gani no sa nangin resulta kara Banwa itaray kara nga eleksyon between sa kay may Mr. Ray Maming nga grupo ag kay Mr. Rully Maming Banwa no nagwa nga landslide no daog rong grupo ani Mr. Rully Maming no dayaman kara Banwa rong ginrelika to nya information ni ASB member Dodoy Hilito.
16: Todo.
15: No, mga katodo. So, kay ginayos gani mga katodo. No, kay wangan ni nagkainidiyan. That's why nga, ginpakamayad nga magpatigayon lang ka ita eleksyon. Agod nga, masolusyonan na. Roday ka nga problema. So, bago ginaperdi Banwa, roday ka nga grupo, no, ni Mr. Ray Maming, nag-expectar Banwa, rung grupo ni Mr. Rully Maming, mga katodo, nga dapat, i-turn over, kanda, rumpila ka mga dokumento nga kainanganon, dokumento itry ka nga asosasyon, mga katodo, kaibahan di ka rado financial statement para nga mapadayon, ruray ka nga operation, no? Mga katodo, itry ka nga asosasyon.
16: Todo, aksyon!
15: Ayaw galing, no? Wagin ka naman, may turn over da, no? No? Isa sa grupo ni Mr. Rully Maming, no? Based ng legal sa information ka to, naging pabot, ani SB member, Ray Nato Hilito, it Banwa karait Malay. No, hasta sa makaroon, nagaparindugan, tagiapon abiman, no, sa part na, na kay naligat, pag-istory na mo ni Mr. Ray Maming, nga man, ako man na makaroon, dong, nagatindog, no, nga presidente, try ka nga asosasyon, which is, try ka nga pag-election na, supposed to be dapat, wow, ngayon election Banwa, kaya perdi na imaw, no, asandig sa information, tayo na baton, no, magkatodo, alin una sa ato niya maigbangod sa isla kara ita Boracay, no, pero nagpatigayon siya na Banwa a ita eleksyon, mga katodo, sandigman sa mga impormasyon nga ginapaabot ka ton, itpila ka mga miyembro, akurunday ka nga Bilmuda Banwa. Daya ka na magkatodo, rumpila ka mga impormasyon, ginhambagan man, no, itaton ka nga alkalde, no, kaman naman ni SB Hilito, nga dapat, i-turn over na, no, rumpila ka mga dokumento nga ra. No, nga kina nga nun, agad nga magpadayon, doong operation, no, itry ka nga, Bilmuda Banwa, una nga sa isla, kara itaburakay.
16: Aksyon!
15: Agad yung pabutsan dato ni Isbelito nga, uwa, agad man gihapon, if ever nga, ako nag-apply, abim makaroon sa day Mr. Rully Maming, no, nga magpa-credit sa atong karaga sanggol ng bayan, no, ita Banwa, kara ita Malay, mga katodo, priority man sa gihapon Banwa, ro, day karaga mga miyembro. Aawa gi karabanwa at ma-displace nga mga miyembro sandi karabanwa sa pagpabutyag. Now, ni SB dito, tag-amon ka lang nag-istorya nga daywa.
16: Toto, aksyon.
15: Now, kumbaga, rung may problema gaman makaroon is daya karagawa agid, no? Pagka inintindihan na, no? Itapila na ito, kumbaga, officials. Now, mga katodo, rung katuyo amin ng karabanwa, siyempre, araw iba man karoon yung mga miyembro, may una matang nagapati, no? Sa piyak agapiyak, no? Pero mayuriya banwa, iya makaroon, no? Sa grupo, ani Mr. Rolly Maming mga kaabyanan. So kayo na, no, nag-istorya kami ni Mr. Rolly Maming, no, agad kung tama, mabati naman kung tanatong to, anak roga side, no, magkatodo galing, nagangyo, ano mo kaina, kay masako, gini mo ngamayad, no, magkatodo, pero, matao imo, no, ita statement, no, magkatodo kami, anak pagagin asikaso, mga katodo, may kantanan, asaray kaya konjen, ita anton yung mga habal-habal una, asa isla kara ita Boracay.
16: Aksyon.
15: Adayro mabudlay makatodo ng tawag kita pribileyo no itatong kara gasang diyan bayan. No ita banwa kara ita Malay kay tanan manda banwa mga tumandok man udara banwa resident ita isla kara ita Boracay. No makatodo that's why gintawan kita pribileyo nga pasugtan banwa nga mangin legal rung pagbiyahe kata motorsiklo una sa isla kara ita Boracay kapingid sa mga igmahod naton nga raya na kara banwa. Ruanda karon nga pangabuinan una sa isla Itboracay.
16: May balita, may aksyon.
15: Dahil ka naman maro mabulay no kung may bugay kita no hindi kita magpanaog sa atong karga bugay. No magkatodo parehas man kung taman do atong karga katuyuan. No magkatodo galing syempre alin naton may pila ka baga sitwasyon nga hindi taman ma mamatungkad kun amat no rung nga pagpainuino sa kada isa nga katon. No pero importante ba no wa gid makatodo it problema nga hindi ma-resolbar. Pag once nga gina-istoryahan, no, it maayos.
16: Kapag may balita, may aksyon.
15: Ay, napag ilikunta, naawis na kaya nagpatunga na ganito. At ang kragalkalde, no, itaban mo at malay. At the same time, aron chairman sa Committee on Transportation, nga para nga ma-address na, no, rumabuhay na karaga problema, mga katodo nga dapat mag-ugyon na, mga katodo, agudwa ita problema nga ma-experiensyahan kamana kara mga

0: ang punto launay media ra to gagawras sa to gagapagililibas sa to gagapagapangalagan ato gapos sa tabala tempo sa to gagapagililibas sa to gagapagbagayag sa Webes edisyon ni tato gagapala tuntunan ang pila ka mga balita gawa ta magabot wa ta matatar sa to gagapagpangalagad makaro kra gadlaw antayan sa pila ka mga news and public affairs program ni Radyo Todo sa Aklan mal kita nga magalibati inaga kra gadlaw sa Biyernes edisyon ni tato nga pagpagalagad partner naton sa technical side si Katodong Reggie Francio. Ako man din Katodo nanging ka-aksyon makaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon, ag tunawon, ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: TDX 500
2: ang may powerful compound.
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis TDX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time ay 44 minutos yun. Nagtaliwan sa oras, it alauna

0: Kaunya mga sukit nga mga tagpamatian, welcome sa Webes nga edisyon, pagpangalagad programang
1: Palautwasan.
0: Of course, and still, with your masina jahon! Para hindi naman. Medyo hindi mo naman. You're beautiful and cute. Tita Lil de la Cruz. Kumusta mga malanggaw? Hindi natagbuo lang. Masinadyahon ko na parang gigil ka. Masinadyahon ko na tapos parang gigil ka. Parang gigil ka mana sa masinadyahon na dinalil na. Hindi lang. Anyways, good afternoon once again. Sa atin niya mga suki nga mga tagpangamadid, welcome sa kapagpangalagad makaroon nga pet sa Jess. Sa bungaan ni Chetri Ambre Daguntis Mil, 21. September 10 na po tayo mga palangga. And, well, September 10 na, alright, sige. But bago ako padayon sa pag-taokin nyo, ikatahuran, makanya, kapunanan. Gusto ko gali magpasagamat sa DSWD, no, andang, provincial office, no? Yeah, sa DSWD, Aklan, for inviting me as their program host kaina, mga alas 10 sa Barangay Puok, no? Nasa may, yeah, sa may Banwait Kalibo. Rayahay may kaantanan sa, ano, sa mga Sustainable Livelihood Program. Itatong niya DSWD. Talagang nakakaano, no? Na, kung imo nga, ilang beses na abi ako nga nag-host sa andang program. Like sa mga project nga sa Sustainable Livelihood Program at DSWD, and you know, nakakataba ng puso, no? Alam mo yon, nakaka-proud nga rong aton nga like DSWD, although nakikita nato no andang nga effort baga, no, nga mag-reach out sa aton nga mga vulnerable sector, di ba? Aton nga mga pumubuyo, no, nga talagang gakinahanggan gid it ayuda, or what I mean is bulig. It bulig nga pagangitan-an it aton nga gobyerno. So kaina ako ra nag-host ikos andang blessing and launching it andang project it Jetty Port Sustainable Livelihood Program Association, SLP Association. Ina sa may barangay Puok, pasugod gid sa may Jetty Port, no, kunya ka mag-agi sa may highway, no? Sa may highway, direct sa again eh, pasugod kagit ito sa may Jetty Port kid mismo. So kung pagto ka ito, kaya ka sa highway nag-aagin, baya naluok, hay, inaon imo sa right side. So, ano gid, nakakatuwa, no? Amaze man imo, tanawon niya. Andang project is, ano, at practical nga klase nga project. Nagaparenta sanda it mga tables and chairs and then tent and video okay. E syempre sa Jetty Port, palaging may mga event una, may mga programs, no? So syempre mga nagapa-event, gakinahangan gidron sanda it mga tables and chairs or tent or video okay, something may mga okasyon. So napaka-practical and napaka-ideal for the place, no, sa lugar nga may madali nga rentahan it, tables and chairs and then may tent pasanda and then video okay. Ang galing for rent. So congratulations gid sa ano sa Jetty Port SLP Association, no, nga nag-launch ko andang project kaina. So sa mga ano, wa pa na send ka ko ni Ma'am Ana rong contact kung sino pwedeng ma-contact. Any occasion na magapit ka muna sa Puok, di ba? Magapit ka muna sa Puok, kakinahan ka mo it mga tables and chairs and then the tent and video okay. Alam niyo naman kita mga Pinoy, my God, hindi talaga kompleto ng occasion ko baka it video okay, no? Ibang sabilo gid aron imo sa pinaka importante nga parte it okasyon tong video okay nga may una. Dapat may una gitana nga video okay. So once again, congratulations gid Randa nga nga mga, ano ang asosasyon na dangaray, ginakumpunahan ra imait mga solo parents, senior citizens, PWDs, no, and 4Ps. No, rin mga vulnerable sector nga miyembro, itrundo yun niya ron niya, asosasyon nga ginpunduhan it DSWD para sa andang SLP or Sustainable Livelihood Program. So, clap, gitana sa aton nga taga DSWD, of course, and syempre sa mga beneficiaries eh, no, nga kabay pang masustain ang darong andang ron nga project dahil mabaho man dun kanda nga bulig, no, sa andang pagpangabuhi, ma-alleviate man kahit papano rong andang pagpangabuhi, dahil kay syempre may andaman dun niya incentives, kumbaga parang dividend, no, once nga rong andang ron niya, ano, business, ay magiging okay rong ana nga magiging maayos at okay rong ana nga magiging outcome, no? Outcome, and of course, siyempre pag kumita, natural, ay masaya ang lahat. Everybody happy once nga kumita rong sangkap business. So once again, congratulations again sa mga members and officers. Jatiport SLP Association. Yan, tana talaga ang ano, ang balita, o diba? Manami ka balita. Anyway, sige, so once again, rung akong gid nga pag-welcome, itmayad ay ginika po na nun sa ato niya mga suki nga mga tagpumati. Sa ato nga pagpangalagad makaroon niya adlaw, ita Webes. Webes na naman, no? Friday na tomorrow, weekend na naman, wow, naman ang bilis. Next week, 14 na tayo, kalahati na tayo sa buwan ng Setyembre. But hopefully, masustain tagang room. Medyo ma-okay-okay nga pag-pangabuhi. Masustain ro-okay-okay. Ay, naku nga naman, itawan na lang natin yung ating, ano, ang ating, itawan na lang natin yung, kung ano man ro-ato yung sitwasyon dahil wala naman tayong magagawa, di ba ga, John? Awa makita it may maano na, makita it may mahimogid kung sagad kita ka pinroblema. But anyways, mga palanggas at pagpangalagad sa makaroon niya hapon. Well, syempre aton gid nga gina abi-abi rong tanan it maiayad nga kahaponanon. Ro akon yung mga kabarangay una sa barangay bye-bye may lagid nga dro adlaw or may kahaponanon kay mga alas 2 na galiangan-angan. Maiayad nga hapon gid sa mga taga Banwa it makatos akon yung mga kasimanwa. Sa kutob kong mga butan ko at yung pagpangalagad sa makaroon po na ni Chita Sorso sa Barangay Undoy sa Banwa it Ibahay, 328 siya ating barangay nga nagabilog ko aton yung probinsya it Aklan. Sa Banwa it Kaliborong Kabisera nga Banwa kong aton yung probinsya sa aton yung makaiting nga mga probinsyahanan. Bilog nga rin sa is Panay Island, Western Visayas. Mayong hapon sa inyo lang dakaga welcome gin sa ating pagpangalagad kag hopefully mangin kaupod ka muna akon kay kaupod ka muna ako. Mga kaupod ko ka mo, kaya sa lang manta alas tres. Isa ka oras, kagto nga lang may nga programa, mga palangga, te, updan nyo na lang ko para medyo malingaw-lingaw man ninyo ang pagpangabuhi. Kaya balaan nyo man, no? Balaan nyo man, ha? Adlaw-adlaw pagpangabuhi ta, may aragid yung chimpo nga, halos adlaw-adlaw man daw na kwan kabla na nabibesit. Nagainit man imo. Nagainit man imo na pabana ano ka pa na ano ganila ho na napag-isipan ka pa ng masama dahil siguro man nagaminopos ang manas ni Talila sila pero may init raw. Pero may tama na may init ni imo ka o gaminopos ka. May mood swing ka na yan. Sige lang, that's life, no? Just enjoy your day. Makanad, love it. Okay, best. Kaya, jo, matutawahay man roaton niya palibot. Okay? Matutawahay man roaton niya pagpangabuhi. Bisa niya, sige, das, yung brown out. Bukong galit matawahay roon pangabuhi. Diba, kami pa kung roadag business, nagasalig mo lang sa kuryente. O, kung nagasalig sa kuryente, like mga computer shop, o, generator, te. Ano man, no? Stop na rin business kay at kuryente, wapat generator. Hay. Oh, kung ikaw ka ba nagyait ng ice cream, wag ka generator, saling ka man sa supply it ng sa ginadistribute nga power it akil ko, te. Kung ba nababato niya supply ang akil ko, te. Ano man na daw nga i-distribute sa mga panimagay at sa mga establishmento nga power kay wa man, kay wa generator na ton. Kung apos man ang gina-generate ka power. Oh, may anam ni kuta nga gina-generate hindi man gid makasangkod sa kinahanglanon it mga konsumidor. Kaya may ginatawag nga mga manual load dropping yan. May mga gina-schedule nga mga brownout, tag 2 hours para nga para may rotational brownout nga ginahambal. Para nga dong ibang lugar may kuryente ng iba uwa para magsagamit yung kita sa kuryente. Ngayon, di kita may experience mas mahaba nga oras it brown out. Ay nako nga naman talaga na batian nyo man siguro dong mga explanation kung aton nga Aklan Electric Cooperative. Nabatian nyo man dong explanation itaga NGCP. Kay ginamon, ginatinguha agad kung todo, radyo todo. Nga mabugaan gidron sa dait ng mga pahayag para coming from the horse mouth nga ginahambag. Baga, hindi nga duho-duho nga mga istorya nga mana. Kada kay bukod man kami spokesperson ita Kelco, bukod man kami spokesperson ita NGCP. So, mas mayad kita na ron nga kanda kita mismo magaling ano kita estado naton hay kung aton nga rang krisis sa kuryente sa Visayas in particular sa Western Visayas kay according sa DOE kay although side man kita kabuhay yung gidman nga kumbaga kita rong pinaka ikog nga ginasuplayan it kuryente ti sipa ba kung ikog ka pinakapunta ka nga makasamit it kuryente ay sipa ba kung ikog ka. Ano nga lang kayo murang mabilin? But anyways, mga palangga, ring and ring, babaga natin kay it's, hindi man at, bukod man kita, it mga kwan, no? Actually, mabuhay yung gidman nga problema, ra, gin forecast, yun na, mabuhay yun yung mga dinag-on, nga magkakaroon ng krisis sa power, dong, ay, buhay yun man that, I don't know kung ano rong, ginobra nga mga solusyon kung aton yung mga taga Department of Energy, kung aton yung taga NGCP, kung aton yung gobyerno, di ba kay kita nga po pumuyo, ano kita bira aton niya mahimo? Rumahimo nato na magbulig, aro ikabulig nato na isipa, aro maibulig nato is mag-save it power. How to save? Paano ka makasave it power? Ha? Ikunwa man ninyo ginagamit, may una gidaabi nga ano, may una gidaabi nga mga konsumidor nga, bisan mo man ginagamit ito mga iwag, guwa man it gamit, mahayag man, siging ginapinahayag. Diba? O, may mga nakasaksak ng mga appliances nga, wa man yan yung ginahagos, ginagamita, pero nakasaksak ihapon. Although, syempre, ginabayaran man ni Mura yung mga konsumo, mga kuryente, pero ang ginamin ako, na ano lang ba, wa man itsilbi rung pagbayad mo, why? Gabinayad ka lang, pero wa ni mo nagamit sa inchaktor rung power nga nagasuod sa imo nga kable. O sa imo una nga panimagay kay it's a waste of power. Why? Kay waman mo ginagamit ro iwag kay mahayag mo nung sila kit adlaw pero sige hinayag ko iwag mo. Waman ginagamit ro electric fan kay ito kamat imo nagagaag pero electric fan mo sige nga tiyog. See? So instead nga makasave ikaw it power, makasave ka sa bagayran mo. Eh syempre samtang may nagaandar kang appliances nga nasaksak sa kuryente nga tiniyog man mitruhan mo. Sige man ko ra ana nga sinaka kung numero kada per kilowatt hour do imo nga paggamit at kuryente. So, doon gid siguro ato niya maibulig to save energy, save it power. Pinaagi sa pag unplug ko mga appliances nga wa man ninyo ginagamit gid kung gaso. Gapanaw ka mo kung nano, kung wa tawos inyo ang panimalit i-unplug inyo mga appliances, saksak lang galing pagbalik. 'Di ba? Saksak lang galing kung may tawo na pero kung wa man yung mga nakasaksak i-unplug yun na. Yung mga di naman kailangan na naka-plug in imaw, ha? 24/7. Hindi naman kung kinahang kunwa man gid ginagamita iti i-unplug yun eh para kamo makasave it power, makasave pa kamo ko inyo nga bagayran sa kuryente. Do yun ro ako niya ginamin. Sige lang mabuuligan lang kita kay Anhon Tabay. Sagad man gani kita irineklamo. Nagaganting ano ato niya ugat, itirineklamo, tikay. Bisa ano pa ato niya reklamo, hindi man instant, or hindi man dun magic nga. Dahil nga, kugang rong supply it kuryente, halin sa mga genie sa power generator, Ay, hindi pa doon magic ka, magaba ka nga. May magic wand. Kaya sabi kong, oh, may, dapat may, may isa pang power generator dyan. Dito ang isa. Ito ang isa. Ito ang isa. Oh, tekong may magic wand kang kuta nga. Magic mo lang paghamba mo nga magkaroon ka ng power generator. May una gagi. Hindi man doon ganun siya kadali, no? Bukumat makaroon gid kahapos. Abo nga proseso. Abo nga dapat nga istoryahon. Abo nga. Ay, nako, matagal na ano yan, na proseso at ang pangangailangan natin ay ngayon. So meaning, sa ano eh, sa sunod nga mga henerasyon, eto, naandyan na yan sa kamay ng ating gobyerno kung paano magawa ng solusyon, dungroy niya problema sa supply at kuryente, hindi lang po dito sa Visayas, even sa dilog ng Pilipinas. Kay said man kita nga, bisan rong mga ibang lugar bukod niya magsa Visayas, even Mindanao or Luzon, nakaka-experience man at ginatawag na power shortage mga palangga. That is why nga nagkakaroon ng mga ano eh, no? Nagkakaroon ng mga rotational brownout para hindi man mabaldarong aton nga power generator. Kahit kung piliton mo, kaba si mabalda, agbas lalong wawad an kita it kuryente, bilog nga Pilipinas, te imagine baga?

May 2 minutos yun, nagtaliwan sa oras at alas 2. Mga palanggas at nga pagpangalagad, gina-greet, tagigalit, may ay nga hapon na ito niya mga viewers and listeners sa May Kalibo Shopping Center. Thank you so much again sa inyo nga pagpamati. Sa mga pilang bilog una, importante may nagapamati. Sa atin yung mga taga-Kalibo Public Market, yung may nagapamati man, abugid niya sa gamat, agbayad agad nga hapon. Sa atin yung mga terminals sa Eastern at Western side, kung atin yung probinsya at Aklan, good afternoon man kinyo una tanan-tanan sa atin yung mga drivers with lovers. Magdahan-dahan gid, no? Para what it hassle na after ko inyo nga after ko inyo nga pagbiyahe ti uli man kamo nga makapahuway-huway nga walang problema, walang hassle, walang reklamo, walang disgrasya. So ingat-ingat git sa aton nga mga opisina, gobyerno man or pribado nga nagamonitor sa pagpangalagad naton. Thank you so much git sa inyo tanan-tanan sa mga panimagay nga nagabutan ko aton nga pagpangalagad, yang nagamonitor sa tanga mga radyo, nagamonitor sa tanga telebisyon, nagamonitor sa tanga mga cellphones, sa naman yung mga gadgets sa inyo nga gamit. Thank you so much git sa inyo nga oras nga gintaos ato nga programa, pagpasaylo sa inyong mga panimagay, and hopefully ma-enjoy nyo gid, may mga ano kamo, may mga concern kamo sa inyo nga pagpangabuhi, may gusto ko mong ipangutana nga basi kon masabat man manan ni titalilas rakon nga ano ipangutana kana itry to abdi. Hey, kung wa kamo it na kun bukon kamo sa Facebook nagapamantaw te pwede kamo mag-text text nyo gamang, basi may pang-text ka mo dyan sa 0970-932-0358. Again, our text hotline 0970-932-0358. By the way, may utang gali ako nga greetings, dali lang gid ha. Kaya may kahapon, Tuesday, uwa ko gali na open the message ni Weng. Agrong mga taga Primo Production gali. Primo Production. May mga ano yata sila. May mga frozen foods. Ang takaranga ano. Ang takaranga mga product na ginabenta. So sa mga taga Primo Production staff. Nga hopefully nagapamati ka mo makaroon. Good afternoon gid. Kay Jam Jam. Kay John Paul, Joshua, and Sander. At kay production supervisor, kay Emerson Cabal. Oh, diba? Good afternoon, kid. And thank you so much, kid, una sa aton niya mga viewers and listeners sa May Primo Production. Ang mga staff, una, and of course, ng mga managers, supervisors. Nga una sa inyo, na sa Primo Production. Thank you so much, kid, sa inyong pag-monitor. And also, sa staff and personnel man, ita Para MPC. Or Para Multipurpose Cooperative. Sir Glenn, good afternoon. Timayo nga hapon. By the way, singit ko lang sa aton nga mga senior citizen, baga mga sa aton nga mga pensioners, GSIS and SSS, kung medyo kinakapos kayo ng budget, kinahanggan kong inyo nga maintenance or ano man unang kinahanggan nun financial, hay, the best kid ang sa Para MTCY. Kay maliban sa walang hassle dong pag-process kung inyo nga loan application para sa inyo nga pension nga ron nga ili-loan una sa Para MTC, may igatao pasanda nga 25 kilos nga bugas. So isipin na 25 kilos nga bugas, makon pag medyo parang Hasmin yata or brand nga bugas na ginataon na 1415. See? Sa 25 kilos, pilang abot siguro sang buga ninyo nga kaon kung mga daywa, tatlong malang kamo sa sugunit panimagay? O bisan mag-up-up pa, no? 25 kilos? Abot siguro almost 1 month ninyo ron nga, kwan? Almost 1 month ninyo nga konsumo sa panimagay. So, mabaho nga savings, maliban sa may libreng bugas, insured para inyo nga ron nga loan. Okay? Manubo rong interest. So, para mas may idea, gid ka mo, agmapaliwanagan, gid ka mo itmayad sa ato niya mga pensioners, sa ato niya mga SSS and GSIS pensioners, pwede niyong bisitahon dong Para MTC. Una man lang dun mo, gid sa kanto, nasa Merojas Avenue, kita mo yung traffic light nga ron. Okay, kaiping, gigay mo rin ikalibo car wash.
kung halin ka iya sa may bahin it, ano, bahin it, panuman siya, bagay, diretso man na Ruas Avenue, hay, iyagid rin imo sa right side, kay, bago ka magliko, pasugod it ng mabini, iyagid rin anang apesto. Kitang-kita, gidron, kay sa binit man lang madun imo it, karsada or highway, kaiping it, kalibo car wash. Di man ka magtagang karon kay kabaw-baho, rana kong signage, pangagan sa gwa, dong Terra Multipurpose Cooperative. Thank you so much, Gid, sa ano eh, sa staff and personnel it ng ano, Pera MPC, okay, nga ano Gid, nag-trust kung andang advertisement here sa Radyo Todo. Thank you so much! Oh, basi kung may gusto nga mag, may mga emergency nga kinahanggan, no, naro, ato niya mga pensioners, itry nyo, bisitahan nyo rong ano, rong Pera MPC para at least mas klaro ang mapaliwanagan din gamot insakto kay mga mabuot at mga maabibab, maabibihob, mayroon baka mag-abibar yan. You are very much welcome, Gid, sa ano, sa Pera MPC. Bisitahon nyo ang during office hour, okay? O na sa Pera MPC, Rojas Avenue. Rojas Avenue, Kalibo, of course. Yung manatutanan sa Kalibo. Minutos go, nagtaliwan sa oras at alas dos, mga palangga. Sa ato niya pagpangalagad, makaroon niya hapon. O, wala na akong utang, weng, ha? Nag-greet ko na ang mga taga-primo. Okay. okay, sige. So, sa ato niya pagpadayon, sa ato niya pagpangalagad, sa makaroon niya pang-orason, mga palautwasers.

0: Bago kita magapadayon sa at nga pagpangalaga, dali lang kay kung natandaan niyo kung nagtaliwan niya to nga mga inadlaw, no, nagiging masangag rong social media, masangag rong mga balita, masangag rong Pilipinas in general, no? May kanya-kanyang kuru-kuru. Yan, may kanya-kanyang opinion rong aton nga mga pumuguyo. Dahil syempre, rong side man aton nga rong sugod it mga balita makaron, Martin Romualdez, Sara Duterte, no? Rong latest kay Martin Romualdez ay talagang ginmandoan yun, isandigan bayan, nga ikulong siya doon sa Quezon City Jail, no? Quezon City Jail. Matapos nga magpa-hospital arrest nga according gani sa ano, no, nabasa ko sa isang article nga even gani rong chief doctor it hospital Cardinal Santos, no, hospital nga it's unusual nga according kana nga pagsugod ko na ni Martin Romualdez sa hospital, hindi siya dumaan ng ER, dumiretso sa ward. Dumiretso talaga sa private room. Grabe ba, gente? Hindi man dumaan sa emergency, no? Kasi protocol doon, di ba? Proseso nga pag may tawo nga ginao pasyente ginadaga sa ospital, dadaan talaga yun sa ER kasi inari karon imo ginabug-an ig detalye, information, gina-check lahat-lahat, no? Before imo i-transfer sa room, sa ward, or kung ano man rekomendasyon, it doctor nga nag-check sa anang sitwasyon abi. So, according sa doctor, it's unusual nga, kaya iba talaga rung ano, iba talaga pag kilala, politiko, may kapit, may pera, na nagagawa pa rin nila yung mga bagay na gan, pero pag rupubre gani, my goodness, bago pa himagatsyon yun yan eh. Ha? Tingnan nyo na difference. It manggaranon ag pobre pag sumugod sa ospital. Tingnan nyo. Kung masasabi nyo, patas ba talaga? Patas gid ba ga? Dong pagtrato sa pobre ag manggaranon? Tapos siguro makasabat, alam nyo yan kung tama or mali. Alam nyo yan rung sagot. Sa hindi nyo rung sabat kung patas or bukon. Dong pagtrato sa manggaranon ag sa pobre. See? Kung makaroon daan ng statement it doctor like, it's unusual na hindi dumaan sa ER, di ba? Particular si Martin Romualdez, dumiretso sa private room, it hospital. Imagine na. Eh, diretso ka sa private room. Antin sa rin mong doktor, Imor hospital, ha? Di ba?
1: Ha?
0: Imor hospital? Tag-iya ka to hospital? Nga pagsugod mo sa hospital, diretso ka sa private room nga gusto mo, pwede ka mag-agit ER? My God! So tingnan nyo ang difference kung pobre ka ag manggaranon ka. Sa manggaranon, kaya nilang gawin yan. Wala it may mag-complaint, wa it may manggagalaiti, nga magreklamo, nga ba't nangyari ang gano'n, ba't natabo, makara. Pero pobre ba ka? Nagabayukot yun sa sakit. Nagatikha, nagahingabot ka ng paginhawa. Sa ER!
1: Sige ga, pambangutana, pila ra edad, ano ra gin batsyag, ano ra gin itake nga buong, ano ra makara.
0: Nagabayukot yun ha? Nagabayukot yun sa sakit, dung pasyente.
1: Pero, dung attendance, yung nurse, or kung sino man una, nagabuong it information sa pasyente, sige.
0: Diba? Wala! So, di karon ni mo masairan niya talagang pag-abot sa ginatawag nga estado it pagpangabuhi. Na totoo pagpautwas talaga. Rung kamatuuran sa estado it pagpangabuhi itawo. Di karon ka ginatan-aw. Kung paano ka tratuhon? Paano ka tratuhon? abo-abot ang mga insidente nga nakabot sa ospital. Kailangan anay buon. Ay. Diba? Nga bukod abaga itong, di ba pwedeng unahin muna, no? Unahon anay nga, kung emergency, tanawon anay kuro sitwasyon it pasyente ko. Kung emergency case, unahon anay nga traton, di ba? Bukod niya siguro isang beses, dalawang beses, ako nga naka-encounter, nga may reklamo sa ospital, privado man, or government, pero kagaban-gaban, gitarong government hospital, like, tumbok ko, no? Apo, rin gitarong kagabanan niya na-encounter namon iya sa todo nga may mga complaint. Apukot ang mga issue sa tumbukon like rung negligence, rung bukon baga it insakto nga pagtrato sa mga pasyente like sa ER ka kay aba ko gani nga nagabayukot nga ni sa sakit, nagaugayong go, nagatikha go, nagahingabot yun at pagginhawa, instead nga butangan anay to imot oxygen hay. Sige pa tanay nga binuo ka anang impormasyon ni pasyente kun ano-nano. Hay. Pero ramang garanon, pwede gali, bisa di gagagit, ER. Diretso ko na sa private room. No. And the word nga ginamit, it looks unusual. Parang, hindi yun yung normal. Kasi rong proseso is, pagdagon ka sa ospital, itadaan ka talaga, una mong papasukan ay emergency room. Eh, ito ka gina-check at doktor. Kung hamat gindaga ka una, na ano rin nabatsyag mo, ano rong nina mo, ano rong lastro mo, ano rong imong masakit, di ba? Ano na tabuki mo, ano yun eh. Kaya sa ER ka masairan. Di kung ano nga mga laboratory test, kung ano nga mga klase, nga mga examination, ro, advise sa doktor, kailangan mo makara-makara. Di ba? Bago ka, pasadlon sa ward. Yun yung, doon rin ako niya nasairan. Then, siyempre, bukuman ako it manol, bakit buhay pa si nanay, si tatay, hay daw, kutuman kami to hospital. Oh, titiwa man, oh, eti, pobreman mo. Natural, agi ka sa proseso, pobre ka. Agi ka sa proseso, kay pobre ka. Hindi ka pwede nga mag-asta-asta nga kung sino, na? Kapareho it iba, o kapareho it mga manggarano. So, wag niyong sabihin sa akin, ba? Nag-comment si Ma'am Janet. Tamba na, oh. Mali yan, porkit mahirap ipalibasa. Magkaranon sila. So, ma-program ka? Ma-focus ka, ma-program ka? Mali yan. Pero seriously, totoo yan. Kaya kung maghambar ang gobyerno, I'm not anti-government. Manami matry bang proyekto at gobyerno nga nakabulig sa ato niya mga pumoy. Pero kung maghabait gobyerno in general, na pantay-pantay ang kanilang pagtrato sa mga mamamayang Pilipino, hindi talaga ako maniniwala. Kasi hindi naman nila alam kung ano yung nangyayari dito sa baba. Doon sila sa palasyo. Doon sila sa mga matataas na posisyon. Hindi nila naranasan yan. What an andaro na eksperyensyahan niya magpila kahit kahaba. Diba? What an eksperyensyahan niya inaka magstay sa emergency room dahil uwait bakante nga kwarto. Hanggang sa gumawa ka wala sa hospital emergency room kagyapon, kaya't bakante nga ward? Naranasan ba yun ng mga mayayaman, ng mga politiko? Hindi. Why? Because they can afford na magpa-confine, magpagamot sa mga dekalibring hospital, private hospitals. They can afford because they have money. Pero pobre, nagamantener sa government hospital. Even, bisan labag sa kalooban, kaya't kinaisip. Dagho naman sa private hospital, amon niya pasyente, wangan ni kami singkong libat. Wangan ni kami taning bakod. Amon niya pagkaon, amon panganin nga ginausoy kung paano pa kami. See? Then the predicament it aton niya mga pobre nga mga pumuguyo. Gamba nga ta kita. Daga sa hospital. Ipasyente. Madali nga tagamba, it makano kasi hindi ita involved. Hindi natin pamilya, hindi natin kaano-ano. Pero aton kung na-concern kita, daga sa ospital. Pero kung ikaw sa sitwasyon, ipobre. Pobre nga uwa-uwa kagid. Maano ka, magduha-duha ka. Inaray mo nga fear. Madali nga tagahambal, madali ang mana kitaon ng kwarta. My God. Yes! Roy, doon niya hagang bago nun, pampalakas loob lang kita na ron. Pero once na una kagun sa sitwasyon, then maraming beses ko nang naranasan yan. Totoo yan. Pero, siyempre sa nga ganyan, ginikanan mo, pamilya mo, dagong palagid sa ospital, pasimpalan ba? Bahala na! Yan, Roy, some dilog sa mga nakakabiga, nakakatauman it, lakas ng loob sa mga Pinoy, rong word nga bahala na. Why? Kinagkaroon ka ng courage. Nga himuon rong sang kabagay nga agrisguhan, agdesisyonan rong sang kabagay nga alam mo sa sarili mong hindi mo pa alam kung saan yan hahanapin yung bahala na yan. Pambayad, pambili ng medyo kung may available sa ospital, sa butika, doon ginareseta nga buong. Paano kung rong reseta nga buong what available doon butika sa ospital at igtumbakon sa gwa? Maano ka? See? Doon doana nga mga fear. It mga pobre na ton na mga pumuguyo nga magpa-confine sa ospital ngaya magtiis nga lang anay sa bot-bot-bot-bot, tawas-tawas, guya-guya, itlog-itlog. See? Yun po yung masasabi natin hindi patas pagdating sa tinatawag na estado ng buhay ng mayaman at ng mahirap. Te, pati na ka mo. Oh, natural. Kaya bisan ka mo man yan, siguro personally na-experience niyo man ron, di ba? Oh, another thing. Maubos na natoros ka na. May topic pa kita. Pero ito lang. Siyempre doon nga nirong trending makaroon niya balita, di ba? Martin Romualdez, nagpa-hospital arrest, igtugin serbihan ko anang, warrant sa hospital. Nwari, naka-oxygen, naka-dextros, tinuntot ang ginaobrata kita ng mga ano, no? Ginaobrata talaga tayong mga tanga-tanga ng mga ano na ito, ng mga politiko. Diba? Kat wa pa may nabalita nga may warrant kasi tagagi nagpa-ospital. Wata nagpa-check up. May napatsyagan yung galing sa gawas. Ano ka lagi nagpabungong kay mag-ranon ka man? Tinugat po pa nga mag-waro imo nga warrant sa kakaparupos na nauna ka pag-ani sa ospital bago nag-server warrant. Tinuntugid klase. Diba? Kuhugot, no? Nauna pa imo sa ospital bago gin-server warrant. Kaya syempre, may ano na yan. May advance info na yan from the ombudsman, the OJ. Mga ano na eh. Mga palabas ng Diyos ko, Ginoo. Akala, aabi maguronanda nga kesyo ganito ganon ay papatigon kita. Oo, kaya siyempre, uy, grabe yung ano ha, nung ombudsman talagang ginawa ni DOJ, ginawa nila yung trabaho nila para si Martin Romualdez maganito nga, no? Nag-gets na natin yan. Kasi, nung pressure halin sa tao, hindi naman nila nakaya. Para kumbaga, napilitan na sila, no? Kailangan nilang gawin yon para may ma-save na iba. I don't know kung sino ang gusto nilang i-save. Mahirap naman sa nila. Oh, next ay bago itong kay Martin Romualdez ay nauna si VP Sara, di ba? VP Sara yung sinilbihan din ng warrant of arrest bangod sa gin-file ng kasong grave threat. Oh, sa regional trial court. So may mga espekulasyon, may mga naguwa nga mga balita, particular gid halin sa aton nga Department of Interior and Local Government or aton nga DILG. According kay DILG Secretary John Vicarimula na gusto ni Vice President Sara Duterte na maging madrama ang paghuli sa kanya para sa kasong grave threats. At ito ang ibinulgar ni DILG Secretary John Vicarimula. So ang kasong isinampa laban kay Duterte ay kaugnay ng kanyang pag-amin na mayroon siyang kinausap para patayin si na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. So sa isang panayam, sinabi ni Rimulya na nais ng kampo ni Duterte na magpaposas at magpakulong para makunan siyang natutulog sa loob ng selda. Ayon kay Rimulya na noong Friday ng hapon lumabas ang warrant, nag-usap na ang chief security niya at saka si CIDG chief. So, nagsabi na dadalhin namin si VP Jan. Pwede ba siya ikulong, i-handcuff? Pwede ba siya ipakita na natutulog sa likod ng rehas? Yan. According kay Secretary Remulla. So nagtataka kami bakit high drama gusto nila when a simple appearance in court would do. Dagdag pa ni Remulla. Dahil nakita ni Remulla ang angulo na gagamitin di umano sa politika ang pagpapiyansa ni Duterte ay hindi sila pumayag. Ayon pa kay Remulla, nang makita ng kampo ni Duterte na wala siyang magagawang drama dahil maganda ang kwarto kung saan siya dadalhin, bandang alauna ng madaling araw noong Biyernes ay nagpa siya ang vice presidente na umuwi at bumalik sa Quezon City Regional Trial Court noong araw ng Sabado. Ayon pa kay Remulla na gusto niya kasi optics na pinuposasan na sa likod ng rehas, mag-isa, lugmok sa loob ng kulungan. At bakit naman namin gagawin yon? Napansin din ng netizens na nakuha pang magpa-makeup at magpaayos ni Duterte bago magtungo sa korte para magpiyansa. Gumawa rin sila ng drama ng may isang supporter na biglang yumakap sa kanya habang palabas ng korte. So sa pagbusisi ng netizens, nakitang may hawak palang cellphone ang supporter at tila kinukunan ang kanyang pagyakap kay Duterte. Nabuking din na nakita ang netizen na kausap si dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson sa isang bahagi ng korte. Samantala, hinamon ni Remulla si Duterte na maglabas ng patunay na armado ang mga nagsilbi ng arrest warrant sa kanyang bahay. Ayon kay Remulla, agad siyang magbibitiyo sa pwesto kapag may nailabas na ebidensya si Duterte sa kanyang unang akusasyon. At sa pagdinig ng impeachment court, hindi itinanggi ng kampo ni Duterte ang akusasyong kumuha ito ng hitman para ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating Speaker. So sa pagtatanong ng mga Senator Judge impeachment trial, walang naging malinaw na pagtanggi ang mga abogado ni Duterte ukol sa kanyang pahayag na nakipag-usap na siya sa isang tao para ipapatay ang Pangulo at dalawa pang katao. Una nang sinabi ni Retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcona na napatunayan ng prosecution na mayroong criminal intent si Duterte batay na rin sa testimonya ni MBI Senior Agent John Mark Kalilong. So kumbinsido naman ang constitutional law expert si Attorney Domingo Cayosa na malinaw na grave threats ang payag ng DC Presidente at idinagdag pa ni Cayosa na hindi na karapat dapat na manatili sa peso si Duterte bilang Vice Presidente dahil sa kanyang ginawa. Alas 2:27 ang aton yung oras. Magpapanumbalik kita mga palanggap. But before that, eto po muna yung ating katanungan para may oras tayo sa ating pagbabalik. Ruin nyo nga mga sabat sa aton yung panguta na here we go. Ang ating tanong, ano ang mas masakit? Usapang masakit tayo ngayong hapon. Usapang masakit para medyo may maka-emote-emote man. Ano ang mas masakit? Yung iniwan ka, ito yung mga pagpipilian nyo ha. Para sa inyo, ano yung mas masakit? Yung iniwan ka, kinalimutan ka, or naalala ka lang kung kailangan ka. Yan. Para kinyo, tatlong choices yun ha. Depende kinyo sa inyong experience, kung na-experience, naranasan nyo yan. Para kinyo, ano po yung mas masakit? Yung iniwan ka ng taong mahal mo, kinalimutan ka ng taong mahal mo, or naalala ka lang kung kailangan ka ng taong mahal mo. Ouch! Magapanumbalik kita with your greetings and of course, rung sabat sa ating pangutana at our topic this afternoon. Pagkatapos ginawa mga importanteng mga reminders, kindly stand by.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami binipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga

0: GTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. GTX 500 Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Si Tatay Mark, 40.

0: years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Marco, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

balik kita mga palanggas at kapagpangalagad. May 38 minutos 1. Nagtaliwan sa oras it alas 2. Sa ating nga programa, sa mga bago gidya, mga nakapukas at ang mga monitor, well, hindi pa naman uli ang lahat dahil may natitira pa naman tayong oras para sa inyo. Okay, so sa ating nga mga late viewers, kaya, sige lang, sige lang kaya niya yan. Sa inyo rin yung mga greetings sa ating pagkabasahos at nga pagpangalagad. Again, sa mga uwan nakaabot sa ating nga pangutana, kaina, oh, ito yung ating katanong, ano yung mas masakit para sa inyo? Kung naranasan nyo man to, isa man dito, ano yung, baka ma-differentiate nyo rin naman yung sakit, yung mas masakit. Ano yung mas masakit? Sa tatlo, ano yung mas masakit? Yung iniwan ka ng taong mahal mo, yung kinalimutan ka ng taong mahal mo, or yung naalala ka lang kapag kailangan ka ng taong mahal mo. Yan po ang ating katanungan ngayong hapon.

Sige, so yan po ang ating katanungan and doon yung oras, noong 40 minutos nga rin nagtaliwan sa alas 2, ay oras doon, ginahatod ka doon, eat more power probiotic, eat in one coffee mix, yan. More nawala ako doon na ilang segundo ah. More power probiotic, 8-in-1 coffee mix, your cup of success. Talagang masasabi mo talagang success. Oh, sambay sa ako niya partner, more power probiotic, 8-in-1 coffee mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you. grabe nga effort the partner ng pagbasa. Ay nako, hindi ko na kailangan yung ipagsigawan pa ang more power. Alam na marami na makapagsasabi niyan, marami na makapag-testify, maabuon karon rong makapaghambag at makapamatuod nga tama tay titelis nga ginahambag nga manami gid matana ra ang effect it more power sa amon nga gawa. So wag na kayo mag-isip pa, magdalawang isip, magduda. Just try, bisan isa ka sa shake. Dalawang sa shake, kung medyo out of curiosity lang, try nyo muna isang sa shake. Oo. And then, ano nyo po? Try nyo muna isang sa shake. And then, kung pamatsyagan ninyo kung mauno ang lasa, mauno sa inyong pamatsyag, no? Kung nasahuan ninyo raan ng sabor. O, di ba, pag nasawaan mo raan ang sabor at isang kapagkaon, gusto mo maulit? Di ba, pag nagustuhan mo raan ang lasa, gusto mo siyang kainin ulit? O kung inumin man yan, gusto mong inumin ulit kasi nagustuhan mo raan ang lasa. Tamang-tama lang, sakto lang talaga sa imo nga, ano, sakto lang sa imo nga, taste bud nga ginahambal. Sakto lang gin sa imo nga panlasa, hindi matamis, hindi mapait, hindi siya maanta or whatsoever. Basta sakto lang talaga. Ang malalasahan mo talaga doon, makikita mo talaga yung may mga small particles, yung malunggay. Malunggay and ano yata, ampalaya. Ay nako, try nyo, mga palangga. Pwede ka mo magbaka patingi-tingi. Pwede ka mo magbaka per box, depende sa inyong mood. Kung gusto nyo per box, para hindi ka mong binalik-balik dahil gusto nyo mag-try lang. And then, pag masahuan ninyo, wala namang mawawala sa inyo actually, wait may maduga. Kundi bagkos po ay mabuligan para inyo nga health. Inyo ikamay ditiyawas inyo tinae, mapaayos niya. Ito po available po yan sa JJ Store sa Tangalan Public Market. Una sa Sanoy ano ganito katot ng ano katotong Janet. Aha, ina sa ano sa Sulanoy Haroy Sanoy. Sulanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Sa Napas Public Market, sa Tangalan JJ Store, Tangalan Public Market, sa Makato, sa Bilyoni Store, sa Poblasyon Makato, Malinaw Antoninos Drug Store, sa Malinaw Public Market, Lezo! Lezo Multipurpose Cooperative sa Lezo Public Market, Numansya, sa Maypas Drug Store, sa Numansya Pagid, Carlos Pharmacy, sa Barangay Bulwang, dun imaw along the highway man. Tabo kita sa Kalibo, ina sa ANC Drug Store, Shopping Center, Atubang, It Filipino Bakery, Agrong, Carlos Pharmacy, Kalibo Branch, ina man mismo sa may shopping center. Madali nyo lang yan sila makikita kasi agagyan, meron ang dangon yung mga pwesto. And yes, sa may Martilino, sa Trahi Pharmacy, Regalado, St. Anne's Pharmacy, Mabini, Vitamid Pharmacy, Mia's Drug Store, at Thea's Pharmacy. Tatlong una ka mga butika. Rong, pwede kang makabakal it more power coffee. Una, sa may Pook All-in-One Convenience Store, Pook before Kalibo International Airport. Sa Banga, J3M3 Drugstore, sa Banga Public Market. Una, sa Libacaw, sa Neck Store, sa Libacaw Public Market. At sa Pukid Store, sa Altabas Public Market. Rondo, yun doon aton nga mga partners, no? Sa pagbaligya. Retail man, aga, kamo na bahala dyan. pag gusto nyong uminom, mag-try ng more power sa mga na-mention kong lugar, kung una kamo, agturin nyo rin doon yung mga stores, mga palangga, para
para hindi ka mo mag ano baga mag pinangutana ano gitama na rumor power man mauno gitama na kabo apo tama na ako ako nabatian nga manami gitama pagbakal para masairan mo dong ana nga binipisyo nga mabuo kong nagainom ikaw it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.

0: 5 minutos. Go, nagtaliwan sa oras, alas 2 oras na para basahin natin ang inyong mga greetings kayo na panag-say hi sa ato niya pagpangalaga at ato niya mga palautwasers, mga palangga, okay? So, samtang gahugat-hugat kita itasabat ko aton nga mga palautwasers sa ato niya pangutana sa makaroon niya hapon kay marami akong ginatransaksyon habang nag-programa. Kailangan kasi di pwedeng palampasin ang mga pilang minuto pa. Kailangan sagutin ang mga bagay-bagay na kailangan ng urgent na sagot. Okay, sige, again. Hello, June. Maling niya hapon. 1 hour ago tayo, June King. Ang mensahe. O, sige. Good afternoon, Tita Leon Santos. Pala ako, twasers all over the globe. Good day, everyone. As always, stay safe and the best. Thank you so much, Ma'am Bet-Bet. Alisan tayo at tapasukan sa trabaho. Ayan, dito pa. Nag-good afternoon. Ima, tapos nagkababay na dayon. Ay, naka. Sige, Ma'am Bet-Bet. Hagong gid sa pag... Hagong gid sa trabaho. Haba ni June. Danas ko na rin yan yung... discrimination ng mayaman sa mahirap. May ay nako, bali jun. Porque mahirap lang ako, di ako pinapansin, o di ba? Totoo 'yan. Marami ng mga iba kasi talaga eh, no? Rung tao abi makaron sa matuod lang gid. Amino nyo man ag sa indi. Kung hindi ka mo mag-amin, mga ipokrito, ipokrita ka mo. The reality of life makaron, dong pagtugo kimo itawo depende sa kung ano rin yung estado at pagpangabuhi sa tuod lang. Hindi ko hindi man lahat, but in kagabanan sa tao, the way kung paano nanda, tratuhon, agrespetuhon dong tao, kung depende sa adang panugukan. May standards. May standards silang tinitingnan kung paano nanda tingnan ang isang tao kung sa adang panugukan. Eh, parang hindi makapuno sa kanila paningin. Parang ano lang yan. Yung baliwala lang. Parang... pasapayan lang, pero kung makita na lang akong todo forma, and then, my God, yung bang tingin nila parang may benepisyo silang makukuha? Benefits, parang may benefits silang makukuha, no? Although hindi man lahat, ha, ginamin ko lang is, yan eh, no? Let's face the fact, na ganun talaga, makaroon gid-anaroan ang attitude itawon, may attitude gid-anaroan tawo nga makaroon. Nga, kung sa pananaw na hindi siya makapuno sa paningin, hindi ka makapuno sa anang paningin, hindi ka makaabot sa standard na iba yung pinapakita nga pagtrato kimo. Totoo yan. Ay nako, sinigabo nyo parun sa bato. Habang ni John, di ko naranasan yung last two question. Kaya di ko na feel yung naranasan ko yung iniwan ako ng mahal ko. Kaya ramdam ko ang sakit noon, pero naniwala talaga ako sa kasabihang time can heal. Almost everything, just give it a time. Oh, dama naman yun. Diba? Ay, yung naranasan lang ni John is, kaya masabi niyang masakit lang sa kanya is yung iniwan siya ng taong mahal niya kasi yun lang naman ang naramdaman niya at naranasan niya, I mean, personally. So, yung sinabi kong kinalimutan ka at kailangan ka lang kung, ano nga ito? Maalala ka lang kung kailangan kaya hindi naranasan ni John yun. So, for him, yung masakit para sa kanya is yung iniwan siya ng taong mahal niya. Kasi, personally, yun ang kanyang naranasan. Okay, sige. Pero, for the sake of discussion lang, no? Kung i-differentiate mo baga, kung i-differentiate ninyo yung mga sitwasyon, for the sake of discussion, not necessarily na na-experience ninyo personally, sa tatlo na yon para kinyo, ano yung mas masakit? Yung iniwan ka ng taong mahal mo, kinalimutan ka ng taong mahal mo, or yung naalala ka lang kapag kailangan ka ng taong mahal mo. Yan. Kung for the sake of discussion lang, hindi kailangan maranasan mo yun. Kung para kinyo, sa tatlo na yon ano para kinyo yung mas masakit? Okay, sige. Ma'am Rossi Isa, good afternoon. Tita Lias, at pala otwasan mo. God bless. Thank you so much, Gid. Hello, Rex! Diyan sa mga taga-barangay Ganzon sa Banwasang Hamindan, Capiz. Maayong hapon. Hello, Tita Elias. Maayong hapon sa imo. Kasutaran niya pala otwasers. Thank you so much, Gid Rex. And sa inyo manda sa Ganzon, Barangay Ganzon, maayong hapon. Okay, balik kita sa aton niya gina-isoryahan kung para kinyo, no? Kung ano yung mas masakit. So since na we are running out of time, siguro para kakon, kung ano yung take ko dyan sa tatlo na yan, yung iniwan ka ng taong mahal mo, kinalimutan ka ng taong mahal mo, or yung naalala ka lang kapag kailangan ka ng taong mahal mo. Siguro kung para ka ako, sa tatlo na yan, yung mas masakit. Ito muna, isa-isahin natin. Pag sinabi kasing iniwan ka ng taong mahal mo, may mga, ano yan, may mga, kumbaga, may mga factors, okay? May mga factors kasi yon na nag-contribute kung bakit umabot sa point na iniwan ka ng taong mahal mo. Alam niyo yon. Hindi na ka naman, hindi ka man basta-basta nga aywanan itawo nga mahal mo kung wait balido nga rason. Halin man kimo, ikaw man ra may ubra or siya rong may gawa ng rason na yon. Diba? So, since it's a valid reason at iniwan ka, then may fact, sabi ko nga may factor na ikaw bakit nangyaring iniwan ka eh. So, dumakaroon niya klase ng sitwasyon kung iniwan ka man ng taong mahal mo. Because of a valid reason, ikaw man ang may gawa or siya, for me, masakit but you have to accept. See? Dahil may dahilan. Okay. Sa sitwasyon na kinalimutan ka ng taong mahal mo. Para sa akin, kung kinalimutan ka man ng taong mahal mo, meaning, siya, naka-move on na yon. Naka-move on na because hindi ka naman niya makakalimutan kung hindi naman siya naka-move on. I mean, kung kinalimutan ka man niya, yung bang, yung romantic ninyo na pinag, na nararamdaman before, nung kayo pa, ay, kumbaga kahit, totally, nawala na rin yun sa kanya. Diba? Roana nga paglimot or paglipat kimo bilang kung ano man ang meron kayo noon ay is a sign of kumbaga moving on. Naka-move on siya kasi diba, hindi ka naman nakakalimot sa taong hindi ka nakapag-move on. Nagets nyo? Hindi mo malipatan ro tawo nga naging parte it imong kabuhi kung hindi ka naka-move on. So meaning naka-move on na siya. Okay? So depende na yan sa iyo kung masasaktan ka pa rin kahit kasi naka-move on ka, naka-move on na siya. So inaagot aron kimo. The problem is you kung masaktan ka pa dahil naka-move on ro tawong kinalimutan ka. So hindi na niya problema yon, problema mo na yun. So meaning ikaw pa rin doon yung responsable sa sarili mo. Kung gagawin mo rin ang ginawa niyang pag-move on for you para hindi ka na rin masaktan. Now, ang pangatlo, yung naaalala ka lang kung kailangan ka ng tao. Yan yung pinaka-ouch talaga. Meaning, nag-i-exist para inyong relationship. Pero parang wala lang. Nag-gets nyo? Nag-i-exist pa inyong relationship dahil naalala ka pa niya eh. Kumbaga, okay lang man na, alam niyo, yung sitwasyon na parang normal lang na mga araw, no? Parang wala lang. Antay ko may kailangan siya, parang yun, ma-feel mo na parang sweet na naman. So, ano ito? Ng, ano nga nila? Panay-panay ang text, panay-panay ang tawag, panay-panay ang contact. Yan pala, sa dulo, may kailangan. Ouch yun. Sakit yun. Diba? Yung bang naalala ka lang talaga dahil kailangan ka. Pero kung hindi kanya kailangan, wala ka. Invisible ka. Wala kang silbi. Wa at puhos. Yun yung masakit. Yung maalala ka lang ng taong mahal mo dahil may kailangan siya or kailangan. Pero kung hindi kanya kailangan, wala. Out ka sa kanyang mundo. Okay? Pero kung kailangan kanya, yan. Kailangan kanya, papasukin ka na naman niya sa kanyang mundo. Pag nakuha na niya ang kailangan niya, ma-evict ka na naman, i-evict ka na naman niya sa mundo niya. Yun yung masakit. Para sa akin, yun yung mas masakit. Diba? Kasi, nag-exist pa inyong relationship eh. Yung iniwan ka, meaning na, ano na yun, yun na yung end ng relationship ninyo dahil may isa nang sumuko. Sumuko na siya sa inyo. Yung kinalimutan ka, mas lalo yun kasi nga ay, kumbaga, nakamove on na talaga siya kung ano mang meron kayo. So kung ito, yung naalala ka lang dahil kailangan ka niya ng taong mahal mo na yan, meaning, grabbing, ano yan, triple kill yan. Why? Double kill man yan or triple kill ML man. Mama na ko ka, narinig ko lang naman pa may naglalaro ng ML. Double kill. Triple kill. So kung ilang beses ka man na pinatay ng ganong klaseng senaryo, di ba? Masakit yun. Di ba kasi ano eh, kumbaga, mahal mo yan, mahal mo rin doon niya tao, pero hinahayaan mo lang, hinahayaan mong gamitin ka. Masakit yun. Masakit. Pero alam mo kung sino ang gumagawa niyan, ikaw din mismo sa sarili. Because mahal mo yung tao na yan, hindi mo matanggihan. Hindi mo matanggihan, may dumating talaga sa point na parang naranasan ko. Parang naranasan ng mga matagal ng mga taon na rin naman. Parang naranasan ko. Kaya para sa akin, masakit yon yung maalala ka lang dahil may kailangan. And then, kung walang kailangan, parang madalang pa sa patak ng ulan sa tag-init yung mag-communicate sa'yo, yung after 2 days, after 3 days, mag-message ka, tapos marireplyan after 2 days, after 3 days, something like that. If I imagine that, ikaw, pag-message niya, reply ka kaagad, matik, wala nga isang minuto, naka-reply ka, tapos ikaw, pag mag-message ka, after 2 days, or hours, days, bago ka masagot, mareplyan, my God. Yung pala pag mag-reply, may kailangan pala, my goodness. So yung sinatawag ka, double kill. Yung pang pinag-antay ka ng ilang araw, tapos nung sumagot sa'yo, may kailangan pala. Oo, first kill. Yung hindi ka ni-replyan. Pangalawang pagpatay sa'yo, yung sabihin may kailangan siya. So since na parang, ikaw sa sarili mo is, mahal mo yung tao na kahit ganun ginagawa niya, di ba yung kailangan niya na, oh my God. So, ganon yung masakit para sa akin na ganon ro imong magiging ano ro yun do imong nga magiging sitwasyon ba no nga maambaw mo ba nga mapanakit na klaseng pagmamahal. Nung na-realize ko na na parang tinunto na ini. Siyempre naman, my God, oh. Sabi, oh, alam ko sa sarili ko, matalino ako. Pero diba, pagdating sa ganung mga bagay talaga ay na-overpower most of the time, itaton niya, pagatsyago nung dagagan, itaton niya pa inuin. Pero hindi naman yan magiging habang buhay na magiging ganun. Once na dumating yung point of realization sa sarili mo, sabi ko parang tinunto na ito. Oh, te. So, nung ma-realize ko yan, parang tinunto na, te. Pero wala na, bigla na lang ako nag-evaporate. Oo, nag-distant. Walang communication. Wala na, sin wala na. Kasi, once a being a rusang katawo, ako, personally, may ugali gid ana ako nga pag na-feel ko na hindi na ako nagma-matter, pag na-feel ko na hindi naman na ako importante or worth it of your time, pag na-feel ko na ginabaliwala ako, hindi ako nagsasabi niya na, oh, bakit ganito, bakit wala na rin? No. Hindi ako nagnanag. Pag na-feel ko na yan, ako na mismo rin nag-distansya. Ako na yung hindi magpaparamdam. Hindi na, wala na yan. Kahit mag-message ka pa, hindi na kita sasagutin. Sa totoo lang. Ganun rung ako niya ugali. That is why, once nga maramdaman ko yon, dahil ang instinct na ako, bisan sa message lata na ron, talagang malakas yon. May mga pattern, abi ron eh. Alam niyo yung pagrong tawo nga imo nga ka-chat or katawagan everyday. May pattern na yan kung anong klaseng mood meron siya. May pattern yan kung ganado imo nga makipag-isorya kimo. May pattern yan kung parang wala siyang pakialam. May pattern yan kung wala siyang gana. May pattern yan kung parang tinatamad na siya. May pattern talaga yan. So, depende siya kung paano ninyo malaman ang pattern. Pero para sa akin, alam na ano kayo, nasi-sense ko yun yung pattern. Kaya that is why na, pag ma-feel ko na talaga nga, pag mabatsyagan ako, niya parang, na-take for granted na ako, ginabaliwala na ako. So, wala na ako. Hindi na ako hindi na ako nanunumbat. Ba't ka pa nanunumbat? My God, para ano? Para madagdagan mo pa yung sakit? Diba, ano ka na lang eh? Magkusa ka na lang ng, ano? Kusa ka na lang tumahimik. Oh, ako na lang mismo nag-exit. Ayoko na mo yung maraming drama. Ayoko na yung may mga ano pa, may mga sumbatan pa, something like that. My God. It's a waste of time and you know, parang ino-open mo lang yung sugat na iyong naranasan sa ganyang klaseng sitwasyon. So para wala nang maraming masabi, dahil kung makipag-debate ka pa, makipag-argue ka pa, manumbat ka pa, makapagsalita ka pa ng kung ano, masakit. Ay, ganun din. Di. Ano nangyari doon? Wala rin naman ang patutunguhan kung ano man ang meron kayo, di ba? So, for me, yun ako eh, no? So, ano na ako? Nag-exit ako, silent. Silent exit. Para wala nang maraming usapan. Ganun lang dapat sana kung kaya nyong gawin yan. Ginagawa ko yan kasi ano, para ano pag my God, I'm already 50 years old. Para tauan ko itchim, puro makaroon niya klase ng mga staff na hindi ko naman ano, mga klase ng mga bagay, para wala ka namang mapapala. Di ba nga macho involved? All. Insulto yung naalala ka lang kung kailangan ka ng mahal mga manager. Masakit din yan para sa akin. Mas masakit nakalimutan dahil ibig sabihin nun, zero attention, parang moto na duga ako at. Para kay Macho Involved, mas masakit daw kung kinalimutan ka. Sige ah. Why naman ta chimpo, fully. Doon yung mga bagay, maabot man sa point natin, ma-realize naman doon mga bagay-bagay nga. And then, doon ginatawag na maturity, it's ang katawo, abe. Hindi yan nababase sa kung ilang taon ka, paano mo hinaharap ang mga pagsubok sa buhay, or problema or whatever. Depende kung paano ni mo intindihon do mga bagay-bagay nga. Yung pinipili mo talaga yung katahimikan. Choose peace. Sa sarili mo. Hindi para sa kanila. Kaya kung gusto mo ng tahimik na buhay, huwag ka nang masyadong manumbat. Huwag ka nang makipag-argue. Huwag ka nang makipag-debate. Exit ka na lang silently para walang maraming usapan na mangyayari. Okay, wala naman tachim po until tomorrow sa Biyernes ng edisyon. Pagpangalagad programang panautuasan mo, of course, and still with your masina jahon. You're beautiful and cute. Tita Lils de la Cruz, nag-aiwan din ako at maayad-ayad ng hapon. Sagamat gilsin yung pagpamati. God bless us all and bye.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon ah. Ikotin mo man abiro imo sikreto ka kon.
4: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
5: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maagam pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliwa, Aklan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis TDX 500.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
11: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
11: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, ako kami nag-coffee ng rice coffee.
12: Thank you very
11: every
12: much.
11: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
3: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw pag agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan ko nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
5: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-mm.
8: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isi ha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ray abog kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan.

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sanfon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Usay Sanfon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
3: buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso,
6: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
6: at positibong buhay.
3: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
6: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
9: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi
10: ang kagalingang hatid
9: ng Rice Herbal Products.
10: Testimonya,
9: patotoo,
10: karanasan,
9: maging mga katanungan
10: sa pag-iinom at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
8: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Huwag mo naman sa ating malano doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating malamang Facebook account, Rise Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating malano doon ay... At yung syempre sa atin, ang ating mo naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. At eto na, ang buwanawan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hindi mo ba ako kilala na naman?
0: Pasensya na po. Sa dami po ng mga tumatawag po sa atin. Nanay, pasensya na po. Ano pong pangalan po ninyo? Baka po maano ko po.

0: Wala.
1: Nandito ako sa Mindoro.
0: Sa?
1: Sa Mindoro.
0: Sa Mindoro. Ah, okay. Sa anak niyo po. Kumusta na po kayo? Tagal niyo nang hindi tumawag sa akin. Dapat nga po, nagtatampo ako sa iyo eh.
1: Oy, Kuya Boy.
0: Ah.
1: Huwag kang magtatampo. Ako talaga, sampung tampo na ako sa iyo.
0: Bakit? Bakit naman po?
1: Sabi mo, i-ano ako, update mo ako dahil hindi na ako nakakatawag. Gulat na ako, Kuya Boy.
0: Bakit naman?
1: Di ba nung nandun ako sa San Vicente, nakakita na ako sana.
0: Mm-mm. Kaya lang?
1: Nung, ay, naputol yung pag-inom ko ng rice and coffee.
0: Ah, naputol yung rice coffee po ninyo. Bakit dyan po sa Mindoro? Wala po kayong nabibili?
1: Eh, kaya nga nandito ako, mayroon dito.
0: Very good. At least, mayroon po dyan sa inyo. Ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee dyan.
1: Kuya Boy, may ikukwento kasi ako sa'yo.
0: Ano po yun?
1: Pag naalala ko talaga, naiiyak ako.
0: Bakit naman po?
1: Kasi nung lumuwas ako ng Manila, nung October.
0: Apo?
1: Inatake po ako ng ano sa biyahe.
0: Mm-mm.
1: Sumuka ako ng sumuka na hanggang naubos yung laman ng tiyang ko. Hindi tumigil. Tapos hangin na ang isinusok ako.
0: Mm-hmm.
1: Wala na Kuya talaga. Nag-blackout na ako.
0: Ano pong, sino po yung kasama po ninyo noon?
1: Ito pong anak kong panganay. Kami lang dalawa. Sabi niya nga, anong magagawa niya? Tinitipigan niya na lang ako. Dahil nasabiyahe nga kami.
0: Mm-hmm.
1: Ako ng suka talaga. Wala Kuya Boy tubig. Puro pinain lang.
0: Mm-hmm.
1: Ang isinusok ako. Tapos, sabi ko, sabihin mo pa ako anak sa driver na kung may madaanan siya ng butika, ihinto niya, bumili ka ako ng ano, yung Gatorade.
0: Mm-hmm.
1: Kuya Boy, mahaba tong kwento ko.
0: Okay lang po nanay, pakikinggan po namin.
1: Bakit ako bibili ng Gatorade, sabi niya. Di ba may sinimplan ka ng nag-aalaga sa'yo sa bahay ng tatlong sasing kape, sabi niya.
0: Anong kape? Anong pong kape yun?
1: Yung pong rice herbal kape.
0: Oh, tapos?
1: Kala nga ako, Kuya Boy, 5 box.
0: Mm-mm.
1: Tapos sabi ng nag-aalaga sa akin, nanay, dadalhin mo pa saan yan thermos mo. Kako uodal sila na daw ako ang thermos doon sa Manila.
0: Mm-mm.
1: Ay, mabuti pa, simplahan kita ng tatlong sasi. Oh, sige. Sabi ko naman, para ito na anyang inumin mo sa biyahe. Oo, sabi ko, di yun na nga, nagbiyahe na kami Kuya Boy, siguro banda mag-aalas yung ibinang gabi.
0: Mm-hmm.
1: Umatake yung tiyang ko, hindi naman sumasakit ang tiyang ko.
0: Mm-hmm.
1: Bakit parang ako nadual?
0: Mm-hmm.
1: Diretso talaga sumuka ako Kuya Boy, yun na, umos yung laman ng tiyang ko. Hangin na ang isinusok ako.
0: Mm-hmm.
1: Wala na. Sabi ng anak ko, tirik na daw yung mata ko. Tinitingnan niya na lang ako dahil ano man magagawa niya.
0: Mm-hmm.
1: Pati yung mga pasayro, nag-aalala na rin.
0: Mm-hmm.
1: Sungkan ako ng sungkan. Ngayon, oo nga pala, sabi ko, pahingi nga. Binigyan ako Kuya Boy ng kalahating baso. Nang sinimpla ng kape. Binigay sa akin. Sa akin, ininom ko kaagad. Hindi niya ako binati na kung ano na, pero naisip niya, bakit ininom ni Mama kaagad yung binigay ko na mainit yun, sabi niya. Diniritso, hindi ko natapos Kuya Boy yung init.
0: Yung, alin po yung ininom po ninyo?
1: Yung kaping baong ko itinipre ng nag-aalaga sa akin.
0: Ano po, ano pong pangalan ng kape na yun?
1: Rice herbal coffee, 14.5+1.
0: Okay po, tapos?
1: Tapos ni pinainom niya ako, sabi niya, hindi niya lang ako kinibo ng ano. Tapos sabi niya, ano, gusto mo pa ako, pahingi pa. Sabi ko, pero ano na po, yung kamul na ako, Kuya Boy, bulur-bulur na ang pagsalita ko, tumula na.
0: Mm-mm.
1: Ang pagsiramdam ko, lumawit na ang dila ko, sabi ko ngayon. Tapos binigyan ako, mahigit kalati ng tabaso.
0: Mm-mm.
1: Ilikinuha, binigay sa akin. Nahawakan ko muna dahil may ngiti. Galing bagong kulot.
0: Termo.

0: Dad, oo, sa thermos. Sabi niya, inumin mo naman habang hindi tumatakbo ang sasakyan. Mm-hmm. Sabi niya. Sabi ko, tiga muna eh, mainit eh. Ay, bakit kanina yung unang binigay ko sa'yo? Ininom mo ka agad, hindi mo naramdaman ang init. Hindi, sabi ko. Mm-hmm. Kasi kako, wala pa doon yung dila ko. Eh, ngayon kako, nagkapwesto na. Kaya siguro naramdaman niya na ang init. Kaya kuminom ako ng kunti, hindi ko tinuloy.
1: Uh-oh.
0: Sabi ko, ngayon di, nagpapatawa pa niya si nanay, sabi ng mga pasayro. Ininom ko si Kuya Boy. Tapos din na ininom ko na, sumigla na ang buhay ko. Lumakas na ako, sabi ng anak ko, ano ma? Sabi niyang ganun, okay ka lang, sabi sa akin. Sabi ko, oo, okay na ako sa all right. Tawanan yung mga pasayro, Kuya Boy. Then, nagpapatawa pa si nanay sa sistema niya, wala, parang ano na, grabe na ako talaga, blast out ako. Sabi ko nga, baka ibababa ako ng sasakyan na walang buhay. Sabi ko gano'n, kung hindi ako nakainom ng kape ngayon. Sabi ko, pasalamat ko talaga na nakainom ako na naalaala ng anak ko na may baong kabagaan yung tinimplang kape. May lalang akong kape, limang box, eh hindi naman nakatimplang, eh inom ko ba yun? Kaya naisip ko, Kuya Boy, kung walang tinimpla, anong na kaya talagang mamamatay na ako? Sabi ko, ibababa ako sa sasakyan na ito na walang buhay. Sabi ko ganyan, black out na ako, wala na. Tapos sabi ko, ipipoint po ko itong nangyaring ito sa akin, Kuya Boy. Sabi ko, magalit man siya sa hindi, talagang sabihin ko ito para marinig ng mga umiinom ng mga kasenyor ko sa Christ Hilbar Coupe na marinig nila ang nangyari sa akin. Kasi kako, ayaw ko na talaga, Kuya Boy, ayaw ko na talaga sa kaping yan.
1: Bakit?
0: Ayaw ko na talaga. Ayaw talagang ayaw ko na. Sabi ko, magalit man si Kuya Boy na ibubrokas ko yan na marinig ng mga umiinom din ng kaping yun sa kayong hindi pa. Na talagang ayaw ko na ang kaping yun, sabi ko yan. Dahil dalawang bisis na kago ang nangyari sa akin yung iniinom kong kaping yan. Yung una, hindi ba anong nahirapan ako, pero sukata ay yun. Sabi ko dun sa anak ko, itimpla mo ako ng tagiinom kasi ako niyang Kuya Boy. Kalahati talaga, kalahati ko lang, eh walang nangyayari siguro sa akin. Itimpla mo ng ano lang, paano ka ma? Kung sumusuka ka pa, oo, tumahi ako. Tinipla niya ako ng buo. Ininom ko. Tapos tumayo ka na niya dyan. Hindi pa kago dahil may tumatay pa kung kunting tubig. Kasi katapos ng buo, tubig ang pumalit. Ay, yan, sabi niyang ganun. Nakainom ako ng kape. Ano mo nun? Tumatagat niya ang pawis mo. Sabi niyang ganun. Sabi ko, kung yung toalya po nasan mo, ako talaga pinawitan ako ng gusto. Tapos di tumayo na ako. Malakas na ako, Kuya Boy. Nakainom na ako ng isang basong ano, isang sasik. Inom na ako. Ano, okay ka naman? Oo, sabi ko, eh salamat talaga ako. Eh, yung una nangyari. Eh, ito yung pangalawa. Yung nasa biyay na ako. Kaya pag naalala ko, Kuya Boy, umiyak ako talaga dahil akala ko talaga, tatapusan ko na eh.
1: So,
0: sabi ko, isisir ko to.
1: Malaking tulong po talaga sa inyo yung ating rice coffee at nanay.
0: Opo, talaga. Sabi ko, ano ko pa ako ni Kuya Boy. Sabi ko, magalit na siya sa akin. Kasi ipipuin ko ito na talaga. Ayaw ko na talaga sa kape na yan. Ayaw ko na. Sabi ko, marinig anak ako ng mga kasenyor ko na umiinom ng kape. Kahit yung hindi pa. Sabi ko, na talagang ayaw ko na sa kape niyan. Dahil kung wala yung kape niyo na tinimpla na nag-aalalay sa akin sa bahay, ay talagang namatay na ako siguro talaga.
1: So ayaw niyo na talaga ng ating rice coffee?
0: ayaw ko na talaga, sabi ko.
1: Ayaw mo na?
0: Sige ko lang si Kuya Boy. Ayaw ko nang tigilan kahit saan ako pumunta. Hindi ko na yun talagang, Kuya Boy.
1: Tama po
0: yun. Hindi ko na yan iiwalay sa buhay ko. Sa iyon ang naka... Tulong ko talagang, Kuya Boy. Umiyak talaga ako pag nalala ko yung pangyaring yan sa biyahe namin magina. Sabi ng anak ko, tinititigan niya na lang ako kung anong mangyari sa akin. Talaga. Sabi ko, salamat ako diyan sa kapinyan. Hindi ko niyang aalisin sa buhay ko. sabi yun at kahit ang ako pumunta, bit-bit ko na yan. Sabi ko gano'n. Kaya sabi ng anak ko, ma, wala tayong pansain, wala tayong bigas, diba? May pira ka. May pira ako pambiling kape, pero hindi pambiling bigas. Sabi ko gano'n. Uh-huh. Binibiro ko yung anak ko. Uh-huh. Kaya sabi ko, Kuya Boy, umiiyak ako pag naalala ko yung nangyari niya sa akin. Sabi ko, ibababa siguro ako ng sasakyan. Wala akong buhay. Kung walang tinimpla yung nag-aalaga sa akin sa bahay. Mm-hmm. Ang nakaisip eh. Tinimplang kita nanay ng tatlong sasi para may iinumin ka sa biyahe. Ito na ang iinumin mo. Kako, oo, sige. Tumula, Kuya Boy, talaga. Wala na ako. Sigurado, wala na. Na-block out na ako talaga. Wala na akong marinig. Wala na akong makita. Kaya yun, sabi ko, pag masaw, usap ko si Kuya Boy, tawag mo ng tawag, hindi naman mo maano.
1: Opo. Alam mo, nanay, dito, wala kaming masabi. Naluluha din yung lahat ng nakikinig dito sa'yo, nanay.
0: Kuya Boy, naiiyak ako, sabi ko, naiiyak ako sa pangyari yun sa akin, yung pangalawang yan na nangyari sa akin sa kapin yan. So, ayaw ko na sa kapin yan. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, dahil sabi ko, wala yun, siguro ako, wala na ako sa buhay ko, wala na akong pag-asa, talaga. Na-block out na ako sa Kuya Boy. Sabi ko, ibababa siguro ako sa sasakyan na ito, walang buhay. Tapos pagdating ko ng bahay, na-afrin ko talaga, sabi ng apo ko, Lula, sabi niya ganyan. Atapan sa taga-alula namin, sabi niya ganyan, sa kapatid ko. Auntie, sabi niya, Lula ba? Andito na si Lula namin. Atapang anya alula. Sabi nga, binibiro si Lula ba siya niyang kapatid ko. At salamat anya, sabi nga, no, ng kapatid ko, tuwan-tuwa. Nagaligtas niya si Manay. Yung kapilang anyang yan, ininom mo. Sabi, oo, walang iba. Kaya sabi ko, kahit saan ako pumunta, bit-bit ko na yun, kaping yun. Dikit na yan sa buhay ko. Sabi ko.
1: Anong kapi po yun, nanay?
0: Rice and boiled coffee, 14 plus 1.
1: Tama. 14 in 1 plus 1.
0: Oo, kaya yun talaga ang hindi... Noon, nag-ano tayo sa Bicol. Ano eh, 2022.
1: Yes.
0: Nagsimula. Pula ako niyang Kuya Boy. 2019.
1: Oo. Tama. At...
0: Puputol-putol lang.
1: Yes. Pero, nanay... alam nyo, sa kwento nyo pong yan ngayon, marami po sa ate nanay ang ayaw na rin po ng ating rice coffee. Ayaw na rin po nilang tigilan.
0: Talaga, sabi ko, talaga.
1: Opo. Salamat po, Nanay Fortunata. Ay, naputol si Nanay Fortunata. Nanay Fortunata, naputol po kayo. Nako. Ay. Napakagandang kwento, mga kaibigan. Talaga namang kahit po sino siguro na makakita po sa kanya kung sakaling alibawa doon na isa ka doon sa nandoon na sa bus o kaya doon sa sinasakyan ni nanay that time, siguro talaga wala ka ring magagawa, di ba? Titingnan mo lang talaga siya kung di ba? At siguro kung habang bumabiyahe, sasabihin mo dun sa driver na idala na sa ospital. Pag ganoon, yun yung ano. Pero kahit po yung anak po niya, sabi ni nanay, wala nang magawa. Pero dahil naalala na meron pong, dala ng ating rice coffee, ayun. Pinainom po ng ating rice coffee at naisalba si nanay. Si Nanay Fortunata, mga kaibigan. Napakagandang kwento po, mga kaibigan. Kaya po dapat, ano po, hindi lang po dalawa, hindi lang tatlong sachet yung iniinom po natin dapat sa araw-araw. Kahit po sobra doon, maging apat man yan, limang sachet sa isang araw, wala pong magiging problema. The more nga po na iniinom natin yung ating rice coffee, damihan natin. Mas maganda po yung magiging epekto po nito sa ating kalusugan. At kagaya po ni Nanay Fortunata, sa kanyang pagbiyahe talaga nagpasiguro na ng tinimplang nandun na sa termos. Kasi yung sabi ko nga po sa inyo, yung kakilala ko po, yung isang box po ng ating rice coffee, itinitimpla niya na sa isang termos. Para hindi na siya yung ulit-ulit na magtitimpla, magiinit ng tubig, doon na sa termos. At nauubos niya yun yung laman ng termos sa isang araw. So ibig sabihin, kahit po ilan, kahit po umabot pa ng 4, 5, 6, 7, 8, kahit pa maubos niyo yung isang karton ng ating rice coffee, yung 10, wala pong problema doon. Mas maganda nga po yun. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
1: Yes po. Magandang kalusugan po. Sino po ito?
2: Nag-text po ako nung minsan at tinatanong ko nga po yung ano. Barangay doon po sa Carlos ay wala ng rice coffee. Tapos
1: Saan po yun? Sa ano, Kalawag. Nanay? Kalawag, Quezon. Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
2: Nanay Ningning,
1: ako yung nagamit
2: ng rice coffee.
1: Nanay Ningning, saan po, sa Quezon?
2: Sir, Kalawag.
1: Kalawag, Quezon. Okay po, Kalawag, okay. Quezon.
2: Ay, so, doon po ako nabili lagi ay sa Carlos. Eh, wala daw po, dalawang beses na kapunta, wala po.
1: Wala na po
2: sa... At saka din yung siyasabi, ninyong sabon, saan po yung binibili, sabon, siyasabi niya. At dahil sinig po ako lagi sa inyo.
1: Opo, dyan po sa Quezon, teka lang po nanay, ano po, pwede po tayo halimbawa na ubusan po sa Carlos, pwede po tayong pumunta, teka lang po titingnan natin dito sa ating listahan. Nanay, meron na po sa Carlos ngayon. Sabi ng ating po naman mga deliveries, meron na daw po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ngayon sa Carlos Super Drug. Lahat po ng mga branches po dyan sa Quezon, meron na po, nanay, ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Pati po yung ating sabon, itanong nyo na rin po, nanay, yung ating po namang sabon. Kaya po, nag-uumapaw daw ngayon dyan Yung ating rice coffee dyan po sa Carlos.
2: Doon po ako nakakuha lagi kahon-kahon
1: po. Oh, meron na daw po. Meron na daw po, nanay. Meron na daw po. Nag-uumapaw daw ngayon yung ating produkto dyan sa Carlos. Puntahan nyo na po, nanay, at meron na po. Nanay, matagal na po ba kayo? Pati po yung sabon. Matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
2: Ay, matagal na po. Wala kayo nung magkaroon ng rice coffee. Lagi po ako nainom na.
1: Thank you very much po.
2: Dami na po. Sabi ko nga kung kukuhain ninyo mga kahon ko dito, dami po ito, mapipramihan na ako. Dami rin itong kahon.
1: Maraming salamat. Ano po, nanay?
2: Ito po tinatapon.
1: Yes.
2: Ito nga tinatapon yung mga kahon at para mayroon kin nakikita-kita ko, pero may mga nainom ko, dami na.
1: Thank you, nanay. O, nanay, ano po yung rason bakit po binabalik-balikan nyo yung ating rice coffee?
2: Ito, paano po yung nung una po, ako pag ang pagdumi ko po ay laging 2 days hindi na dumi.
1: Oo.
2: Ay ngayon narinig ko po sa radyo na ganoon. Hindi, pumili po ako. Ay okay naman po. Lagi na po ako na dumi.
1: Very good. So okay. Ngayon, ang pakiramdam niyo po, iba po kasi yung pakiramdam kapag hindi po tayo nakakapagbawas, di ba?
2: Ay, ako po pag hindi po ako nakain ng masama pakiramdam, diba? Ako po nakain
1: ng...
2: Lagi ako meron.
1: Ng ating rice coffee.
2: Lagi ako nagbibili. Basta tatlong beses po yung ginagamit, maga, tanghali, gabi.
1: Dagdagan niyo pa, nanay. Kasi wala naman pong problema kahit dagdagan niyo po yung pag-iinom natin ng ating rice coffee, wala pong problema. So, nanay, meron na po dyan ha, sa Carlos Super Drug ngayon. At nag-uumapaw daw ngayon dyan yung ating po naman produkto.
2: Kaya nga po ako nag-text. Sabi, ay, wasakya, wala. Inang po yung kamalapit sa amin ay.
1: Kasi
2: doon ako napunta, pero may sabi, okay na ako nila. Doon sabi, ay nga, hindi po po nadating yung ano.
1: Kasi
2: ako, balik na naman. Ang ginawa ko, nag-text ako sa ito. Para malapit.
1: Yes,
2: At saka po yung sabon, meron na rin po doon sabon.
1: Yes, nanay, ipagtanong-tanong nyo na po sa lahat ng mga butika dyan po sa inyo.
2: Magkano po yung sabon?
1: Ang sabon po natin, ang SRP po noon ay 75 pesos lang. 75 po. Apo, 75. Okay po.
2: Sige po.
1: Balitaan niyo po ako, nanay, ha? Thank you very much po, Nanay Ningning. Thank you very much po. God bless po. Maraming salamat.
2: Nang minsan po bagay ako tinawagan niyo din. Uh-huh. Ay, nagbibiro nga ako sa inyo. Uh-huh. Kuya Boy, anong pupasko mo sa akin? Nagtatawa ka sa akin. Sabi, kumapasin kita.
1: Sige po, nanay.
2: Sabi ko, kumapasin ako. Rice coffee din. Rice coffee. Para maiinom ko rin.
1: Tama po. Maraming salamat. Yan po bang Kalawag ay malapit lang sa Sariaya?
2: Ay, malayo pa po. Sariaya, dadang ka po ng Lucena.
1: Okay po.
2: Tapos, Atimonan, Gumaca, Plaridel, Lopez, Kalawag.
1: Okay po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. Anyway, maraming salamat po, nanay. God bless po. At mag-iingat po kayo. At meron na po dyan. Puntahan nyo na po sa Carlos. Thank you.
2: Apo.
1: Thank you very much po, Nanay Ningning.
2: Salamat po, Kuya Boy.
1: God bless po, Nanay Ningning. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
2: Ganyan po sa inyo.
1: Salamat po.
2: Salamat po.
1: Speaking of Quezon, mga kaibigan. Speaking of Quezon. Ngayon pong darating na Sabado, asinko ng Setyembre, mga kaibigan. Simula po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tandaan niyo po ito, ha? Sa mga taga-Sariaya, Quezon. Sa mga taga-Sariaya, Quezon po, mga kaibigan. Simula po, kaya ngayon pong darating na Sabado, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tandaan po, ha? Pakisulat na, ha? Sa lahat ng mga taga-Sariaya, Quezon. Pumunta po kayo, mga kaibigan, dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Tandaan, ha? Sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Ngayon pong darating na Sabado, September 5, ano po? Simula po ng alas 8 ng umaga at hanggang alas 12 ng tanghali, magkakaroon po dyan ng medical caravan. Community Connect. Meron pong libreng konsultasyon. Libre pong check ng inyo po namang blood sugar level, mga kaibigan. At nandyan din po yung ating rice coffee team. At may mga sorpresa pong ipamimigay po sa inyong lahat dyan. Kaya po, mga kaibigan, punta po kayo dyan ngayon pong darating na Sabado, asinko, Setyembre, asinko. Ngayon pong Sabado, ha? Dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Nandyan po ang ating po namang marketing team. Ang Rice Coffee Marketing Team. At malay nyo, magkita-kita tayo. Di ba? Dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Kaya po yung mga taga Quezon, Sariaya, at yung mga karatig na lugar. Sabi ko nga dun sa taga aking Nanay Ningning na Kalawag, Quezon, Nanay Ningning, kung malapit-lapit lang kayo sa Sariaya, Quezon. Yung mga karatig na lugar po ng Sariaya, mga kaibigan, lahat po kayo ay imbitado para po naman sa TGP Medical Caravan Community Connect. Meron pong libreng konsultasyon at meron din pong libreng check ng blood sugar po ninyo. Alas 8 ng umaga po yan hanggang alas 12 lang po ng tanghali. Kaya agahan po ninyo para panigurado. First come first serve po yan. At may mga pasurpresa po kami, ang Rice Coffee Team, para po sa inyo. Kaya pumunta po kayo dyan. Ngayon po namang darating na Sabado. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ng inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best. We the best music.
0: Radyo Todo. Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, wala akong pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw. Pag-agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom, gita mo, it more power biotic coffee, agung dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano yung tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sinuma na, Hinebra na,
4: Jinsta na, lo promo na.
3: Tignan ang ilalim ng Selyo o Cal
4: ng Hinebra products.
3: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: My family history ba na kamuhusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: DTX 500!
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka-teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
11: Lanakan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako, ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw pada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Sanson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansan Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanak

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Go!
4: This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ino ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo.
1: Radio Todo. Radio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

who's listening to 88.5 Radio Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

listening to 88.5 Radio Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.16 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

Lo son Visayas Mindanao, Banuat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga isla Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Karon sa edisyon at daw kita nga Biyernes pit sa 11 yang buong buwa sa mga hampang nga Bingo nakalibeng sa paggonggong itagagonggong kabalin paggabot sa litrang B siya si Judel doblet si K madasig dumagagan ding dong 11 ibig kanita yung ipuka kasi takot sila pizza 11 yun kita ha sa bugan kara ita September dagong 2026 raya ro ika second Friday ikaiwang Biyernes para sa bugan ita September dagong 2026. So, Senado kahapon nag-work from home. So, aton nga mga government offices, imauman ay Biyernes makaron. Ay bangod nga ni nga nagatpatuman sanda ita 4 days work mga katudo. Kaya nga ni kung adlaw nga Biyernes ay uwa ron. Ikto sanda sa bagay, work from home kuno. Todo berada, berada. May mga klase pa man nga nabilin. Ang ganyang buong nga naga work from home man. Study from home. Kumbaga, online class. Berada, berada. Nagpaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, mga supporters at mga followers ita programang Todo Birada nga mabatian sa 88.5 FM ang radyong kaibigan mo. Mabatian man kita ag matan-aw sa Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, ag Paradise Cable TV, ag siyempre sa online via Facebook Live, TikTok, ag kama naman YouTube. Gani, pili yang kamo ah. Kung si Indo anda nga hilig ding dong igto sanda ay abo man nga pagapilian pero hindi man makapamati ay pwede man nga umagto sa TikTok o magto sa YouTube or sa FB para nga ni nga mag-replay it aton kara nga programa. Good morning, Anay, ha, sa 327 ka mga kabarangayan. Sa 17 ka mga munisipalidad nga nagabilog sa bilog nga probinsya ita Aklan. Pero kabisirang Banwa ita Kalibo. Sa 16 ka mga kabarangayan. Especially iya sa pinakasentro. It kabisira rong barangay poblasyon. Aga kamanaman do mga taga barangay Bakaw Sur, barangay Bakaw Norte, ro mga taga Old Buswang, New Buswang, ro mga taga barangay Andagaw, ro mga taga barangay Puok, ro mga taga barangay Kaano, barangay Naluok, barangay Briones, ag barangay Mabilo Kalibo. Good morning, Anay. Speaking of barangay Mabilo, kinatamyaw ko ita maayad-ayad nga gahon si Kagawad Inday nga permigid nga nagamonitor agagahon pa nagatabid.
sa programang Todo Mirada. Ay ginapatamyaw gina na perme, ginabilin gid kakon, katamyawa. So akong mga pinalangga nga mga constituent iya sa Mabilog. Maghalin mana sa Sitio Baybay, sa Pudlon, sa Tabok, sa Takas, sa Altamar, Pangpang Village, agka man naman sa Sintro Proper. Sa Magno Family ha, kay Nung Nono agkay nang pini, agkay Toto Pridi, agka man naman kay Nung Daning Sablaon ha, Nung Daning, good morning! Kay Toto Apid, kay Ampod Jopri Magno ha, sa Pamilya Magno, kama naman sa Pamilya Andrade, at siyempre ina kay Nang Nini Amalia de la Cruz Ubiaga, at kay Nung Muli sa Amalia Store or sa MGMC Gas Station. Ina sa Tambayan ng Bayan ha, sa Rilo Store, kay Nung Merlin at kay Nang Julien ha, sa Pamilya Rilo. O naman kay Nung Dolpo Morado ha, sa Pamilya Morado. Kinatamyaw manaton itamaayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga-barangay Tambak ha, sa Quintana Rintilio Magno Family, kama naman sa Mabilo, New Washington, sa Tupad Queen kay Kapitana Miriam Malunosan ha, good morning. Kay kumpari kong tunay SB member Jojo Malunosan, agkama naman kay kumparing Michael Perer sa Pamilya Perer, agkama naman sa Trupang Pilo. Sa aton niya mga kaparyentihan at mga himata ha, ina sa barangay Mabilo, New Washington. Kinatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga agahon. Sa mga taga-barangay Istansya, sa mga taga-Mubo, sa mga taga-Tigayon, sa mga taga-barangay Linabwa Norte, agka man naman sa mga taga-barangay Tinigaw. Una kay Nanay Kap at kay Tatay Kap ha, sa Pamilya Reyes, kay Kapitan Nini at kay Kapitan Tuto. Agka man naman ha, kay Wonder Woman, ang superhero ng Tinigaw ha, kay Miss Mary Ann Ratay, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Good morning man kay Nang Rosie Im Isog, kay Marilyn Sakarias Igat, kay Abilin Villaurel, no? Agka man naman kay Marlon Valencia, at kay Ampod Glinin Torres ha, sa Pamilya Torres, kay Nung Lini, agka man naman sa mga naga-jagging-jagging, naga-walking-walking, nga It's TG Group. Hard to get ko, no? Tama man, SB member Rex Bautista, sir? Hard to get gid man ang grupo nyo? Grupo nyo, grupo, gali namon. So good morning ha sa grupo ita It's TG or Hard to Get. Bukon ta ita SPG ra ha, or HPG, Highway Patrol Group. Kaya tahay It's TG, Hard to Get ko, no? Ambay ni Engineer Rex Bautista. Manong Danyap, tama gid man? It's TG, Hard to Get. Good morning kay Jo Mariner ha, agka man naman kay RG Masigon.

0: Good morning man ha sa mga taga Kalibo Public Market.
1: Bibig na di kayang tipo ka kasi takot silang magsalita.
0: Una kay Roy Buntugon. Kay Andrew Junior Swalog. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Roger Lucero Nagales. Kay nang Hilda De Leon Igos. Ag kamanaman kay Nung Buying. Nga nagapangapi-kapi ay Biyernes ra. Good morning man sa pamilya Rotolo. Kay Toto Binji. Ag kay Madam Ristilin. Ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Kay Karin Mayor ha, at kay Karin Amara.
2: Todo Berrada.
0: Maayad-ayad gin niya agahon. Kay Tita Emma Vega ha, kay Maxima Vega. Sa pamilya Vega, o naman sa taga Uncle Bro. Ang coffee shop ng bayan.
2: Todo Berrada.
0: Umagi ang ako kahapon o ako to magusot o ako manaog nakapangapiyon abi ako eh. Manami rong kape kahapon sa barangay Tigayon. Good morning man kay Sarhinto Romel Morato nga nagakapi-kapi on. Nagahigop, nagagagok, it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
2: Berrada, berrada.
1: Di siya papayag na maging alipin ka nila. Bawat mukha niya ng bunga, ika'y mapapatulala. Di ka makapagsalita kahit...
0: Aga, siyempre, good morning ha, kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga nga nagatabid yun katon makaroon.
1: Muna yan, huwag mo nang...
0: Nakatutok na po live. Ano matadong natabo ko aton nga Facebook live. Amat gulpi nga naputol. Pakiayos abi, paki-adjust. Ay harahot timprano pa imo kato naga sabid.
2: Matalino talayan. Masarap pakinggan.
0: Sabid nga sabid kita. Sa kabilugan itaton kara nga pag-ililimaw sa aton nga pagpangalagan. Pagaibahan kita ko aton niya mga katudo patrol reporters. Kakaina pa nakadeploy, nagawarang-warang. Sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Area of coverage. Para gamang mangagap it mga preska dagag ko nga mga balita, impormasyon. Nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo kara nga pagamatinan. Report ni Katudong John ha. Direkta sa may provincial hospital. Mga biktima at insidente-aksidente nga mga ging pangsaka. Sa aton kara nga bagay pabungan. Kunyamang it sa provincial hospital. Pati man sa iba nga mga private hospital.
1: Kasalanan ka di ka man namin mabayaran sa iyong mga kabay.
0: Aga pagkatapos ni Katudong John sa mga hospital ay maos-os na yun kami. Sa regular namon nga todo bantay presyo, todo bantay supply. Presyo ag supply it mga nagapanguna nga mga bagakon sa merkado. Bigun gid sa aton nga temporary public market. Mabaho gid mandong epekto ko uwa pa matapos nga bag-ong Kalibo Public Market. Mabaho gid mandong epekto sa revenue sa koleksyon itaton nga Municipal Economic Enterprise Development Office, Ma'am Gay. Mabaho gid mandong epekto. Sa bagay, paano mo abi makolekta ita 100%? Mayroon mga ibang vendors nagpundo. Mayroon mga ibang vendors nagpakamayad nga ito lang sa anda. Mayroon ibang vendors iya sa may Julianas Market. Ay paano mo makolekta ita bilog? Ay gaptaro aton niya mga negosyante, di ba nga Ma'am Gay? Pero yun doon sa bilog sa mga kadahilanan. Nga nagnubo. Pero collection itaton nga banwat kalibo. Especially ko Municipal Economic Enterprise. Aero Market sa Milogron sa may pinakamabahol. Akunta nga contribution sa collection. Itaton kara nga local government unit itabanwang kalibot. Ay pilang dag-on yut nga nagasaper kita. Agharang deficit kita. Sa target mga katodo ay paalinda. Ano ro magiging epekto? Sa Milog kara ro pasweldo. Sa aton niya mga job order sa Idagom It Economic Enterprise. Agro projection doon itaton nga local government unit for 2026. Dayaro sa Milog na kon nga nakitang dahilan. Ay for dahil nga ni nga kalhit-kalhit. Ay pagsugod mo sa tindahan, med kuta kung una sa naintak. 100% or 99.9% nga makolekta mo. Ay saraya, abing iba nag-ungkat. Ay mangod mahina arong negosyo. Pero iba nag-transfer. Para bisan papaalin, roon ang inutangan niya kapital, maipaw-paw na andari ka na sa may Julianas Market. Ay nagnami-nami kung roon ang pamaligyaon, nakabawi-bawi sa na bisan papaano. Pero iba nag-on-on-off.
3: Kasalanan ka di ka man namin mabayan.
0: Pero iba nag-uugulit timprano. Bakit nga ni nga hasta lang it alas 10, alas 11, alas 12. Wagon it may nagabakay. Kung may una, bihira. Pero ro iba nagamantiner sustener. Hasta pat alas 5, hasta pat alas 6. Kapin kon mga pizza 13, 14, 15. Ag 28, 29, 30. Aro 15 nal ang katapusan nga sweldo. Ay siyempre nagapasipalaran do aton yung mga negosyante. Ay basi ko no kung may manindahan it hapon yun o kung gabi. O yun do kadahilanan ha. Kahaman deficit ag uwa matarget mahit. Rong projection dong target income, rong target collection it municipal economic enterprise o aton nga local government unit it banwang kalibot. Imauro kadahilanan. Pero naka-charge under sa medo ay delay. Ay may una ko nung tigtatlong buwan nga uwa pata kasweldo. Ambay ko nga ni Mayad man yan imakon doon ay pinsan-pinsan mana bayad sa utang ron. Ay Mayad yan imakon may ginautangan. Ag may una nga nagapautang kaysa uwa. Uwa ka ron yan ni Tsweldo. Mapakimot, nagapautang, wakat na utangan, ay patay kang bata ka. Nagmahal ka nga sa iyong trabaho, pero ikaw naman ay nasaktan. Eh bakit nga ba? Dahil delay at walang sahod, ding-dong. Good morning sa aton niya mga taga-toda. Una kay Manong Johnny Saminyo. Naging lakad kami kahapon eh. Aga salamat gid kay Mr. Mark C. Wrong head it barangay affairs it aton nga LGU Kalibo. Salamat gid Boss Mark ha. So standby ha sa hospital ag market report ni katodong John Cabisilla. Aga siyempre standby man sa mga police report nga igabasyada ni katodong Rolly Boy Herrera ag ni katodong Rinald Banjola. Ag siyempre ruaton niya pagtalakay at mga nagapauna nga mga issues, mga balita lokal, balita nasyonal ag balita international. Ag siyempre ruatang atong usapang politika. Check man aton sa hindi magbuhay, haro aton nga weather update. Ika-tikaon tatag LPA nga to, kung natunaw agawagon. Limpyo gondo kayangitan, limpyo gondo palibot. Ay matsa naghagan-hagan, ita pilang adlaw si hanging habagat. Uwagon nagpangasa, uwagon doon nagabalilin nga hangin. Peruano! Pero may mga advisory gihapon. Rainfall warning, rainfall advisory sa ibang mga lugar iya sa Pilipinas. So i-check natin sa hindi magbuhay ha. Wrong report ita pag-asa. Nagalala nga nagalala taro epekto nga ra ita sunog. Wild fire. Sa Indonesia mga katuto.
3: Hindi ka man namin mabayaran sa iyong mga kabayan. Yan si Lord na bahalang magbalik ng mga yan. Handa
0: kanyang Aero Indonesia makaron
3: ang kanyang buo
0: nagapangamuyo it uwan uwan lang gid man nga hanukoy
3: nakalibeng sa buhay
0: samtang padayon dong sunog
3: balit basta kasi
0: ag nagalala nga aso
3: siya si Jodel Ventil
0: abot yun niya ni ita wildfire do Borneo ag nagagapta
3: kasi takot si
0: rumadamo nga aso sa Malaysia mga katuto. May mga 200 milyon ka mga estudyante. Pero uwa ita face-to-face classes ha, matapos nga suspindihon. It otoridad ro face-to-face classes do pag-agto sa anda nga mga tagsa-tagsa ka mga eskwelan. Ay ro ginahimo o lang makaron. Ay ro ginatawag nga online class sabagay lang gid sabagay lang gid ro mga estudyante may kapin sa 1,400 ro ginabuong ha sa hospital bangod niya ni Banwa kung acute or severe respiratory infection daya kung aso daya kung haze mga katuto. Siguro iyaman nga ra sa aton ay pagkatapos nga gumpok rong sunog ag nagbabala ita warning ro health department nga dapat mag face mask kita ag hindi kita magguwa-guwa kung uwa malak importante nga mga transaksyon or mga pamanaw ay bangod nga ni kung magiging epekto haze or daya nga rang aso mga nagagupad nga rang mga small object nga hindi naton makita gahalin ito sa lugar ita wildfire o kung nagakasunog nga mga kagubatan basi daya ro kadahilanan ay kaabo ro aton nga mga nakaistorya ke kaparihas manakon nga nagagahay nagaubo ha ag ginapaos ay bangod siguro ko nahahako naton durayang abo ay sambilog ro Pilipinas sa naging apektado ha iya sa may Asia country apektado kita ay hamakon mo 1,400 ro ginabugong sa hospital bangod sa acute or severe respiratory infection magawa sa size 1,396 sa mga katudo ang under medication or padayon nga ginabugong sa nagakasarisaring hospital. Pero barangay eleksyon abo nga nagahambay hindi yun madayon ay tanawon taro next week ay umpisa makaron September 11 may 17 days pa. 17 days yun lang.
3: Pakita na kita sa radyo, sir.
0: Tama ba?
3: O trabaho.
0: Antes dong filing its certificate of candidacy. Para sa barangay ag sanggunian niyang kabataan election.
3: Usapan ay nandiyan ni siya.
0: So may daywang Domingo pa ha?
3: Hindi mawawala di ko.
0: May daywang Domingo pa.
3: Pag di ko siya naririnig mga seryosong usapan ng bayan.
0: Dahil may mga nagahambag.
3: Titigilan pag makulit kalang.
0: Kakon in kaso nga mag santo. Roversyon itsinado ang kongreso. Rorayang term fixing ba nga 5 years? Ang wrong date it election nga November
3: 2028.
0: Ay bisan hindi yun kuno mag-agit by cameral. I-consolidate lang ang i-forward sa lamesa o atong pinalangga nga presidente kay President Ferdinand Bongbong Marcos for the signature. Pwede pa makahabol pagidman kung gusto hon. Ay ro may problema makaroon do aton nga Senado. Ay una pa yung sandal sa second reading. May third and final. Tapos signing ag publication pa mga katuto. Ah, kinahangang ipapublikar pa durayang postponement. It barangay ag sangko niyang kabataan eleksyon. Ay kung ma-postpone daya, aba, wahay na mimilig roman. Ang I think, nangamuyo sanda nga basi kumambyo andang piliino, kura yung mga last termer. Kura yung mga nasa second term, na may one term pa nga nabilin. Ang mga katuto, paborta sa mga last termer, di ba? Parehas abimana ni Kap Bimboy. Kapitan Daisy. Kapitan Windel. Sanda ro mga last term mer o wagon i-term makaron. Kaya nga ni nanaog lang sanda sa sanggo ni ang barangay. Kagawad. Kasi uwaon sa that term sa kapitan eh. Kung ma-extend, pabor takanda nga mga last termer. Pero bukot pabor sa mga second term. Kasi pag natabo sa November 2020 itong election, ay hindi yun kuno sanda pwede nga makapailiher kasi na-consume mo nanda. Rong limang dagon nga kumumpleto kuanda nga 10 anyos nga pagpanerbisyo.

0: maririnig mo sa kanya mga...
1: Good morning, anay kay Kajimi.
0: Usapan ay nandyan.
1: Kay Junicio Placido.
0: Di mawawala.
1: Naging madinagagon man doandang okasyon kahapon.
0: Seryosong usap.
1: Ay kita mismo may commitment bisan uwa makaagto rito personal.
0: Kalalo na.
1: Nga i-highlight. Roandang arang aktibidad.
0: Ay mabayaran sa iyong mga...
1: Pamana ng bayan para sa kabataan. Rayang ginatawag nga kapayapaan, pagtibayin, kaunlaran, paigtingin. Bilang kaparte ra ko celebration it 2026 National Peace Consciousness Month celebration. Ug night aklanyot ang Women's Peace Development Community. Kahapon September 10 ha. Rong sentro ita programa ito sa Barangay Liloan sa Banwat Malinaw. Ay may igtong kuan eh. Gun salot. Aga candlelighting sa 1987 fallen soldier marker una sa Barangay Liloan sa may Banwa Karaita Malinaw. So good morning gid ha, aga sagamat kay Kajimi, kay Commander Jimmy ha, aga kay Junicio Placido nga nagamonitor yun, ang nagatabid katon mga amigo naton dati anay si Ibabaw nga nagbalik loob yun makaroon. Good morning anay ha, kay Melbert Tabulos at kay Analin Francisco Ayunis nga nagamonitor man makaroon sa aton kaya nagapagpagalagan. Antes roaton niya mga nagabaga nga mga balita, nagabaga nga mga headline, mga topiko makaroon, mga top stories, ang usapang politika. Ara-aray kita sa report ita pag-asa. Ay total naka-standby yun si Katudong Lian Loreto, roaton nga weather specialist, direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City.
2: Radyo Todo Live Report, report.
1: O, sa dayagan ita panimpo, Katudong Lian, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Biyernes, September 11, 2026. Magandang balita para sa ating mga kababayan dito sa Luzon dahil mas humihina yung ating habagat at patuloy itong hihina over the weekend. Dulot po ito nitong low pressure area dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa at huli po itong namataan 900 kilometers sa kanluran ng southwestern Luzon. Inaasahan nga po natin
1: LPA.
3: Yung pagkilos nitong LPA na ito ay papalayo ng ating bansa at hihilahin nito papalayo ang habagat. Yung kilos nito pa west-northwestward at inaasahan natin ito po'y tutungo sa northern Vietnam. Sa ngayon, katamtaman ang tsansa nito na maging bagyo at nasa labas naman ito ng ating area of responsibility. So dahil nga masihina yung habagat, ngayong araw and over the weekend, inaasahan natin na mas dadalas din nating masilayan yung haring araw. May isa pa tayong low pressure area na nabuo dito sa western Pacific Ocean at nakikita po natin no na ito po ay hindi natin inaasahan na maging bagyo within the next 24 hours. Sa ngayon yung low pressure area na ito ay huling namataan 2145 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Unlikely nga po ito na maging bagyo. Ngunit inaasahan po natin over the weekend ay patuloy naman itong kikilos pa west-northwestward at maaaring pumasok ng ating area of responsibility. Para naman sa tatahaki nitong bagong LPA na ito, inaasahan po natin no, maaaring umikot lamang po ito dito sa may Philippine Sea, ngunit hindi natin inaalis yung tsansa na ito'y lumapit dito sa may Central o Southern Luzon area.
1: Nanong natabo, matsa-apektado man it LPA ro report ni Katudong Lian. Okay, dali lang ha. Ay uwa pagatunga-tunga ro anang report. Oh. Ay ke, gailinarti ko manduato niya nga signal. Nano ba ang nangyayari?
2: Todo berrada! Berrada!
1: Ay, Maria Kagusip, Biyernes may sabid kita. Dapat siguro... tuubon tat kamangyan dahalin to sa shopping oy mabaka ita sa aton mga igmangutong nga mga itaw oy dong mabaka ita kamangyan o ansinso.

0: ag andar itong sinamakan ay gamiton tapang tuob ay base may sabid.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning anay ha kay Roland Katinoy Nikos no sa San Juan Kabaitan Southern Leyte ayan kay Angie Torres kay Michael B. Traje no una sa Liluan Malinaw Aklan kay Jocelyn Natabio no nga nagamonitor man makaron sa aton karanga pagpangalagan.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Ara na dong pwede ta kabalikan o ayang-ayang pa. Ayang-ayang pa? Okay, dali yang. Ay balikan ta ito man si Katudong.
2: Sa Philippore dito po sa Western na Pacific Ocean at nakikita po natin no na ito po ay hindi natin inaasahan na maging bagyo within
0: ay,
2: the next 24 hours. Sa ngayon, yung low pressure area na ito ay huling namataan 2,145 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Unlikely nga po ito na maging bagyo. Ngunit, inaasahan po natin over the weekend ay patuloy naman itong kikilos pa west-northwestward at maaaring pumasok ng ating area of responsibility. Para naman sa tatahaki nitong bagong LPA na ito, inaasahan po natin, no, maaaring umikot lamang po ito dito sa may Philippine Sea, ngunit hindi natin inaalis yung tsansa na ito'y lumapit dito sa may Central o Southern Luzon area. Ngayong araw, kahit humihina yung ating habagat, meron pa rin po tayong mga paminsan-minsan na mga malalakas na mga pag-ulan dito sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya doble ingat pa rin sa ating mga kababayan dyan dahil posible yung mga pagbaha at paguhon ng lupa kung meron tayong mga biglaang buhos ng ulan. Para sa pagtaya ng ating panahon, ngayong araw yung westernmost section ng ating bansa dito sa may La Union, Benguet, Pangasinan at maging dito sa Zambales at Bataan ay panakanaka pa rin naman yung ating mga pag-ulan. At other parts din ng Luzon, meron pa rin naman po tayong mga maulap na panahon. Ngunit, mas mataas na po yung mga oras na masisilayan na nga natin yung haring araw. Ngunit, posible pa rin naman magkaroon tayo ng mga thunderstorm activities na magdala ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura sa Luzon. Pinakamataas po yung ating maximum temperature dito sa Lawag, Tuguegarao at Legazpi hanggang 31 degrees Celsius ang ating inaasahan dyan. Pagdating naman dito sa Luzon, maging sa may Western Visayas at Northern Samar, meron pa rin po tayong mga maulap na panahon at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkilat-dulot pa rin ng habagat o southwest monsoon. But other parts ng Visayas, maging sa Mindanao, mainit at maalinsangan ang inaasahan natin na panahon. Kaya meron din po tayong agwat na ng temperatura na maaaring umabot na hanggang 34 degrees Celsius sa Zamboanga maging sa Davao at hanggang 33 degrees Celsius naman dito sa Cebu, Tacloban at Cagayan de Oro City. Magdala po tayo dyan ng payong at tubig panangga po sa matinding sikat ng araw. Para sa kalagayan ng ating karagatan, wala din po tayong nakataas na gale warning sa ngayon kahit malayang makakapaglayag yung ating mga kababayan. In the next few days nga, inaasahan natin na mas hihina pa yung habagat kahit mas kukunti din yung mga probinsya na makakaranas ng paminsan-minsang bugso nitong habagat. So sa rainfall forecast natin, dito na lang sa La Union, Benguet at Pangasinan yung makakaranas ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan bukas. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:45 a.m. at lulubog naman mamayang 6:01 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating social media accounts at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman ang ating websites pagasa.dusc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at happy weekend sa atin.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay Katudong Lian Loreto. Roaton nga Pag-asa Weather Specialist. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Igto sa Central Office. No? Una gihapon active si Habagat. may daywa ka mga LPA pero maisot no tsansa nga ma-develop as in Baguio, no? Sa sugod it 24 oras. Wa man kita ita gale warning ani hay pabor sa aton nya mga maintok nga mga mangingisda nagagamit it mga sakayang pangdagat, no? Aga kama naman sa rainfall advisory, tatlo lang ka mga lugar, Rong La Union, Binggit, ha? Ang mga katudo, no? Pero apektado, una sa yellow warning, ang mga katudo, no? Pero lugar nga apektado, no? Good morning! Good morning man sa Tres Marias Mitchap sa Tigayon kay Boss Uma Cortez. Tres Marias Mitchap. Aga good morning man doon kay paring Alex Relator. No, tao kon gahundo anang lina ga karay mahigop kita sabaw. Ina sa Andagaw ruana nga pagkaon order ro dinuguan dong 40 sang kamagukong. Ruana nga apritada buto-buto ako ano pa nga mga klasit hikot ay kusinero man si paring Alex nga ra 50. 50. Bungbong aro pagkayo tapin kon si paring Alex ro kumayo tungani ro anang mga putahe umpisa sa 40 pesos paagto sa 50 ayan pre delivery basta kita baga libre na mapre delivery ka pa gusto mo gid man nga humigop sa baw ay mapadeliver kita o tangon tanay. Agahon pamana ka mo hamba ni paring Alex, wapangani man at buhay na mano nga rang linaagahay. Kung hiboy na mo, bay, kung hiboy na manuhan yun doon ay gusto ko no nga humigop ita sabaw ni Dingdong. Ako gusto man nga humigop sabaw, tag sabaw nga mayuy agod maduga ro atong kapaos di ba dong ay salamat bumalik man do aton nga Facebook live no tatlong beses yun ah kon sa mga pagmamahal I love you mga patan mo pa main love mo na ko kimo nga signal ka todo berrada berrada signal it smart or signal it globe
1: komentaristang walang sinasagot.
0: Good morning alay kay Nilia Di Jose Repedro ha nga nagamonitor man makaroon sa aton kaya nagpagpangalagan.
1: Todo berrada berrada.
0: Si Kato Dong John sayon ko nga base kung may problema man sa signal pwedeng i-plastar na lang sa Dibagagon. Dong Dibagagon na lang maton John agod dere-derecho kita.
1: Renzio komentaristang walang sinasagot.
0: Sa kapamilya ni Katodong Jestrel Nerbar ha kay Rosemary Nimes Nerbar maayad-ayad gid niya agahon sa pamilya Bilyami ha una sa Balete pamilya Bantige
1: todo berrada berrada
0: sa pamilya Junicio no ang pamilya Feliciano
1: todo berrada berrada
0: ayan ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon abo nga nagareklamo ko aton nga signal eh. Kung siin man na idol nga nagapanamit yun kami hay. Nagapiyong-piyongon kami sa kanamit it pinamati ko imong balita hay.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Gulpig at amana nga nagakautod. Ay, paalin ma kung wata kita't mahimo ka ra. No? Aga standby ka mo sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera. Sa segundo distrito, Airo Malinaw MDRRMO Ambulance versus Toyota Bios, no? Nagkasagian sa National Highway it Bulwang. Do problema abi kong amat. Taugang hindi man aton mahambay ha nga rutanan nga nagawangwang nga mga emergency vehicle may sugod.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Una man sigurong uwa. Para nga nga mag-giveaway, agad madasig roandang padayagan, madali sanang makaarangkada sa karsada. Bukon matanan
1: ha,
0: ay kunta kung makabati kamot mga nagawang-wangara, ay sayod nyo ron yung emerhensiya, pabilit ka mo. Ayaw kamot pasagasaga sa tunga, no? Kasi whether we like it or not, kung hisagi ka mo, ata ka mo karutrasun.
1: Todo berrada.
0: Kasi emergency cases, ha? Ruana karangadaya, ha? Pero i-check na to na kung sino gidman dumaysaga, ha, mga katodo. No? Aga standby man ka mo, ha, ay may boarding house sa Estancia Kalibo, sinugod itkawatan. May baril sa Barangay Rosal, Libakaw. Ah, may binaril, ha, sa Barangay Rosal.
1: Todo berrada.
0: Standby ka mo, ha, sa kaso ita binaril sa Barangay Rosal, Libakaw.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Dapat dagdagan na Manila do andang power ay abo do mga customer gagamit power nila. Sa ano ron? Good morning, Sir Judel. Shout out iya sa Katmon Altabas. Suno kay Ninla Bilarmino, no? Kay Roderick Castillo, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagan.
1: Todo berrada.
0: Ito na to si Katodong John Cabisilla bago ro ato mga nagabaga nga mga balita.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
0: From Provincial Hospital to Temporary Public Market, Katodong John, pasok.
3: Katodong Judil, no, baka manami nga balita halinya sa aton may Provincial Hospital wait mga aksidente o insidente nga gindangat ya sa aton nga bahay pabungan sa nagtaliwan ng mga ilinura. Zero kita sa mga vehicular accident at sa mga insidente, katulong nga din, no? Manami ra dahil ay limpyo ro atong lagbok, no? Pero ro abo kita, katulong din, no? Gindala riya sa atong provincial hospital ay ro atong nga ubiward, ro atong nanay nga nagaunga, baka gutok-gutok, kabuabo.
0: So abong nabdos, abong manugunga. Ngayon do pinakaliding nga may mabaho nga numero, ita pasyente nga gingkon pain dong mga nabdos.
3: Na tama kagid katunga judil, no, mga nag-unga ag arong manug-unga katunga judil, no, hararo mga datos, no, hararo aton nga mga kumpilar naka-confine makaron iya sa sud itatong mga ward itatong provincial hospital. Sa surgical ward may 53 ka mga naka-confine, sa aton nga pedia wards may 68 ka mga naka-confine. Sa aton nga OB ward, sa raw, sa aton OB ward, dati ka na mga 60, 80, makaroon yung takatulong nga juday. 161 ka nanay, ag may 33 ka maunga. Na,
0: Sos pala, Maria,
3: puno, no? Ratong OB
0: 161 ro manugunga?
3: Oo, ro, nanay nga nakakonfine, makaroon sa OB ward dato, no? Wa pa ilabot rin nga raya sa emergency room, nga nagapasood pang ito, ay sige, gilang ro na ginabaton nga, ginabaton nga aton nga provincial hospital. Dahil mga nanay nga nang nag-aunga, pero rin naka-unga, utak at runga dyan, no? Nga ito to sanda makaroon sa may second floor itaton nga provincial hospital sa female ward, may 84 ka nanay ag may daywa kamunga. Rin nga nga sa female ward nga ay nag-uunga utara, agindala ito sa ward, no? Pero di ka pag-humbang OB ward, ay maga manug-unga pang rasanda katulong nga dyan, ang iba ka bagong unga pang katulong nga dyan, no? Gani abu-abu, puno, sobra, kwan, sobra disiya, lapit e 300 ro nanay nga nagaunga, no? Sa aton nga na medical ward, by 124 ka mga naka-confine. So, matotal, no, sa kabilugan, no, kay Banro ICU ward, agro isolation ward, may 529 ka legal age, at may 35 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine, makaroon iya, sa aton nga may Dr. Pailis Tumbokon Memorial Hospital. Nga ni OB ward, yun natin ro number 1, kabuhabo nga nanay makaroon, dahil mga tinamaan at stabbing below the belt katulong nga dyan. Ako kasi ato nga presidente at ato nga meat vendor, so paring Eli Navarra.
0: Good morning, oh, Maton. Good morning.
3: Good morning, you know, parang Eli. Aga sa ato makaroon nga, iya sa ato nga, nagdiretso tayo sa ato nga temporaryo nga may Kalibo Public Market. Iabi ako ni Kara katulong nga dyan, no? Sa pinakalikod nga porsyon itatong temporaryo nato nga may Kalibo Public Market. Iyak ni Kara ako sa may chicken section. Sa may chicken section ako, nga raw. Na so may chicken section ako sa pinakalikod, medyo matulutawahay riya ag mayag-hayag hindi yaro aton nga bubunga, no? Makaroon do sistema, makaroon nagahuwat-huwat kung ano rung isda, makaroon nga mabakalandar ya sa sunditato merkado publiko gaya abunda kita isda, makaroon ya sa sunditato merkado publiko buwabong isda nga nagabutan kay paringirayan abo nga mga isda, makaroon nga nagabot riya tunisan natin, barato lang 50 sa 60 kilo panit, abo maro panit nga rahit 200 sa 240 kilo. May aloy kita rin, araw aloy nato na bukanda, 140-160 kilo. Gurayan, abumando gurayan niya ra, halin ita 160-120 kilo, no? Gurayan, no? may nabing gurayan nga mawag ko ta ginakiwar arang kunod kera 220 utara kilo no arar pinakabo rumatan matang baka ng isda kababo riya ginanyira kornia no halos tala niya halos nga latok riya kabo nga matang baka no raing mata no maghalin ita sinto sisinta sinto chinta hasta ita 200 kilo ita matan dahil pinakabo makaroon no may sulig kita riya sinto sisinta kilo may marot kita riya may puti matanga marot no ya sa atong abigo kay parjudji ron na nga latok puti ranang marot no magkura 240 kilo may salmon man kita riya salmon ay 250 kilo ruti aw riya 120 kilo may tamban riya sang gatos ng kilo salay-salay riya ginto 120 bando kilo may hasa-hasa riya no as para sa nga may sa iyan sa atong dako para 200 kilo may bisugo kita riya 250 hasta 300 kilo sa natyag ko bisugo nga manami ra may danggit kita riya 280 kilo may tanga riya rumintok na tanga isang gatos kilo tanguwag ko matang tanga pili payukan 140 kilo may tilapia riya nakabakal ganit kita nga tilapia ng 80 hasta 120 kilo nga tilapia yan katon ra mga tanker no may ayungin kita riya barato lang 60 kilo ag may gusaw kita riya 150 kilo abunda kita abo makarong bang nga isda nga nagabutan riya no ruy ba pangani nga mga truck wa paka panaog no pero kay paring raya na De La Cruz abor na sa ana mismo runa nga printe no nakahilira runa ro anang mga banira no isda ibat ibang mga klase mga isda runa di karon ag ginasulod na man niya sa latok ni paring Jojie no agranang mga retailer diya sa sud gani abo abong isda makarong kay paring raya na De La Cruz no aga pag-abot sa Bangos, huwag itang problema. Abunda matagyapon ko at Bangos, no? Magaling kat Kapitan ni Rio Fernandez, Lucky Purpose Dealer, kay Ma'am Nining Tolentino. Hasta riya kay Bro Diopel, Rodelit Bunis Bangos, ha? Gilibas ang narika na sa katunganan, itatong alatok riya, no? Kay Bro Diopel, ag kay Rodelit Bunis Bangos, sa atong kumpare na nga naga, Bunis It Live, kita ng mga Bangos, no? Aga iba't ibang pressure, no? May intok na ito, may 140-160 kilo, pero tap pwede ito sa bawah na 200 kilo, no? Pili at akamu ko, no? Tiyag ko nga bangus ro inyo nga pagbaklon, iba't ibang presyero na ng mga sizes nga ro, no? Pagkama naman ro aton nga pasayan, 400 kilo pasayan aton mago, taro, no? Muli ito ka pasayan, eh, pwede ka tayo baka tumpok-tumpok, no? Panguang mahal at aton ro atong tahong rin, 800 kilo, ro aton niya nga, sa aton nga position katulong adyul pag-abot sa karne natong itmanok no raton nga dristike na gratong backyard 200 matagyapon hasta 210 kilo agro native nga manok nato na raw may native nga manok kita rin nag-naba-naba nga rin katulong adyul no? Nagkaliwan nga to 380 kilo makaroon ay 340 kilo hararag raw haron do native katulong adyul no? Kanam ito no kanami katambok na nga mga native nga manok katulong adyul 340 na taro kilo native nato no. Ang pag-abot sa karin nato, baboy ang baboy nato, abunda matagyapong kita, abo matagyapong baboy, no, magaling ito sa printi, itaton nga misiksyon, palikod riya, abo na kita nga karni, ita baboy, rakasin po siya paglimpo nato, 300-320 matagyapong kilo, pero kababo, tero parts ni karni, baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo, pili, at akamu kung ano gusto nga haon, makarong sa adlaw nga birnes, no, sa parte nato, karni, mga baboy, no, tuluna nga pang sisig, pang sweet ham, pang lalagaon, pang binuguan, pili at akamu iba't ibang presyo ron. Kamana man do karne at bakag anwang. Ranang unod kara 420 kilo. Pero kumabot ro parts ni kanit bakag anwang ang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Wala gaon na ito na yan, no? Anang mga kasudlan nyo rong ginalaga na ito. Baka babok yun na rito nagada. Ano, ginbutang sa anang ratok kay ah, ginaalagaw man yan eh. Abo manggalit gahulak net mga gaon nyo rin. Anang mga bindunggo nga rin. Anang rang libro. It mga kasudlan baka ito nga no? Kabo, no? Gani haya pili at akamu kung ano nyo. Para na karang presyo, iba't ibang presyo man doon katulong didil. Gani haya abot adto ka muriya sa aton nga mitsiksyon. Pabot sa karni, abunda matagihapon kita at karni makarong katulong didil. Pag-abot, di karang sa aton nga mga gulay, no? Di karang sa aton nga, di karang sa may bagsakan area, ina di karang makabakagamot mga binugkos-bugkos ng mga gulay, no? Pag-abot, di karang sa kilid, di aton nga mitsiksyon, di karang maginatantad ang maginasinsin ng mga gulay. Agdikara sa akong likod, oh, kay mamalapad nga binilog-bilog ng mga gulay. Pag-abot man di kara sa kilid, bitaton nga metsiks yun, kay ma'am Bibi ang Sir Jopil Magallanes sari-sari store. Kompleto, sekados, wala ka ng problema. Inatanan di karoon nga gusto ninyo nga mga panakot. tinyugin baka nga mga sula, tanan nga gusto nyo ilamay, inadi karon kay Ma'am Bibi, magalianis sa restore. At kay paring mo nga sa baliro nga drive P-section, na nakabukas yung mani mo, no? Agdi ka na sa pinakalikod, inadagakuskot ang nagapuga, ipayok, nagabakal ganit kita tayo katrugin, no? Para pa may akon habakal nga tilapya, manami o, native abiro tilapya ka na, kanami may akong payukan rin, no? Nakabakal kita agit sang kilo, nami payukan. Nga ni ay, abo, ro, nagakuskos ro, tayo, ro, akong amigo, gamiga ro na nga, nagakuskos ito pa yun. Pabuti ka na sa may grocery section nato, no? Suwalog, sari-sari store, no? Kaya to Andrew Suwalog Junior, agi ka na sarang tabok, ay bro Roy Buntogon Restaurant. Nagasigabong kita rin kaon sa Buntogon kay Roy Buntogon Restaurant. Pangmasa ro presyo, barato. Pagpagawa ni Mutkilap Chotsirod, abo, magyapon na, mga kakanin, frozen products, sinababakal ninyo, ag mga gulay mo ito sa pinakapunta, abo maroon, mga gano'n itong kamuti sa aging balingka, inakompleto rin ka rin doon. Ag di ka na sa katunganan ni Sandro Lerin Sarod, ay kay prutasan ni Papa Dance. Gabaligat mga prutasan na ron, ag mga nakasari-sari ng mga sizes, it, mga itlog na tulungan dyan, ina, di ka rin gasa. Hilirasan na din ng bani, di ka rin, nagabaligyan man it mga baho, no? Na abusan dati ka rin, no? Sari-sari ng mga baho, gina, ag mga gina, baligya ni nung bani, no? Sana nga, pistor na di karon no ngani mas nami magtultimprano ka mo agud makapili kakamot mga manami nga nagabutan ng mga isda iya sa sudi taton nga merkado publiko. Ag bago ako mo istro no ginagreet kit happy happy listening no Ro Cornel Jang Siap ina sa may Diversion Road Barangay Tigayo no baunan managed by Toto Freddy Cornel no anang Jang Siap na sa Diversion tagliko rin nimo di karon ina ro nga hilir anang Jang Siap ron di karon kay Toto Freddy Cornel no agi mo man if an a glass ag aluminum supply at installation ra ko mga gumanton kay Toto Freddy ag ay nini amor sampiano dito cross ina man sa Mitigayon ra nakropesto barato lang ha puno presyo sa naro nga patakod gamon mga glass ag aluminum supply inaon sa nakompleto ni mga tauhan kasi Toto Freddy ron nga nagakabit no itanda nga ron nga glass ag aluminum supply no aga kay paring Junior agi paring Rapi Alcaraz na sa may barangay magyapon Tigayon happy happy sinigid kinyo tanan-tanan. Ang gayong balita,
0: ginatot kinyo. Ang kay Juan Kagawad Darius Dimuhina, ang kay Giyaki Dimuhina, at Laundis Lechon.
3: Laundis Lechon, kay Honorable Darius Dimuhina.
0: Nyubuswang, ang kay Nang Ode Chavez, ang kay Nung Hector Chavez, no, sa pamilya Chavez, ay magkagapit bagay malangsan na ron ang Nung Darius Dimuhina.
3: Giyaki Himina, no? Dimuhina. Honorable Darius Dimuhina, Laundis Litson, kanamiton, printing lang ron kita, New Buswag Elementary School. Makita niyo muna ka-display ron na kay former Kapitan Darius Dimuhina nga, Litson, Laundis Litson. At abo-abog yung salamat no, kay former Kapitan Darius Dimuhina, at kay
0: Katodong Jackie John,
3: Dimuhina.
0: Pakitutukan mo, Abiro Kasot Dengue, no? Kung pwede ay imugid niya bisitahan do opisina at Provincial Health Office, no? Para makabuo kita it datos. O kaya sa Municipal Health Office itaton niya Banwat Kalibo, no? Airo team ni SB member Kitsi Loses bilang chairman Committee on Health. Kaibahan si Kapitan Neil Candelario, no? Hay nagbisita kahapon sa Kalibo Pilot Elementary School. Ag nakipag-istorya sa school principal nga si Mr. Alan Rilyoto, no? Agruandang naging topiko, hayrong kasot dengue, agkama naman dong foot and mouth disease, ha? So, ginakasugtan nga kabuliganan para matawaan it nagakaigo kuno nga solusyon, no? Ay may akon nga kakilaga, nga ruan ang unga, nagpositive sa dengue. Abuon do akon nga mga hasairan nga kasot dengue katudong yun, ha? Pakitutuki, Abi, agad makatao kita't awareness sa aton niya mga kaigmanguran.
3: Tama, katuro nga Judil, no? Hinaga, i-report na ito, no? Makipag-agnayan kita kay si Roger sa anong opisina. Ro ato niya, surveillance team, ito nga ng mga masakit nga na katuro nga Judil. Dahil inasandara, nakarecord ro na kung pila, tanan-tanan nga, anong klaseng mga masakit ro na nga nakarecord sa anong opisina. Makipag-amaan to kita yung doon na katuro nga Judil sa anong opisina ni si Roger, no? Bibuki, no? Sa anong nga opisina katro nga dun nga ni Hinaga pwede yun nato ni report kung pilar o mga biktima tingi dahil yung mata katong dito no makaraya nga rin nagaulan-ulan nga rin ay daya gitaro uras it daya nga pagpanalasa it dinggi no kani sa atong mga ginikana no magpanglimpyo kita sa atong palibot no tanan nga ra nga nakastak na naginatakan it mga tubig nga ulan, kaya mga guma nga ra, buti ro na, paso o ano man ro na, inyo limpiyon ro, iula ninyo, di karon nagapangitlog, ra nga rang lamok, nga dinggi kirir nga ra no, nga ni, daki na nga, ginaton ro nga limpiyon, huwag ka nakasayon nga ra atong mga lulud ro na, ro atong nga rang mga alulog dato sa sugat at bahay, nga kung naman nakastagnan ro na ro tubig, abahe do yun, sambilog ro nga ginaitlogan, ito nga rang lamok nga, dinggi kerier katulong nga dyan. Ngani, pag once nga nagpangitugag, lumupad sa daron, ag sumugod sa daron sa ato, mainunga, umis, mas kita mismo nga mga maguang, ay sigurado kita maging biktima kita at daya nga dinggi fever katulong nga dyan. Dahil dinggi nga masakit, no? Ngani, ay sa uman, kita mo, kung namat, aburo nga nga magbiktima at dinggi ron sa makabarangayan, mag-report lagi ka mo sa ato nga mga rural health, yan, no? Agud nga masolusyonan niya. Pwede sa daron
0: makapagin. Ay, sayod manaton katulong dyan, ang dinggi ay walang gamot.
3: Ay tama, mabudlay kita, ag mabudlay. Hindi yung kamo magkuan, pag nasahid din nyo rin yung unga, ang medyo inaon, may sintomas at maroon, dahata lagi ninyo sa ospital.
0: Ayaw katodong niyo yun, kung may makaistorya ka sa provincial health office, ag makataot datos per municipality, mayad. Pero ro, iya sa municipal health office, kung may makaistorya ka, ag makataot datos per barangay, mayad. Ay tutukan, tarubano at kalino.
3: Ito na natin, katulong patiro ato nga. Rural Health Unit katulong
0: ng Dilino. Kasi ro sa Provincial Health Office, una ro Banwa. Sa Municipal, kabaranggayan. So mas importante makaroon, as far as Kalibo is concerned, kung siin nga barangay iya sa Kalibo, ro may pinakamaabo nga kaso. So bisitahin ro daywa ha, ro Provincial Health Office, ag Municipal Health Office.
3: Tama, katulong Dil, ato na natin makaroon dahil pag maging office hour yung dahil nga makaroon, ay atong bisitahan randang mga opisina katulong Dil. Direktamente nga nag-report, halin niya sa atong may area o ba responsibility no, magaling to sa may Dr. Pais Tugbukon Memorial Hospital, paadturiya sa atong nga, masakusako nato nga, temporaryo nato nga may Kalibo Public Market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si katulong Jun, kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live, report, report!
0: Abogid nga salamat ha kay katulong Jun na Kabisilya. Imbukada nga balita ha, halin sa Provincial Hospital ag sa aton nga temporary public market. Haron, manami ga adobo sa payok, no? Ita native nga manok or nagatinola, may kapaya ag may dahon it katumbal. Ay nagnaba, ha? Ita 30 hasta 40 pesos rong kilo it native nga manok.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Aoriya sa akon nga ginasukian ho. Sa may libtong ko nagnaba man sanda.
1: Todo berada. Berada.
0: Good morning anay kay Kagawad Nancy Season ha. Nagabiyahe pa agto sa Pampango. Si Roberto Abilio ang kamanaman kay Dr. Jones no ginapatamyaw nana si Jody Malba Santos una sa Mabilo Kalibo.
1: Todo berada. Berada.
0: Hararo mga mainit-init agabaga bugubantayan nga mga balita Banwa. Kahapon, ha-interview naton si SB member Alan Palma. Bitin kita sa interview, no? Pero tauyang hakon hiabot naton ima makaron. Adugangan ta ay may mga concern pagin ako nga dapat ipangutana mga katodo. Ay according kay Malay Sangguniang Bayan member Alan Palma, makapilang beses na nga sa kaon ag personal nga ginaistorya si Mayor Promy Bautista nga kon mahimo pandingan punduhan sa anuman nga paagi no pwede man nga ro local fund or sa 20% development fund no or mag outside sourcing no ro construction baga it Malay public market kasi Robanwat Malay, high first class municipality. Oh. Ikumpara sa Tangalan. Ano ro Tangalan? Third, second. Ay nakapaobra nga ni kuandang tindahan. Oh. Robanwat ba nga ongoing? Robanwa ita numan siya sa liderato makaroon ni Ogi. Ginaplanuhan nga ayuson pagid itmayad. Ay wa pa matapos do tindahan niya ron ita numan siya. Oh. makato kay Mayor Langkoy. Todo berrada, berrada. Pero ibahay establish yuta eh. Runabas, ginaamat-amatan pa lang ang mga katudo. Pero sa Kagan Itmalay bilang first class municipality, Royon Yang, matsa waiting shade, madumduman ko tag-anat di OTR nga raho sa binitkarsada nga waiting shade nga may mga sular, matsa mauron yang no, nga isanting sa pader ag ipausli ro ana nga bubungan. Natagbuo ako ay kung hikita ko ra, iya di kara sa may Mabini, iya di kara sa may Capitol, ag iya di kara sa may area Itapuok, ag di kara sa may municipal cemetery, no? Sa kilid Itaburo pa, natagbuo ako eh. Idudumduman ko dayon dumalay public market. Kung mga makapilang beses yun nga istoryahon, ni SB member Alan Palma ay sa first phase 10 million, second phase 19 million, a total of 29 million pa lang. Ay ginapurkas nga abuton ita 300 milyones o ay sin pabuon do iba. Pero may promesa ko noro municipal engineering nga base by 2027 makapaguwa ita 50 milyones. Si Mayor Promicono, may anaman niya target, outsource, nga 200 million. Ay suntok sa buwan pataan at engineering nga ron. Suntok sa buwan pata ay Mayor Promi nga ron. Todo berrada, at sa nagagawa ba nga hindi priority ni Mayor Promi ang Malay public market? Kasi rin ginatutukan makaroon ni Mayor Promi ang Malay College.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Oo, importante ron. Ay bangod nga ni ko nagainabo ko no ag nagalubo nga numero't mga estudyante nga hindi maakomodar. Mga katudo. So tama man nga tutukan ta ang aton nga edukasyon kasi ang edukasyon isa sa mga manggad nga hindi matakaw ag hindi maduga. Royon do mga handom ag pabagon ko aton nga mga ginikanan nga wat manggad nga milyones ag giniktarya nga gugta nga ipairidar kino.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ang dumanggad nga hindi matakaw ang edukasyon. Pero inumpisahan nyo ang public market eh. Mauron yang ron? Kano pa ron 2022? Limang dag-o na?
1: Matalinong talakayan,
0: doon
1: masarap pakinggan. Doon
0: yung itsura ko Malay public market.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At sa nagagawa nga uwa makaroon sa prioridad ni Mayor Promi.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Agarang kung umugan, ro mga vendors, ro mga mamayakay, sakripisyo.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Samtang sa pihak nga bahin, rong Gintec Storage Facility sa Barangay Tigayon, owa makaagi it public hearing sa idayom kong administrasyon ni Tigayon Punong Barangay Hel Morandante. Doon doon ang naging konfirma kahapon sa pagpatawag it meeting para solusyonan ang istoryahan, ang kasugtanan ro pag-resolbar it problema nga ginadaga ko Gintec storage facility mga katudo. So ito kahapon si Mr. Junel Pitugo, robag o nga storage manager, site manager, si Rodel Gamayaro, general manager at Gintec storage facility, si JP Cachupero, no? Ang si Pretilin Stores, ro dati anay nga site, storage manager at Gintec. Igturo taga electrical engineering at department at kuano at municipal engineering nga si engineer Daniel Marte, rowa rigto building official, rowa igto rosoning official.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Dahil kompleto ana rito sa bilog ang rowa ha, sa hanay it council, igto man ng SK chairman na mate.
1: Todo berwada,
0: at igto man kita na mate mga katod. Si Kapitan Hel Morandante nagtao it plaso or palugit, ultimatum. Sa pamunuan, it a Gintec storage facility. Nga dapat manaayosun nyo Kung sa permit, walang problema. Sa ingay, may problema tayo. Yan ang ingay, ang pukusan natin. Ah. Suging pangayuan na na ita sabat do taga Gintec. According sa Gintec, ay mga first quarter, it 2027, maayos na ina. Bailuhan do andang generator, ayoson do anda una nga mga makina, ag obrahon nga soundproof, nga hindi na magsangag, nga maapektuhan ang negosyo ni Mr. John Beltran, pati ang gawas ni Mr. John Beltran. Ay kung hindi, mana ninyo ron maayos. Saging tagana naton yaging kasugtan. Kami mana mismo sa council maka-forward kung reklamo nga sa sangguni ang bayan. Ay, yung latapa nga ro sangguni ang bayan ang magbuyot at mag-investiga. Pati ng mga kaluluwa nyo investigahan, di ba nga Engineer X? Ha? Engineer, Engineer Latsika.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: SP member Ray Maribaldo, sir.
1: Todo berwada.
0: Ay dapat magapangibabaw ro concern iksa ikaayong gawas sa safety it aton niya mga pumugoyo.
1: Todo berwada. Berwada.
0: Okay, so sige ha. Aton doon niya pagpukusan. Ipabati ko kinyo hindi na reporsyon ha. It a statement during the meeting ni Kapitan Hel Morandante, ah, una man do statement ni Mr. Engineer Daniel Marte ag ni Mr. Pablo John Beltran. Oras sa Pilipinas, alas 6:26 na po ng umaga, agroray nga balita ginhatod katon, pagkatapos sumabak, relax. Ay basi mapaos kita karadong Gold Eagle Beer. Magabalik ako pagkatapos si Jamakara.
1: Komentaristang walang sinasanto. Todo berwada. Berwada.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang parelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kapena.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Sa Jesu Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa Senate Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash alley na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Pumakal sa mga butika.
15: D3 Bio.

0: San Miguel Pier Products. Intra na! San Miguel Pier Lining Promo. Magkatsyasa na magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Sunfrong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfrong Gold Coffee Mix.
2: Sunfrong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Sunfrong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sunfrong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Sunfrong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw. Ang sagi hapon pa na yun kamunga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
2: Todo Berrada. Berrada.
10: Si Andagaw Barangay Captain Juliet Melgarijo ay nagamonitor ginabi permi sa aton nga programa, no? Regarding sa dengue nga to nga ginapamonitor ko kay Katudong John per municipal ag per barangay, nag chat katon si Kapitan Juliet, no, nga may 17 ka kasugon as of yesterday pro record it dengue cases sa Andagaw. 17 ha, may tama ko do Andagaw nga ra very active. Aga only Andagaw lang ro nagpadaya katon ita information, no. How about do ibang mga barangay? Abi magchat man abi kamo iya kakon, padaya man kamo ko inyong akaso ina ita dengue, no. para masaira naton kung si Indo may pinakamaabo. No? Ay haruan at ang Dagaw, as of yesterday, ay 17 cases na according kay Barangay Captain at Juliet Melgarejo. So because of this, sigidas ko noro anang papaging. Ha? Ag pero nagapangabay imaw, nagaapila imaw sa mga andagaw nun, sa mga pumuyo at kalibo, nga magawa sa paging buligan ta, ro aton yung gobyerno, no? Nga magpanglimpyo sa aton nga palibot. Ayan, yung cleanliness habit ba?
2: Todo, berrada, berrada.
10: Mabuti, ugaon dusugod nga tubi, mga goma, mga alulod, mga sapa-sapa, kanal, ay atong bulabugon. Ha? Pero pwedeng magiging breeding ground itadinggi mosquito. Ha? So, thank you again sa information, ha? Kapitan Juliet Melgarejo, no? Ay mismo ro ang Dagaw abi may sarili sandanga paging masin.
2: Todo berrada, berrada.
10: Suno man kay Santiago Digilio. Good morning, Idol. Maraming salamat sa LGU at sa barangay leaders ng Kalibo sa pagbibigay ng pansin sa dengue outbreak dito sa ating bayan. Sana lahat ng schools ay mag-walkthrough sila at i-identify ang mga rest area sa campus. Kipi Kalibo Pilot Elementary School, Kaisik, ANSAT, Regional Science High School for Region 6, all reported dengue cases. At sana din magbigay na ng public warning ang LGU para sa awareness ng lahat. At kung maaari habang inaayos nila ang dengue issue dito sa Kalibo, if necessary, mag-online or modular classes lang muna. Sana para sa safety ng mga estudyante. Salamat po. Ayan. At tama mataruan na nga ra, pero depende nga sa school authority. Depende sa DepEd, depende sa aton nga local chief executive, or depende sa aton nga gobernador.
2: Todo berrada, berrada.
10: Pwede matasana makapagawa at advisory, pwede matasana makapagawa itio. Oh. Pero uwa pa man it may ging istoryahan eh. Nga una sa outbreak ro banwa ita Kalibo, no? Kasi kung mag-outbreak ron, maalarma ro aton nga sangguni ang bayan. Especially ro Committee on Health, ah? Si SB member Kitsi Luces. Agbasi magapasay mo resolution nga ipaidagom sa ginatawag nga state of health emergency ang banwa ita Kalibo.
2: Todo berrada, berrada.
10: Kinman do kasut dengue. Ah, kaya nga ni kina-establish naton, ah. Gusto naton nga osisaon, ah. Good morning kay Bingay Almanon, kay Idjon Rampula, no? Aga kama naman kay Chodora Ibadlit. Ayan. Saan na nga mga ikampun? Ikto sa Badyangan Bangan, no? Sa pamilya Ibadlit. Kay Nong Nani and family. Kay Attorney Yin Ibadlit. Ang saging Baliwan West naman siya. Kay Nang Lita Ibadlit. Congratulations, Queen of Lolas of the Night. Aba! Sa September 16, 2026, senior citizen, ang nagpa-shoutout halin kay Dory Ibadlit Itnumansia Aklan. Congratulations! Queen of the night, anagali. So, congratulations, ha!
2: Todo berrada, berrada.
10: Oh, aram may habilin pa, no? Kay Johnny Boy Saminyo. Wow, pasabaw na! Kay Lori Sirodo, ha? Maayad-ayad ginyagahon.
2: Todo berrada, berrada.
10: Kay Tatay Jesus Alcobindas. Ayan, ina sa Alcobindas, CB Equipment Part and Supply, no? Aging paging gutah namon do Andagaw Elementary School, ANSAT, ang ibang area sa Andagaw. So thank you get sa information, Kapitan Juliet Melgarejo.
2: Todo berrada,
10: ay, berrada. Ay, mga kapitan. Ah, i-chat nyo man ako, i-message nyo man ako kung ano rin kaso itadinggi na sa inyo nga mga area.
2: Matalinong talakayan.
10: Para masayra na ito, nagot mauhag na ito do Department of Health, do Municipal Health Office, Provincial Health Office, nga maghimo ita pangontra-kontra dinggi.
2: Todo berrada, berrada.
10: Ito, mga amigo, ah, na hospital, ay bakod nga ni nga nagpositive sa dengue, mga daywang adlaw po yung makaroon.
2: May punto ang bawat komentaryo.
10: Okay, i-check na lang ito si Katodong Rinald Banjola.
2: Radyo Todo Live. Report! Report!
10: Oh, direct na nga nag-report sa Una Distrito. Patrol, please come in.
11: Katodong Judel sa Atakraga Police Report alin sa 1st District, ita Atakraga Provincia, Itakran, patay rung magugang matapos nga barilon. Ita ana mismo Kraga Banghod sa Barangay Rosal sa Banwa Karita Libakaw kahapon, Katodong Judel. Natabo ro de Kraga insidente, magatak na alas 3 ita hapon, no? Inakaroon sa may sityo Bilin, Barangay Rosal, Libakaw, Aklan. Katodong Judel, kung sasin ro de Kraga biktima gin kilaga nga si a certain Rolando Ilig, no? 43 anyos, Katodong Judel, agasang ka mangunguma kung sasin rong suspect kay ro ana mismo kra nga igmanghod, no? Nga nagapagidaron ita 41 anyos, no, sang ka mangunguma man ang tananda residente kung Barangay Rosal sa Banwa Karita Libakaw, Katodong Judel. Basi nga investigasyon ton nga Libakaw PNP, Katodong Judel.

0: nga binaril no itapogakang roray karang nga magugang nga gintunaan ko anak ro nga insigida karang nga kamatay matapos nga makangkon tama ita bala itapogakang katudel asana ko nga dugang do na sambit nga biktima. Rong suspect after ita insidente ay nagpagagyo katudel pero tulihi ay immoral voluntaryo no garaga surrender as second platoon first Aklan Provincial Mobile Force Company ang nakabasiman una sa may barangay Rosal sa Banwa Karata Libakaw kung sin kaibahan no ronday karang armas nga ginggamit sa pagbaril sa lasambit karang bitima ang una makaron sa paghinakopit aton karang Libakaw PNP katodong Judel aron nasambit karang suspect no kamanaman do armas nga ginggamit sa pagbaril sa nasambit nga biktima no so wagin makagampuwas kay dogando
1: niyog tama bilang ruging awayan
0: ginawayan nga discuss sa ginharvest karang niyog katodong Judel no
1: liling karon
0: oo during do initial tang information nga nabuo sa to karang Libakaw PNP may kantanan no sa nasambit karang incident
1: balik gumando makaron nya mga klase kaso sa Rosal Libakaw niyog kapalit ay buhay.
0: Orong problema kasi siyempre pinamilyabi no mamanghod ba lang katotong Judel kumbaga wagid no makakontrol ita baga tsagon kung ano man karoon ng patunga no nga rason gid baga no nga mas madagong pagid no katotong Judel sa Roday Caraga insidente nga wagid no nakapugong itaanda ko kumbaga kagalingon nga natabo gid no Roday Caraga insidente kahapon ita hapon una sa may sitio Belen Barangay Rosal sa Banwa Caraita Libakaw katotong Judel. Samtang sa piyakabahin, iya sa itong karang kalibo PNP, no? Roray karang reported, no? Itadaywa ka mga istudyante, kaina kara ita agahon, no? Katodong Judel, matapos ka ginaaligar, no? Gaginsuot, itray karang wa makila karang kawatan, aroan da karang nga ginaistaran, no? Ga boarding house, di kara sa may capital site, no? Barangay Istansya, sa Banwa kara ita kalibo, nag-report, no? Sa itong karang kalibo municipal police station, roray karang daywa ka mga istudyante, no? Nga nagapangidaron kara ita 22 anyos no aga 18 anyos katodong nga Judel nga sandig sanda kara nga pagpahayag iya sa toy kara nga kalibo PNP nga while sanda nagakatuwog no mga 15 kaina kat agahon nabugtaw no roday kara nga mga estudyante matapos nga makabati no ita parang kagas baga no nga may parang something na mapatian no sa sambi kara nga boarding house aga while nga nagagubog sa double deck nga katre sa console kay kwarto may anda kada nakitaan no nga alima no itray kada sang katawo nga wa gid dagid makilaga katong dali kay wa gid makita roray kada gay tsura no kay alima gid damang noro nakitaan ko sambi kara nga
1: mga maabtik sanda kato linabo lang ko tananda
0: ay wa magani sandat mga
1: makaron nga mga dupo karon kada konsidero suspect
0: no aga sempre ay sa part daga mga babayi tabi ka todong Judel no aga baga bataon pa no roday kada baga biktima may gani no wa matat na buo sa dakro kwarto kay rong wallet isang bilog nga estudyante ginbuo galing wa at suwodra binalik no katodong Judel kung sabitan ka nga suspitsado pero prior abi nga matabo ro dakro
1: kwarto basi imat karang ginakuot ka to
0: wallet man tam gagamitan
1: wallet ay, imat or basi do matabi. Sa printi ko wallet
0: sa bintana matabiro kwan na porsyon nakakuan
1: kung mga ikaw takato no haramaton di mo haragat aro ko utaho ago di chak
0: wa man tanaka kwan wa man tanaka butang ra sa party tawas ita baga biktima ka to Judel ro ray kraga
1: ngani, wallet posibleng sayod ko suspect no basi posibleng labas pasok man sa kwarto it mga biktima kasi sayod nanda kung siya nakatungtong ro wallet eh
0: ay kwan inayang nayang mga babae man dong borders ka to Judel eh. Aga may tatlo kuno ka gagaki no ga borders no di kara sa rekra nga ginaistaran no kuno sambi kara ga biktima kay kagina gani ay medyo nahadlok ka na magbalik no sa dako ga boarding house pero rekra ga daywa ka baga dagaga no ga baga estudyante no ga ga tuon man ya karon sa may area kay ta capital ka to dong Judel nga taga Manwat Batan ang taga isla kara ita Boracay no rekra ga baga estudyante kara no ga agahon pa nagdangop no iya sa atong karaga kalibo municipal police station matapos no nga ginaaligar no ginasuod itray karaga wa makilaga karaga suspect roray karaga distrain karaga boarding house una sa barangay Istansya Kalibo so wa magikaratagin buo pero ginpablatter yang no sa atong karaga kalibo municipal police station dala sambi karaga insidente agod no nga mangin aware man dong iba no nga may makarunday karaga baga senaryo daw karaga kadabo kay sandig sa pagpayag itray karaga daywa ka mag-complainant nga ko nagdataliwan, ito nga may radlaw, may una na karong nga nagapangatok-katok, no, sa

0: tema kwarto nga ginaistaran kuno sambi kagabaga biktima nga personal giragdangop sa aton nga kalibo municipal police station katodong Jodel.
1: Basi ko nagataot at tsugat ay mga ruling.
0: Ay ibagit ro do pamanaw. Ibagit ro da kag pamanaw katodong Jodel no kay may kwangid no may ibagid nya tuyo no roray kag suspect ra kay alima lagi tabi rum makita katodong Jodel wa man may sura kay ro andang jealousy asulo kanay medyo rong kulay bagahay parang medyo madugom dong kulay nga raho nga hindi makita rong itsura alima gid lang kay ginsungkit rong daywa ka daywa ka jealousy gamit rong siyaw ka todo Jodel daso nga buksan dong kag bintana akong kwarto no itray kag daywa ka mga estudyante kay ina karon ita aga-aga rong nadakpan no sa banwa katabanga nga mga budol-budol ka todo Jodel kay rong nagabuyot abit kaso ag nagabisigar isa ro ato yung kag ibahay PNP no ag ito sanda kararong may information no sa ibahay municipal police station kay right after kahapon nga maharang no sa checkpoint kay nag-coordinate in sigida ro ibahay PNP matapos na may ito karang mabiktima sa banwa kareta ibahay that's why naharang sa banwa katabanga ag una lang kahapon gin patagayon no pag inventaryo sa pila ka mga kagamitan no correct kag mga suspect pero right after karon nay gindagat gagiman kita atoy kag ibahay PNP kay sandat ana ro magaplastar no itnaga kaigo kag kaso kay idto natabo ro ray kag insidente sa banwa ibahay nga nabiktima rong sangka negosyante nga senior citizen.
1: Ano estilo?
0: Wa ang itigil tao katon do banga PNP kay ibahay PNP
1: kasi rong nadakpan niya to may sigakyan agrosod itsigakyan ay matsa na ano to mga ukay-ukay or mga baligya?
0: Wa ang itigil wa gintin tao katon do ato nga banga PNP no kay ro may atol igitang information dong ibahay PNP no para nag-coordinate tabi rong ibahay PNP
1: nga may sige, atol lang kamusta hondon kay katodong Rolly Boy Herrera no ro estilo para mawarningan taro aton yung mga tagpagamati nga hararo estilo ha ita budol-budol ha ayaw ka mo magpadaga-daga
0: oh kay magwas karon may una pa nagkarang isang kababayi ito kahapon nga nagpakilaga man yung taga DSWD nga buwan matkwarta rong sangka senior citizen no sa banwat ibahay katodong Jodel dong estilo ay magagaong nga mag-CR na pakilaga taga DSWD o galing biktima man no itry kag grupo base kun grupo gambaga nga nagpadaga sa kahapon iya sa aton nga probinsya ita
1: Afgan. Ang taga DSWD tumutulong at nagbibigay hindi po nang hihingi tandaan niyo ron ha
0: ay wa man diri pangayo bali ro estilo ay napakilaga may gataos sa dakuno kay kwarta
1: oh
0: and then naki CR hasta ginpangayot ID pagtaot ID nakita nga may kwarta rong magugang ay ito taron na, na salisiano taron kung paare na buo rong kwarta katodong Jodel no nga nabuo kapon sa sangka senior citizen man una karon sa may barangay regador sa banwa ibahay man oh sa iba nato yung mga municipal police station no so far wa gibagat ma reported dog baga antuman incident kay naguntad sa premier distrito kung probinsya ita Akan may inisa lang report direkta sa Kalibo PNP sa Gyapon para sa Todo Birada ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo
2: Radyo Todo live report
1: abugid nga salamat Katodong Reynald Banjola i-check naton si Katodong Rolly Boy kasugpon ko report ni Katodong Reynald Banjola ha ay gusto naton nga i-bulgar do estilo ay may una ko nung babayi nga may nag-aong atong taga DSWD nga makikisiar oh, tapos yung pangayo at ID no? Agahatood na yun, habiktima mga katodoro, sangka senior citizen
2: Todo Berrada
1: Matood, durayang arang mga anda mataabing ginatunan dun eh anda mataabing ay taulang baga, kung may mga hypnotism nga ginatawag, no natutulala kayang sa mga opera, istorya nga gapanggapaw si Angin
2: Rentillo, komentaristang walang
1: sinasakto si Katodo Rolly Boy i-check naton direkta sa may banwa kara ita numan siya mga katodo. Ha? Para dere-derecho kita. Okay.
2: Radyo Todo live. Report.
1: I-check naton si katodong Rolly Boy Herrera. Patrol, please come in.
3: Yes, katodong Jodel, no? Unang kanayari atong report, no? Yes, sa banwa ito naman siya. Sa hapon na pasado alas 11, rong sangka ambulance at malinaw in the RMO ay sangka Toyota Vios rong nag-sagiay no? sangka lugar sa bahin Barangay Buluang, particular sa National Highway, Barangay Buluang sa Kopit Banday Pumansya, which in, mismurong dewa ka mga drivers involved, nag-appear dia sa aton nga naman siya police, no? Wrong driver, it malinaw in the RMO, si John Michael Ekenia, 39 anos, alamis din poblasyon, sa Banwat Malinaw, may inaraya nga professional driver's license. At the same time, yung driver isang katuyuta Bios na si Rocky Puentes, 63 anos, gusunin dito Dungon S. Sa Banwa, ito man siya may professional driver's license. Ang driver isang katuyuta Bios. At yung rason na nga nag-report kaya sa ato nga naman siya PNP nga ginasugid. Nga samtang yung driver nga si John Michael at malinaw in the RMO, ay kamaniho, at nasambit nga Toyota IS ambulance sa kairos ng kapasyente nga in emergency situation nga ikatransport punta sa Dr. Rafael Sambocon Memorial Hospital alin sa Banwa at Malina. Pero pag-abot na nasa National Highway at Barangay Buluang, no? Ay isang Toyota Vios nga ginamaniho karang driver man nga si Roque Puentes alin sa may Olive Place, no? Ang nag-cross sa may National Highway samtang inaon imaos may inner lean anang tutangdan nga may sangka ambulance sa anak karanga likod dahil ang naging maniover na na o anak karanga Toyota Vios, no? Ato sa may slow lean moving area, no?
1: Sa outer,
3: para
1: sa maiwasan.
3: Outer lean. Oh. Pero,
1: abot, sa ginatawag na
3: sa ginatawag na short distance, ay nabot gihapon ni Mau ang nasa short na narunawag ang portion. Ito nasambit nga high-end ambulance, no? Nakaagumay at mga damages. Samtang nasambit man nga Vios, ay nakaagumat mga kada kamaran sa may natuong na portion kung ano karang mga nasambit man nga sa akyan, no?
1: Ang tanong, sino ang nakabangga?
3: Well, pareho. Irong kwan, rong nabot abi yung nanay, no? Rong kwan man, diretso-diretso at ana, no? Rong
1: ambulance si abi, diretso-diretso, sige, wang-wang.
3: Oo.
1: Rubeyos, nagpabinit kung tagaling haabot, gihapot ambulansya.
3: Abot, gihapot ambulansya, no? Pero yun yung punto katodong din, no? So, dahilan, nga pareho man narin sa daag sa ato nga municipal presidion, yung pareho na lang, pareho
1: purposes. Patas man galing nga may sama, dahil manos lang, Ron.
3: Ay, future reference mo lang. Sila insurance, kararong kaluloy.
1: Ay, hindi man. Ay, kaparte man, abe, Ron, eh. Ro insurance nga, Ron, eh. Luloy mong security, eh.
3: Pareho rin sa daga mo claim, no? It, insurance.
1: May karga gin man ang ambulansya, Doy?
3: O may karga nga pasyente.
1: Kasi tanan abi nga nagawangwang, hindi mo masayran kung may sugod.
3: Tama?
1: Gasugang ita asawa, gasugang ito nga. Diba?
3: Minsan.
1: Hindi lahat ng umiingay may laman. Yan po, tandaan natin. Pero... sa kagan nga nagatunog, pabinit.
3: Pabinit, tingin. Ay, nagawang-wang gani.
1: Aking kung tasabon si Missy, ito kaya na pa managugat iya. Baking hapon. Oh, kapin kong gahaton pa mo ilabas, tatapos yun.
3: Sabagay.
1: Ha? Bato-bato sa langit, ha? Ang tamaan, ay, huwag tamaan kong magalit. Ang magalit ay pangit. Oh, diba?
3: Huwag laging paya, huwag kayong laging pikon pag pikon kayo, lagi kayong talo.
1: Huwag man kita't may ginaminsyon. Huwag man may ginaminsyon kita ay.
3: Huwag mataron.
1: Ambay ko, lahat ng gawang-wang, tanawa kon may sugod.
3: Ay, asking record, no, may sugod eh, may pasyente.
1: Pinasun ko itlog, bukot tanan niya nagkakayog ay balot. Diba?
3: Baog.
1: Oh, mayo na, bukot tanan tayo nagkakayog, baog. May una karon isiw ra sugod. Diba? Ay, for record purposes, for future reference, for insurance purposes. Okay?
3: Okay, so pya ka ba ilo ato niya panrap, no? Ito na nagpan nga daywa ka mga persona nga nagpangbodol somewhere in Ibahay, no? Saan ka magwang to, negosyante to it. At saan ka bindor to. At ito dong, Judel nga, gamit tong kwarta nga, parang ginpitikan sa imo kwarta ni Limbawa sa kato sa imo nga sa libo parang ganun ng estilo, no?
1: Double your money.
3: No, parang what hindi yaro aton nga na istorya makaron nga uli sa bahay ni Ibahay with that particular nga daywa nga ina sana ko sa liya makaroon. Pero ina, according ka na, sa atin kay Police Corporal Takayon, nga ginapahaom ng darong kaso, no? Pero wa sa liya kung ano nga kaso, at problema na ito nga investigador ng kahawid ka itong Juden, no? At same time, ang investigador ay wapata sa police station. So, pero according nga ina sa nga sa liya, matapos nga intern over it mga PNP. So dahil siya at abiyari sa nasa bahay nakakommit it pang-loko itong Juden.
1: So, ano yung turnover ta itong disposition?
3: Yes, so.
1: Iyan na-intercept sa banga or dahil nga ni ko active coordination. No?
3: Yes, so.
1: So, thank you banga ha, na-intercept nyo. No? Agaging turnover sa Ibahay PNP para sa naro mga disposition sa pag-file it nagkakaigo nga kaso.
3: O, anda, taming gindiktima karahay na anay ta anay siyang kapulis eh. Gani na. Nagpiklo gito na. Na-alerto sa anda sa ginatawag nga kuano, ning responsibilidad ko ato nga mga otoridad kung paano sa nandadakpon na itrap, no? Sinagin sa ginatawag nga alert, no? Sa atang siya ka mga municipal police station katodong Gidel. Sa piyas na bahin, may mga paluapagin kita ito sa banwa sa bahay na tuwi sa sangka senior citizen nga Lulangara ay abaw. Sinuod ana it nagpakilaga kuno nga miyembro or sub at BSWD sa raspaturong o emiderong oras it hapon ang natigay na na mabuan it kis nga kinsimil rong nasambit nga lula ang nabutang yung 140 nga mga euros no it nasambit nga lula senior citizen ang 88 anyos nga taga barangay Rigador katodong Gudel nga sampeng kurabi halos mo sa nabuo natin yung information sa Ibahay PNP ay magugan ng 88 anyos nagapungko-pungko sa nagtires. Ibahan na ng kagapit niya bagay man niya senior citizen siguro nag-istorya sa nagdaywang magugan ng senior citizen at yun sahip may nagpakilaga ka na may nag-adso sa nakalimahay nga sang ka babae nga nag-introduce sa nakarang kugalingon nga imaw kuno high staff kuno ITSWD. Ang nag-istoryahan ay sada, ang nasas huli, nag-kumisa, na rin na sabi kasi senior citizen, ay magbabatong ito sa pictures ko ng financial assistance, no? Kinangan ko na narong ID, ito sabi kasi senior citizen. Kahit katlula mataba, dali nag-usit anang ID, anang senior citizen. Ang nagkita ito sa kwarto, kung nasambit nga, nagkakilang, stop it, SWD, na nagsugod, nag-usit anang ID, nakita ang may kwarta, may sambato, ng kibahan, imaw, na rin nasambit nga sa top it is the building na nagpakilaga, at nagdahitan, nga dali yang mana, o, kwa kita, CR, so pag CR na ta, ay kung mutut ay istorya, pagbalik ay, ambot paano nga nabuhut, anaroan na karang insimil na kwarta, agoan na nga, 140 nga euro katodong Juden, no? For follow-up investigation na gihapon, so dahil wa pa ma-identify kung aton nga Ibahay PNP kung nasambit nga babae nga suspect na nagpakilala nga taga DSWD katodong Juden. Ganit sa tanan, mag-ingat yun, mag-invigilant yun, kung dinipilaga, ayaw yung pagpasundas yung sugod ipanimagay ay once nga makasugod ay nagatiyog adang mata karon no? Parang CCTV adang mga mata para matitanda kung nanurong na sa sugod yung panimagay samtang ginakumbinsi ka mo nga mura, sanda, napakuno-kuno gamit yung handset goodwill, no? For purposes nga kamo ay makabaton kuno it mga ayuda o alinman nga mga programa na kamubis mo nga mga inusinti man yung beneficiary. So at the end of the day, masibot ka mo ngarong inyot anang kasudan sa suwit yung panimagay inapa yung kasudan na pero rong inyo ginatmin inan niya tinago haywa uta naisahan ka mo nasalisihan ka mo so doon katulog yun din ato nga nabuo nga mga information ito sa bahin it ibahay no? Although nga medyo kuwang kurang but
1: aton dapat nga analisahon nga ang DSWD is Department of Social Welfare and Development social welfare and development. Ang departamentong may malasakit, nagmamalasakit, at nagbibigay tulong or ayuda sa ating mga kababayan sa kung anumang mga problema ang kinakaharap, hindi po sila humihingi ng pera at hindi po sila dumidiskarte ng pera. Tama?
3: Mm-hmm.
1: Ay kung mga maurong estilo, ay dapat magduda kaya nga. Aman to, nakiihi mo lang para tanawon imong pagkabutang. Diba? Mm-hmm. Ito na, mag-aong mo hakwato na rin TV. Hakwato na rin imong refrigerator, no? Washing machine o laptop, ay masugot ka? Natutong role?
3: Pero ano ba tabing target kami karang itong gay? Kadali na dami isan, ha? Sita ba, 88 years old?
1: Hmm.
3: Garo kay bahan, mananangya ka na.
1: Pero sugod it mga sagakyan nga to. Ano ro sugod? Iba ba may sagakyan?
3: Iba mata to. Iba mata sa ringkador nga to. Ang iba mata. Iba na to.
1: Mm-hmm.
3: Kung napakilaan nga stop at this WD, ang iba mata rin na pagpalukong nga to nga. Nanay at pulis ko na biktima.
1: Hmm. Sige.
3: So, hindi lang siguro katulog yun din ato na buong mga information no, nila sa ato nga area. Para sa Todo Birada, ako naman katulog Rolly Boy Herrera sa Todo, kaibigan na.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abugid nga salamat katulog Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report no sa anakarang area of responsibility. Sa segundo distrito kuaton nga probinsya it Aklan. Kung nagtaliwan nga mga inadlaw during the regional development council meeting presided by Aklan Governor Adjuen Miraflores, no? Naging bisita gali nanda si DILG Secretary John Vic Rimolya, no? Aghaistoryahan sa meeting do problema sa power supply. Ha? Ro kakuwangan it aton nga power supply or dayang frequent power interruption. Ag maguwas ko kakuwangan sa fire truck. Ha? Ay matsa maswerte, tarubanwat madalag, ay matsa hahingadlan, tarumadalag nga sa bilog sa mga baton sa mga LGUS Aklan.
2: Todo berada,
1: pero mga manami, si DILG Secretary Rimolya ay nagpasalig nga makipagbuguligan sa Department of Energy para mapadasig nga masolusyonan to problema sa kakuwangan at kuryente iya sa Panay Island, iya sa Western Visayas during the regional development council meeting, mga katodo. Doon doon ang commitment.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Hindi may nagsabat no sa aton itong panawagan kahapon. Kakonsin Orona, may wheelchair nga uwaon ginagamita. Ag okay pa. Tag mapuslan pa ha. Tag bukon man itsamad. Nga magamit pa baga ko atong igmanghod nga nagakinahanggan. So pwede niyong i-drop by iya sa Radyo Todo agod. Personal ka nga pasagamatan ko tigawas or ko anang pamilya kung halimbawa nga ma-schedule yun naton nga mai pa-receive or mai-donar, no? Ruraya nga rang ginapanuktok naton na ginapanuktok naton nga wheelchair. Please lang po kung may una ka mo ha, huwag man ninyo ginagamita, una ma lang masamad ma lang man doon, mas mayad nga tao lang naton, no, sa nagakinahanggan nga wat kakayahan nga maibakay, no, ruraya nga rang wheelchair ang mga katudo, no. Sa ato niya magigmangod, ang aklanon kalibunon sa yun kong sa rayang pamaagi, huwagin ka mo nagabalibad kung may inyong una nga huwagin ginagamita, ay kung pwede ay maidonar nyo lang, no. Pinaagi riya sa Radyo Todo bilang kami ro instrumento nga ro atong igmangod nga nagakinangan nga right wheelchair, no, nga may problema sa anang balikawang, ag may stainless anang balikawang, hindi naging masyado makatikang, ay may edad yon, ay bisan sa wheelchair lang ko, no, di karon imaw magapungupungko, no, agod makadayan-dayan man.
2: Todo berada, berada.
1: Mauran, ha, base may mga tinago kamo, agwaon ginagamita, ay tuktukon malang, ag masamad malang ron. Ay nakita ko, abero wheelchair, kuraya nga rang nagakinangan nga ay puro gapos.
2: Todo berada, berada.
1: Ang nilanggid, no? Ag delikado nagbasi anytime ha magusga gundaya mga katudo.
2: may punto ang bawat komentaryo.
1: Alas 7:10 ro aton nya oras sa aton nya pagbalik ha, ipabati naton ro ging taong plaso no ni Kapitan Hel Morandante sa resulta at meeting kahapon nga hasta sa last hasta sa first quarter it 2027 no nga maayos yun mahitso kasi bukod man it basta-basta abi nga parehas ang rong nagasipad-sipad kay Itmaes ha pagkatapos mong isipad-sipad ibutang mo sa sako ag ipilak mo ra libuton di ba
2: may punto ang bawat komentaryo
1: nagagabot ka bagat uban ni ron ay maawat-awat man ag magastos ro pag-ayos kuro yun ni rong generator nga masangag ay according sa taga Gentik andang ani kuno kamatamatan Itmaylo no ro andang arong blower ro andang arong duna nga mga ano paron basta storage eh, no? Mga katudo, no? Ay ginareklamo ron ni Mr. Pablo John Beltran, ha? Nga kung hindi raya matuman sa pagtapos ito ng quarter at dagong 2027, hindi yun mag-hesitate si Kapitan nga i-forward doon ang reklamo sa sangguni ang bayan. Ang kung sangguni ang bayan yung takaramagbuyot ay so sa balibalis kay tumba-tumbang investigasyon.
2: Todo berada.
1: Sa ato niya pagbalik ha, ipabati naton porsyon kung anda naging istoryahan. Sa ato niya pagbalik, agroray nga balita, ginahatod ka aton pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer. Magabalik ako pagkatapos ito pa. Oras alas 7:12.
2: Rafael Rendillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berada. Berada.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kapin.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wakong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati wako ka ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tungutang sa idagom ga inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambang imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakaroon kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ayun
4: niyo
5: naman,
4: yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Okay. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, Bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto, kakon?
13: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una e servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pasira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
14: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
15: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
16: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na.
17: Jeans tanalo promo na.
16: With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
18: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
19: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
20: para sa Senate Manalo.
21: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
16: Cash alin na!
22: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
23: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
25: Kumakal sa mga butika.
24: D3 Bio.
26: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan nang may kasama. Drink responsibly.
27: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
28: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
27: Mm-mm.
28: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko kung nag-coffee ng rice coffee?
27: Thank you very
28: every
27: much.
28: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
27: Tama.
28: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
27: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
29: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
30: Good morning, Anay, ha? Kay Manolito Manalo, kay Skyler Chan, at kay Tris Hermanos, no? Ginapa-shoutout na ro Tolentino, Mariano, pamilya sa Mabilonyo, Washington. Ag kay Sas Santos, the mechanic doctor, Jones at your service. Aba,
29: may punto ang bawat komentaryo.
30: Good morning man ha kay Madam Ambit Umbaw, it Ambit Beauty Parlor o naroon sa suod ita Julianas Market Mall Kalibo. Kung gusto nyo nga magpagwapa, magpagwapo, no? Ay una, kamuumag to sa suod ita Julianas Market Mall Kalibo. Ang gusto yun do Ambit Beauty Parlor. Madam, good morning!
29: Berada! Berada!
30: Pamati, galing makaroon si Madam Ambit. Pero haraho ah, pamatian natin ha. Adong prepared do natabo kahapon no ay kita solamente eksklusibo nga nag-attender. Pero pagtao sa pamunuan ita Gentech Storage Facility nga hinunogid, sandarugin pasikto ay hinunogid. Ha? Ay mana mga basta hindi mana pagbuhayo na first week, first quarter. Unang quarter i 2027 mahitsugon man namon ag matapos. Pero pag hindi, according kay Kapitan, ay i-forward namon do reklamo nga sa sangguni ang bayan. Harap pamatian naton mga katudo.
0: Kung maayos siguro yan, baka wala nang mangyari ganito. Pero kung hindi maayos, sinisiguro namin na ito i-endorse namin sa SB. Parang SB maggawa ng paraan ng ato yung gagawin niya. Kung maklos kayo, ano ba yun? Hindi, wala kami pa dito eh. Kasi ha-comply ninyo yung dating na-comply. Kasi hindi naman pwede na mag-ooperate kayo kung walang doon sa munisipyo. Ang kulang lang doon, sinasabi ni Sir Ventana, public meeting. Kasi dito, yung mga building na pinagawa na simulang-simulang na pumupo ako, nakatayo na yun, walang public meeting, gagawin ako eh. Alam ko kung may public meeting o wala. Natayo yung mga building na yan dito, maraming building dito, walang public hearing yan. Ang public hearing na ginawa lang dito, ano, sakungan. Yung mga, halimbawa, yung cutting na mga, ano ba yung stockyard na mayroong lalagay mo dyan ng mga live animals. Gasoline station. Yan ang kanya bakit hiling na dito, pare? Pare! Kasi yun ay, ito lang. Kasi kagawad ako noong panahon na natayo yan. Pag-upo ko, kasi nakatayo na yan eh. Mayroon ang mga aloblak, mga... O, dapat makatayo yung ano, kung walang clearance mula sa engineering na magpapatayo ng building. Okay. Ayun. Ito ang pasalam ko. Hindi ko naman mahinto yan, pwede. Mahinto ko, hindi pwede. Kasi ang pag-alam ko, nakatayo na yung building, hindi na kung pwede mahinto mo yan. Ang alam ko, building yan, wala namang kalam-alam itong storage. Storage na, pag nagkuha na ng permit na yung cold storage, at official to, ano kami nito, yung operate. Mayroon kasi clearance siya to operate yan. Kung wala yun, kung sa... Yun, ang problema kasi nabiyad sila.
1: Madami naman kang mga warehouses rito sa bayan ng Kalibo na hindi naman i-require kasi yung public
0: view. Yes. Yun ang pag-alala.
1: So kasi wala naman ano yun eh. Yung problema lang dito sa...
0: Yung machine.
1: Yung machine lang yung generator. Yun lang. Pero kung... Pag-usapan natin yung magpatayo ko ng warehouse, kailangan yung public hearing, parang wala namang ano dito na ang dami dito ni mga ano.
0: Ganito lang kasi, yung mga ganito ngayon, nag-aware na kami. Simula na dito naman kasi, yung daanan ng mga tubig, yun dapat kasi dinitingnan namin yan ngayon. Kung papatayon ka ng bahay, kahit bahay lang, bungalow yan, walid. Pinapatingin ko yan sa ano, sa kagawa na rin kung walang nag-obstruct yan, baka nag-obstruct sa mga drainage, yun lang. Kung building yan, dapat nakaalam namin, baka nag-obstruct ka dun sa daanan ng mga waterways. Kasi yun, nagkuha na kami eh. Kung baga, kagawa na ko, hanggang ngayon, yun ang tiba namin, nag-obstruct. Kaya ngayon, awin na lahat kami. Kasi yun ang nangyayari, hindi na namin pwede dapat, ano, yung... pagbigyan kasi nang nagawa na yan sa Sinda Caridad na talagang bumaha kami kasi pinabayaan obstruct. Ayun. Ito lang yung pag-usapan natin ngayon. Gente, kasi iba, tapos na yung dito tayo sa gente. Kung ano ba yung inaayos ni JFC? Meron pa pa?
2: Ano ko lang may dinamak din ang dahil ang sorry kasi ni Mark basta ang history yan. Kung walang check-up, walang special, di ba? Kung ngayon, noon, ngayon, pagsisihan na kayo dahil nakumpin ako. Kung dapat noon pa may public hearing, alam niyo may building dyan, may presidential dyan, saka nilagay niyo sa isip ng stories, pagbigay ng ingay din sa bahay na yun, dapat may ay public hearing para malaman yung ano ko, ano ko na bibigay niya. Kung ngayon, nagsisisi kayo dahil huli na, may kumpinag na. So, sa zoning, hindi ko malaman kung bakit ibibigyan niyo komersyal. Tingnan niyo yung masin sa ano ba yan, komersyal ba yan? Bakit bibigyan yung trended sa zoning, mga ingay na yan, saka trended sa mga klase. Masin yan. May kategori yan eh. Diba? Kasi okay lang yung mga 10 kilowatts horsepower, mag-iilan yun. Kung gusto nyo, walang ingat, palitan nyo yung machine nyo. Kung ayaw nyo, may mag-permit ba kayo dyan sa mga machine nyo? May mag-permit yun eh. Oh, yun ang kanon.
1: So, sir, ano? Bahay sa sigambit nilang electrical plant, sinet up po kanina, lahat ng mga motors nila, ang doon naka-indicate, approve doon sa electrical plan nila doon sa...
2: Oh, pero ang tanong mo, ilang horsepower?
1: Ang doon lahat, hindi ko na dala yung
2: what. Okay, approve.
1: Pero naka-detail lahat kung ano yung...
2: horsepower? Okay.
1: Motor nila doon sa electrical plan, ang doon sa what? Sa plano nila sinagmit.
2: Okay. Alam ba yan? Alam mo political eh. Pagdating yung mag-install ng electrical, alam niyo yung load, kung ilang transformer lagay nyo, ilang kilowatts, alam mo yan. Bakit hindi kayo nag-anonabi malaking machine ito? Okay, competition yun eh. Kung ilang transformer lagay, ilang kilowatts, yan malaking load eh. Ang problema, ingay.
1: Ilang ko sa ingay.
2: Dahil ang load, okay sa inyo, electrical ko eh. Ang ibigyan nyo ng load, malaking machine eh. Pakompromiso ba ito sa maligid? Okay lang kung mga maligid na...
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
30: Hatawang anay proporsyon ha. Pero ending abi kato kahapon ay nag-obra sa nat agreement. Ang aro agreement ay tawanan ay it magawig-gawig ng mga binugan, no? Kasi first quarter pa it 2027 eh. Dapat mahitsugon eh. Kung hindi, ay rumasapote sa taga-Jinte, krusanggo niyang bayan.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
30: At para sa Jintik Management, ayaw niyo paghugatang o umabot pa sa sanggo niyang bayan ay magkalitsi-litsigid ka mo.
3: Todo Berrada. Berrada.
30: Tinguhaan ta ha, nga babuan ita commitment ro taga-Jinte. Kahapon gadali abi ako eh.
4: Mumuhay kahit ang
30: good morning ha kay Kapitan Helmo Randante nagapamati gid makaron no sa rayang pangorasyon ag according ani kana o September 9 nagmeeting sanda ko ana nga mga barangay health worker regarding sa dengue ag may 5 ka mga kaso sa barangay Tigayo pero Andagaw 17 pero Tigayon 5 ay ro iba ka barangay runa nano ga pinaukoy kamo wow kita oras banwa sa aton karang paga ililima o standby sa masunod nga programa susunod na todo komentaryo with katodong Jojet da Jet Reyes naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo akomando inyong anchorman ang alarm clock ng bayan ang energizer ng bayan at vitamins ng bayan tagagising ng sambayanan Idol Judel Rintillo po lamang abogin niya siyamat at magandang umaga bayan.
3: At inyong napakinggan ang Todo Berrada. Todo Berrada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
29: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Salmo Kapitulo 119, versikulo 21 hasta 22. Sa lahat ng oras ay naghahangad akong malaman ang inyong mga utos. Sinasaway niyo ang mga hambog at isinusumpa ang mga ayaw sumunod sa inyong mga utos. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw banwa ita Biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujel the Jet Reyes.

0: masilak nga magayom. Hindi masyadong mainit pero wala ring ulan. Okay lang nga panyempo. Mahida ito nagmahilwayon nga agahon na klan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak Balabag Manok-Manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga Panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, ag natawat pribilihyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Biyernes. Thanks God, it's Friday. Pizza 11 sa bugan it's September. Memorable dingdong adlaw makaron. Hama na bidingdong memorable ng adlaw. Bukon niyang it's Aklan. Bukon niyang it's a Western Visayas. Bukon niyang sa Pilipinas. Bilog nga kalibutan. Dayarong adlaw sa bilog sa pinakamasubong adlaw sa istorya at Estados Unidos sa Amerika. Doon nga pinakapoderosong pungsod sa bilog nga kalibutan. Ay dayang adlaw dingdong September 11, binumba. Inatake terorista rong Amerika. Tanda nyo anay, doon nga World Trade Center, Twin Towers, nga inatakit terorista, eh makaroon September 11. Agbangod September 11, birthday ko akong nga brother. Oh, happy birthday gid, Stephen J. Reyes, nga naga-birthday today. Agkay nung Tidi Villaruel nga naga-birthday man. Happy birthday nung Tidi. Bago rong tanan, syempre nagatao, gaydani kamit kat, tahuran, ginakangay, ginaagda namun kamo banwa nga magpartisipar sa rayang pagpangalagad. Bukas amon nga linya 268-4456, nagabaton kung may suwestiyon kamo komentaryo. Pananawan, opinyon. On wa kamot pantel ko. Wa kamot pang patako dit pantel ko. Or di kamo maabot ita landline, una kamo sa mga puntad bukid. Importante may cellphone signal load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Maka FB Live, maka YouTube ka. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa pribado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo Komentaryo.
0: Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa mga official website sa www.radiotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, lokal, ruwatong pagkataw at kabuhay, sentensya, gustisya, makaroon ba noong adlaw at Biyernes? Una kita sa Dagat Panyempo. Update, halin sa Weather Bureau Pagasa. Suro sa Pagasa, habagat doon nag-apekto sa Central ag Southern Luzon ag bilog nga Kabisayaan. Dong panyempo sa mga probinsya at Pangasinan na Union, Binggit, Sambales ag Bataan, maka-eksperyensya ita panyempo nga may magakagaka nga mga pag-uganugan kay bahan dong Metro Manila nabilin nga Luzon, Western Visayas, kay bahan kita ag northern part ita summer. Maka-experience man ita mauwan-uwan nga panyempo, epekto habagat ag sa nabilin nga partit Pilipinas, may mga kagakang uwan pagdugdugdug bagod matakong localized thunderstorm. Magpupamatsyag ang gihapon kita kapin sa mabukid-bukid nga parte sa mga kilid sa Pasuba ay posible rong baha ag landslide bangod kong amat nagabuborong kasarangan hasta mabaskog nga buhos it uwan.
1: Todo komentaryo.
0: Pero rong hangin nagbaybayon sa bidog sa Pilipinas, manami ah, mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila, base sa record it tapagasa sa ng weather station sa Science Garden, Diliman, Quezon City, gahanot sa 30.2 degrees Celsius. Kasarangat init, wat yabot karong ginatawag nga heat index dong kapaang. Yakaton sa aklan, ya sa kabisirang Banwat, Caribo, mas mainit pagid, ay gaabot kita sa 31 degrees Celsius. Rong heat index kara mga gakwarintaman. Hindi rong gabi rong temperatura, magamig-amig sangkire, natural, wat silak, 24 degrees Celsius.

0: 9, base con tumog pa rong ugan sa kalibo. Pag alas 10, alas 11, as alas 12, maringling sa ringadlaw. Pag abot alauna, magag-umon pa nyempo. Pag abot alas 2, alas 3, alas 4, posibleng bumubo na naman ang ugan sa kabisirang Banwat Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero walang bagyo, walang low pressure area, walang weather disturbance sa Sugunagwa kung Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: ano mainit todo. Banwang ang mga balita lokal do atong pagatawat kabuhi. Sentensya Gustisya makarong magagumon nga adlaw it Biyernes.
1: Todo komentaryo. Todo
0: komentaryo. Unahon ta dayang panawagan ay gahon pa kay naging bitbit da ni Mr. Middle Valenzuela. Pamati mga kaputuda members sa Bilog nga Kalibo. Sakop kara pati rong kaputuda ni ay tanan nga kaputuda kuno eh. Ha? Hayday warong kaputuda. Kaputuda ni apelyido ag kaputuda ni Mr. Middle Valenzuela. Haydong ginakangay kara tanan nga kaputuda.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Sa tanan ko nung nagabiyahe it Kalibo Poblasyon Tricycle Operators and Drivers Association, kaputuda. Tanan ha, nga nagabiyahe. Nga halin sa pagdumagahan ni Mr. Reynaldo Agkawili, pagto kay Jerby Ibarra, mga dating presidente ra. Hasta ko na sa makaroon nga asosasyon nga dapat maging sambilog kitang asosasyon. Hay dapat siyang kabuhay nga ningin na sininggit na nga dapat magbilog ka mo sang ka-organisasyon niyang.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Dapat gid man nga maging sambilog ka mo sa inyong asosasyon. Ah, sa padayon nga mag-aabot nga panahon. Ginapaysayo na ginaimbitahan ka mo nga may paghihwaton nga regular quarterly meeting sa adlaw it Sabado, hinaga, 12 it Septyembre, alas 2 ko at hapon, nga paghihwaton sa temporaryong opisina at kaputuda, magapit sa impounding area at LGO Kalibo. Una ron sa may Oyo Torong Ubos, kung yung magsaga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agto ka mo ha, agto ka mo. Dahil doon inyong agenda, ro pag talakayon, pag-istoryahan. Hay una, ro ginapangayo nga, verifikado, ag eksakto ng reklamo at ahensya at gobyerno, imaw nga ni Rodole, ag iba pang magabagay-bagay pag-istoryahan. So ginagauman ko no inyong 100% pag-attender sa rundayang paghimuon nga meeting. Halinda kay Middle Valenzuela Kaputuda President.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
2: 88.5 FM.
1: Radyo, radyo, todo.
0: Sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba, balikan tarong pagka-deficit itaton nga munisipyo at Kalibo. Aga kama naman kong Economic Enterprise Development Department. So, hindi lang Economic Enterprise nung deficit. Bilog nga LGO Kalibo. Deficit na naman. Base sa 2025 COA Audit Report nga ginpaguwa kong Commission on Audit.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
2: 88.5 FM.
1: Radyo, radyo, todo.
0: Nga dapat usisaon da, ha? Rong bilog da ng estado pinansyal itaton nga munisipyo. Bukod niyang itong Economic Enterprise Development Department. Ag ano tarong ginobra it Local Finance Committee. Speaking it Local Finance Committee, sino ba doon nagakomponer ko rin Local Finance Committee? Nga dapat sanda nagataura, ha? It giya, advice, instruction sa aton nga mayor kung papaano ginadagagan o ginapadagagan ro aton nga banwa pag-abot sa aspetong pinansyal. Sino ro mga nagakomponer it Local Finance Committee? Agaman it, what membro kara nga naghalin sa sangguniang bayan? Nga supposed to be dapat dong chairman it committee on appropriation finance ways and means nga si SB

0: Rex Bautista dapat membro it local finance committee para balanse banwa may representante halin sa legislative body.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Paano hindi malipis itong economic enterprise? Ay sudla ni Mao, kung yung mga section at division itatong nga local government sa idagumit mido nga non-income generating nga mga departamento ora division ag section it economic enterprise. Pariho abi o agricultural services division. Aywa managakita dong agricultural services division. Dahil services nga ni, servisyo ron ang ginadaga kara. Nga ni, wa kita dapat expectahon nga income, pero ginbutang sa economic enterprise. Dahil economic enterprise, ginobra ra panahon ni dating mayor, ag SB member makaroon, Raymar Acevedo Ribaldo, hamat gininclude nyo rong agricultural services division sa Mido, tanawa sa ato nga probinsya. Pagpungko, ni dating governor Joven Miraflores, dong opisina it agricultural services division or office of the provincial agriculturist binalik banwa sa general fund proper del dugang nga pagasanon it economic enterprise development department wa naga income adong economic enterprise department negosyo ra kung baga korporasyon da nga dapat nagakita bukod it nagakaperde hindi dapat deficit ay kung deficit dapat ginasara bangod perde rong negosyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Di ba kung sa mga negosyo, kung sa mga korporasyon, kung permig ang deficit, huwag ka malang naga-income? Ha? Dapat ginasara mo na. Bangkarote ka na eh. Ha? Porke nga, nako, oh, sunod-sunod yung mga dinagon, ha? 23 asa 2025 deficit. Kato 2022 nag okay pa. Ha? Okay pa imaw, pero pag 2023 nag-umpisa nimo nga mag-deficit from 1.5 million makaron sumaka na sa 8.1 million.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Dapat dayang ara. Nga mga agricultural services division ibalik tara sa general fund proper. Ibalik ta sa general fund proper para mabawasan man pagas-anon iti economic enterprise. Dugangan pa ita dayang ara nga tourism nga ra, nga division. Wa man nga income nga klaseng division da. Di ba nga ma'am Rhea Rose Ibisati Meren? Bakit inilagay dyan sa economic enterprise ang tourism? Nga, pirdi man, habakon mo rin nakarang ginaalokar nga pundo, milyones banwarong pundo nga ginaalokar kara yearly. Rwa nakarang pundo ko no sa general fund. May part ka nga general fund. Pero nung sweldo't empleyado, nakakarga sa economic enterprise. Nga dapat kung tarong tourism nga kung ginpabasko gra, kung maya doon nagadumaga tourism nga dapat naga-income da, ay tourism. Doon nagabuhi nga ni sa aklan, turismo. Kunwa turismo, ambot na lang kung nanonong aklan, kunwa kita tourism, what Boracay Island.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Anong travel nga to ko nagtariwan nga daw makagwapo sa Metro Manila, Philippine Travel Mart. Pila ginastos, daywang milyon. May nagbalik ba? May income ba nga nagsugod sa banwa? Buga lang, Rubinato, nanda. Kita ang nagasaper ng mga pumuguyo. Ambot sa kande nga may bangs.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Kargahan mo pa't kabuabo ang mga job order employee nga kagabanan kara politically accommodated ng mga job order employee. Mga ginpormesahan ko pa noon itong eleksyon. Nga, Roy Bap, pako kuya kuyang 1530. Ah, nagalingling lang sa munisipyo. Ang iba, ha, di man tanan. Ay, abo mata nga, okay man, mahugod, mapuslan man. Pero abo man nga, hindi man mapuslan yan eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Balikanta, sino ro nag-compose nga at Local Finance Committee? Ay, may mga member at Local Finance Committee nga, dapat wa tanga ni kung tauna ra eh. Ha? Pero mga tao tanga dapat una nagapungko. Wa tauna.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: At dapat kamo Local Finance Committee. Hindi ko ta maisip kung paano nakakabatot award ato nga munisipyo. Ha? Sa good financial management, nga pirming deficit, kamo sa Local Finance Committee dapat kamo ro magtao pirmi. It advice kay Mayor kung ano dapat obrahon. Ay kamo sa Local Finance Committee. Ay matsak kamo pa nga nilong problema at aton nga banwa.
1: Todo komentaryo.
0: Standby sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba ay sintensyahan taro nga estado tatong economic enterprise aga rong bilog operasyon it aton nga munisipyo at kalibo. Nakikita bin aton sa guwa panami. Ha? Manami gidmata pamatian. Ha? Nga may concert iya igto. May panran iya igto, may sari-saring event eh, nalipay kita. Kapindo mga pamatanon ding dong. Pero wa kamo kasayod kung ano gakatabo sa sugod itaton ng munisipyo. Ha? Financially, hindi po stable ang ating local government unit. Tanawaan nyo rin aton nga job order employee, tig 2 months bago makasweldo. Hindi nyo lang alam, internally. Ha? Sa guwa gang, okay, dingdong. Pero sa sugod gali dingdong, kung sa mga na-disgrasya ka dingdong, internal hemorrhage yung tagali, ha? Wrong sitwasyon. Sa sugod, sa guwa, pag dumdumo, okay lang. Pero sa sugod, grabe gali, ruan ng kasamaran. Nagadugo sa sugod. Ha? Nagadugo sa sugod.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Ayro mga tao nga dapat nagataot giya sa atong alkalde. Ah, nga batang bata, banwa, hay tao, kung ano taro ng ginaubra. Si Inta kamo, mga maagam, nga mga advisor, consultant, ang mga department head ko ato niya local government unit.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Doyon dong kamatuoran, Ruilim Yaba Sumil, Indi Danyo. Nga hindi, gid naton mabalibaran. Kamu, wagang kamu kasayod. Ha? Kung ano gakatabo sa sugod.
1: Todo, komentaryo.
0: Samtang sa pihaka party, balikan tarong MKWD. Dapat gid man siguro nga mag-istorya kita, Chairman Billy Caliso, Kimpo Mami. Ako inyo nga nga mga linya nga ra, nga substandard dong pag-construct. Sino ba rong mga kontraktor ko paglatag itinyo nga mga pipeline nga ra nga blue sa mga national highway? Nga hagos pagarihas, ha? Ruan nga dagong banwa 40 gang. Wa nga ni kabot si 70. Dapat 75. 0.75 to 0.100 or dapat sang metro gid nga ni dapat para sure ball gid dapat sang metro rong pagkakabaon itin yung mga linya pero ibinaon nyo lang ng 40 hindi nga nakaabot sa minimum nga 70 haron halang dugkag it mga kontraktor gid yung mga linya kahapon nagbaha na naman sa may printing it krematorium. Nagabutang na tapormas ng kontraktor. Bunguhusan na. Delay na naman. Bangod gani, dong linya, sinukat, kulang. Ah? Sinukat ka, munit kulang. 40 lang. Ah? 40 lang po. Ibig sabihin, puro kita substandard. Tisintar yung engineering ka na. Nagmonitor man ka mo. Department of Palpak Works and Highways. Ah? Gintanaw nyo man. Ay doon nga, rayo nga pag-layout una sa mga national highway. Daw pagariho lang kamo. Ha? Department of Palpak Works and Highways. Agro Engineering ko itong nga MKWD.